Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, pati na rin sa Bulacan. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nasa south po ng Manila sa Cavite, Laguna, Batangas. Yan. At ang mga member po natin dyan sa San Vicente Church, no? Si Sister Lou at Brother Alan Bayot, yan, binabati po natin. At hindi po natin kinakalimutang batiin din ang mga nakikinig at nanonood sa kanila po mga Facebook pages and YouTube channel, Adventist World Radio Manila, no? Paki-like na po yan. At atin pong i-share, no? At ito po ay maaari rin po tayong mag-comment dyan ng atin pong mga greetings. At kung meron kayong mga questions, no? Ilagay niya rin po yan dahil ang atin pong mga missionary, yan, atin pong mga volunteers, sila po ang sasagot ng inyong mga katanungan. No, kung kayo man ay nagbabiyahe, nagtatrabaho na, nasa opisina, o kayo man ay nasa bahay na nagluluto, welcome po sa ating pong program at magandang umaga. You are listening to AWR 89.1 FM. Ang mga numero po natin, huwag nyo rin pong kalimutan, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Now, nung bata pa po tayo, hindi po natin iniintindi yung mga financial problems, no? Dahil alam natin na yung ating pong mga magulang, no? Sila po ang magbibigay sa atin. Pag humingi tayo, magbibigay sa atin. Maliban na lang kung talagang wala nang maibigay sa atin. Pero ngayon, na tayo na rin ang mga magulang, nahihirapan na po tayo na mag-budget, no? At maghanap ng ating pong mga ibibigay sa ating pong mga anak. Alam nyo, napaganda ng paalala sa atin dito sa Banal na Kasulatan. Philippians 4:19. Yan po ang tandaan natin. Philippians 4:19. Ang sabi po dito, datapwat pupunan ng aking Diyos ang lahat ninyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalhatian ni Kristo Jesus. No, napakaganda. Ang talatang po ito, ang isa sa pinakamatibay na pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos mismo, no, nakalaan na magbahagi para po sa bawat mananampalataya. Ang kanya pong ibibigay sa atin, hindi po ito basta-basta, no? Kundi ito po ay layunin mismo ng ating Panginoon. Ibibigay niya ang sapat para sa atin. Nagmumula ito sa kayamanan ng ating Panginoon. Ang katiyakan na ito ay inilalaan ng ating Panginoon.

Noon sa bawat isa na nananampalataya. At ito po ay eksakto doon sa ating pong mga pangangailangan. Kaya kung kayo ay namroblema sa inyong mga finances, no, huwag na po kayo mamroblema. Italaga natin at tumawag tayo sa ating Panginoon dahil siya ay tapat na ibibigay sa atin ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Now, tingnan po muli natin sa ating pong teksto. Sa English po, at siyempre, lagi po natin nire-remind kayo na i-memorize po natin ito, Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ulitin po natin, no? Philippians 4:19. But God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now, gagamitin po natin yung acronym, no, na ALOT. Ibig sabihin, ibibigay po sa atin, ilalaan sa atin ng ating Panginoon. No, pag sinabing ALOT, ayan talaga, ay nandyan. Nakahanda po ito sa atin, na ibibigay sa atin. So, A-L-L-O-T. ALOT. Okay? So, yung A, ALOT. Allotted by God. No, inilaan mismo ng ating Panginoon. Hindi kung sino ang naglaan, kundi ang Panginoon mismo ang naglaan sa atin. Letter L, limitless riches. No, walang limitasyon yung kayamanan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Letter L, life needs met. Yung ating pong mga pangangailangan sa buhay, ito talaga ay tutugunan ng ating Panginoon. Okay, letter O, out of glory. No? Dahilan sa kalwalhatian ng ating Panginoon, hindi po ito nakabase sa kung ano yung need natin. No, lahat naman tayo may need. Pero ang ibibigay ng ating Panginoon, base doon sa kanyang kalwalhatian, base sa kanyang kayamanan. And letter T, through Christ, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon po yung mismo, no, ang siyang patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya tayo po ay makakaasa ng ating Panginoon ay magbibigay sa bawat isa. Okay? So, tingnan po muli natin, no, ALOT at ating pong check yung pinakauna, letter A, ALOT, allotted by God. Ang sabi po dun sa text kasi ay, but God shall supply. Datapwat ang Panginoon ang siyang pupuno, no, sa ating pong mga pangangailangan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga. No? Siya po ang magbibigay at siya po ang naglaan, no, naglalaan sa bawat isa sa ating pong mga pangangailangan. So, hindi po ito nakabase sa kung anuman ang ating pong karapatan. No? Ito po ay pinaglaanan tayo ng ating Panginoon. No, sabi po sa Psalm 16:5, okay? The Lord is the portion of my inheritance. No? Bakit sinabi ni David that the Lord is the portion of my inheritance? Alam niyo po, kapag kayo ay bibigyan o pag meron kayong mga magulang, no, pag meron kayong, kung kayo man ay may mga anak, sa mga ari-arian ng inyong mga magulang, meron talagang nakalaan ayon, no, ayon po ito sa batas na ibibigay doon sa mga anak. Meron ibibigay sa asawa, meron ibibigay sa anak. Okay? So, ito po ay nakalaan na mismo. There is already a portion for you. Now, dito po sa bansa natin, maibibigay lang yung inyong inheritance kapag ang inyong mga magulang ay namayapa na. Okay? Now, since ang ating Panginoon ay hindi naman siya mamamayapa at hindi naman siya mamamatay, ay maaaring ibigay na sa atin, mga kaibigan, no, ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin ang mga bagay po na ito, ay masasabi po natin, no, na ang ating Panginoon ang siyang naglalaan na mismo para sa bawat isa sa atin. Hindi po natin kailangan, no, hindi po natin kailangan na ang ating Panginoon na hihintayin pa natin na siya po ay maaring
mamatay dahil hindi naman talaga mamamatay ang ating Panginoon. No? Yan ay nilaan agad sa atin. Sabi pa sa James 1.17, every good gift is from above. No? Yung mga natatanggap po natin, ito po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Unfortunately po, hindi po natin lubos na binibigyang pansin yung mga binibigay sa atin ng ating Panginoon. For example, the most important things in life are free. Okay? Like yung ating pong hininga, no, ito po ay free, no? Isang lalaki ang siyang alam niyo po siya po ay may sakit, no? Ang sabi sa kanya nung kanyang doktor, okay, hindi ka na pwedeng huminga ng mga normal, yung hangin sa ere, dahil maraming mga particles dyan na makakasira sa iyong kalusugan. Okay? Kaya, ang ginawa sa kanya, lagi siyang bumibili po ng oxygen. No? Ayun na ang kanyang hihingahin. Pag naglalakbay siya, naglalakad, kung saan man siya pumupunta, laging meron siyang daladalang oxygen dahil hindi siya pwedeng huminga. Okay? Nung nagbabayad po siya, no? Na kung tayo po kaya, ay magbayad ng hangin, meron pa po kayang mabubuhay, no? Siguro, tayo ay baon na sa napakaraming utang kung kayo po ay magbabayad sa hangin na hinihinga po natin. Ang hangin ay free, no? Ang tubig, bili-bili na natin yung tubig ngayon. Pero pag pupunta kayo sa bundok, at kayo mag-hiking, merong mga bukal dyan, no? Maaari kayong uminom, no? At kumuha at uminom ng marami kung gaano karami ang gusto ninyo. It is also free. Okay? Yung pangailangan natin na sam, it is free. Kaya nga, dito sa James 1.17, every good gift is from above. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi po lamang nagbibigay sa atin. Ang Diyos mismo ay nagtatakda sa ating buhay ng mga bahagi na kailangan po natin. Ano man ang inilaan ng ating Panginoon sa atin, ito po ay pinag-isipan, ito po ay matalinong inisip ng ating Panginoon. Merong mga pagmamahal na binigay sa atin ng ating Panginoon at alam natin ito po ay sapat para sa bawat isa. Sa Desire of Ages, page 21, sabi po dito, all blessings must come through our Lord Jesus Christ. No? Lahat po ay ginawa ayon sa Panginoong Jesus. Katulad lang ng paglilikha. Nilikha tayo ng ating Panginoon doon nung Garden of Eden at iniisip natin wala ang ating Panginoon. Pero alam niyo po, pinapatunayan sa banal na kasulatan na during creation, Jesus Christ is there. Okay? And the Word became flesh and dwelt among us. Yung Word na yun, ayun din yung ginamit ng ating Panginoon na salita, no? Na paglilikha. Okay? At sinabi ng ating Panginoon, it was made, no? Kaya nga kung titingnan po natin, lahat ng mga pagpapala na natatanggap po natin ito sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon sa ating Panginoong Jesus, no? Ang kanya, ito po ay konektado. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, they are connected because they are one. Okay? At ang sunod na puntos po, letter L, sa ating pong word na a lot. Limitless riches. No? Walang hanggang kayamanan. Binabanggit po doon sa text, according to his riches. No? Ayon sa kanyang kayamanan. Alam niyo po, inilalaan ng ating Panginoong Diyos ang mga pangangailangan po natin, mga blessings sa atin. Ito po ay nanggagaling sa isang walang hanggang kayamanan, no? Na Diyos lamang ang mayroon. Ephesians 3:20, ang sabi po doon, able to do exceeding abundantly, no? Magagawa ng ating Panginoon ang higit na sa gana, no? Na wala po itong limitation. Kung ano yung hinihingi natin, no, sa ganang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos.
Ito ang napaganda sa buhay po natin. Sa atin, merong limitations, no? Ngayon, katulad ng nagtataasa ng mga presyo ng petrolyo, talaga pong halos, alam niyo po sa kalsada ngayon, kung magdadaan kayo sa EDSA, dadaan kayo sa Skyway, no? Mapapansin po ninyo yung pag-unti ng mga sasakyan. Bakit? Yung iba, hindi nang nagbibiyahe. Nagko-commute na lang po. Dahil sa napakamahal ng gasolina. Ayan. Ayan po talaga. Hindi natin maiwasan yan. Now, kung mahal ang gasolina, meron pa rin naman tayong pagkukunan dahil ang ating Panginoong Diyos ang siyang magtutustos sa ating pong mga pangangailangan. Sabi po sa Psalm 50:10, every beast of the forest is mine. No? Ang bawat hayop daw sa kagubatan ay sa ating Panginoon. How much more, no, doon sa mga pangangailangan po natin. Ibinibigay po yan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po siya nagbibigay sa mga kakulangan natin. Ang ating Panginoon naglalaan, no, ng anuman na kailangan natin para sa kasaganaan po natin. Wala po kasing kakulangan sa langit. Okay? At kung tayo ay magbabalik, especially ng ating po ika po, ang sabi po doon sa Malachi 3:10, and He will open the windows of heaven and pour out a blessing. At hindi lang po pour out a blessing, umaapaw yung mga blessing na halos hindi na natin makontain dahil sa apaw. Sabi po sa Christ Object Lesson, the resources of heaven are at the command of those who serve God. Ito ay napakaganda, no? Nakakabagbag damdamin sapagkat ito yung nais ng ating Panginoon na ating pong maintindihan. The resources of heaven are at the command of those who serve God. Ang yaman daw po ng langit, no, ay nasa utos ng mga naglilingkod sa Diyos. Kung gusto nyo talagang maging sagana, no, tayo ay magtiwala ng lubos ng ating Panginoon. Huwag natin pagdudahan ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos na magbigay po sa atin. Magtiwala po tayo sa Kanya. Sa maliit na mga bagay, sa mga malalaking mga bagay, maniwala po tayo na ibibigay po niya ito. At ito po ay ating asahan. Okay? At ang pangatlo po ay yung letter L. Sa puntos po natin, life needs met. Doon sa text ay makikita natin at babasa, shall supply all your need. No? Hindi lang po iilan, hindi konti. Sabi po doon, pupunan ang lahat ng ating pong mga pangailangan. Yung paglalaan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nakatuon sa pangangailangan, hindi po lamang sa kagustuhan. Mas importante po kasi yung pangangailangan, yung wants po natin. Minsan, ginagaya lang natin yung iba. Pero actually, ito po ang nakakalungkot, no? Tayo, kapag nakakita tayo ng ibang mga bagay sa ating pong paligid, minsan, iniisip natin, kailangan natin. Pero, pagka na-realize po natin, hindi pala natin kailangan. Katulad lang nito, sa mga mall, yan, sa mga bilihan, meron silang ginagawang mga sale, buy one, take one, buy two, take three, mga ganyan, no? Iniisip natin, makakamura po tayo. Kaya lang, alam nyo po, pag bumili na kayo, no? Hindi nyo naman nagagamit. No, ito po ay nakalagay lang dun sa stante ninyo at tumatanggal na at minsan nasisira na lang. Hindi na narurupok. Hindi naman pala natin nagagamit. Alam nyo, napaka-importante na sa buhay po natin, mas unahin natin yung mga pangangailangan. Yung mga hindi natin kailangan, wag na ho natin bilhin. Kahit ito ay buy five, take 10, no? Parang ganoon din yun. Buy one, take one din yun. Ito ay huwag nating isipin na makakamura kayo. Kasi kung hindi nyo naman siya kailangan,
aksaya lang po kayo ng pera. Kaya nga, napaka-importante, unahin po muna natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Yan po, ang lagi nating isipin. Unahin muna natin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. At ang lahat ng mga bagay na pangangailangan natin ay ibibigay po sa atin. Napakaganda pa nung sinabi po sa Psalm 34:10, "They that seek the Lord shall not want any good thing." No? Ano daw po? Ang lahat na naghahanap sa Panginoon ay hindi magkukulang ng anumang mabuting bagay. No? Kaya nga, kung tayo ay nasa ating Panginoon, lahat ng mga pangangailangan natin ay ibibigay ng ating Panginoon. Dahil alam ng ating Panginoong Diyos ang tunay na pangangailangan natin. Ang spiritual, ang physical, ang emotional, no? Yan ang pangangailangan po natin. Ang kanyang paglalaan, no? Ay lagi po itong sapat. At hindi lang po sapat, nasa tamang panahon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Ministry of Healing, page 481, "If you seek the Lord and trust in Him, He will supply your every need." No? Kung hahanapin daw po natin ang ating Panginoon at magtitiwala po sa Kanya, tutugunan ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, ituon po natin ang ating isipan sa ating Panginoon. Tanggapin po natin sa ating pong mga pagdidesisyon, mga disposisyon na kailangan po natin ang ating Panginoon. No? Magtiyaga po tayo at ating pong unahin ang ating Panginoong Diyos. Dahil alam po natin, lahat ay bibigay sa atin. Tayo po ay hindi magkukulang, hindi na mangangailangan sapagkat ibibigay ito sa atin ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po yung letter O sa ating pong acronym na ALAT, no? Out of glory. Sabi po dun sa text, in glory. Sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alam niyo po yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos, no? Ito po ay makalangit, no? Ito po ay hindi galing dito sa mundo, no? Merong mga gamit po tayo na isang gamit mo lang sira na, no? Merong mga bagay-bagay na kabibili mo pa lang ay nung tinesting mo sa tindahan ay umandar naman, pagdating mo sa bahay ayaw lang umandar, no? Pero alam niyo po, galing sa ating Panginoon, ito po ay may kalidad, no? Lahat po 'yun ng pangangailangan na ibinibigay po sa atin. Maasahan po natin na ito ay tatagal. Now, sabi sa 2 Corinthians 9:8, "God is able to make all grace abound toward you." Ano daw po? Magagawa ng ating Panginoong Diyos ang lahat, no, na ibibigay po sa atin sa magitan ng kanyang biyaya. Sabi pa sa Romans 8:32, "How shall He not freely give us all things?" No? Kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, hindi po niya ipagkakait ang anumang bagay, no, sa atin. Okay? Kung tayo ng mga magulang ay marunong magbigay ng magaganda sa ating pong mga anak, how much more ang ating Panginoon, no? Siya po ang Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa. Ibibigay po ng ating Panginoong Diyos ang pangangailangan po natin. Dahil sa ang Diyos ay higit na mas mapagmahal kaysa sa manggulang sa kanyang mga anak. Ngayon, ibibigay niya ang sapat, no? Ibibigay niya ang nasa kanyang layunin. Ibibigay niya yung makakabuti sa atin, no? Hindi lang po sa pang-araw-araw na buhay po natin, kundi ang ibibigay niya ay yung makapaghuhubog ng ating pong karakter na lalo pa tayong tumatag sa pananampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Steps to Christ, page 95. "He who feeds the sparrows will supply the needs of his children." Maaari kayong naglalakad, no? Nakikita nyo yung mga maya, no? Lumilipad-lipad po sila. Iniisip ninyo, paano nabubuhay ang mga ito? Paano ito, hindi naman sila, wala naman silang pera na mamili, no?
Pero ang ating Panginoon, siya po ang naglalaan sa mga ibon na ito. Kung ang ating Panginoon ay naglalaan kahit doon sa mga maliliit na mga maya, mga ibon, siya rin po, alam ko, na maglalaan din para sa inyo. Mas mahalaga po tayo kaysa sa ibon. Okay? Pinapahalagahan ng ating Panginoon yung mga maliliit na mga hayop na yan. At tayo po ay pinaglalaanan din ng ating Panginoon. Yung mga hayop na yan, nung nilikha ng ating Panginoon, ang sabi niya, magkaroon ng mga lumilipad. No? Pero tayo, nung nilalang tayo ng ating Panginoon, ginamit niya yung kanyang kamay. Hinulma tayo sa kanyang kamay. At ano pa po, hindi lang po sa kanya tayo hinulmahan. No? Lumuhod ang ating Panginoon, hiningahan ang bunga, butas ng ilong ni Adan, at hiningahan siya ng buhay, no? Hiningang buhay. At si Adan ay naging kaluluwang may buhay. Kung ang ating Panginoon, nilalang tayo sa pamamagitan po ng kanyang kamay at sa pamamagitan po ng hininga ng kanyang buhay, tayo ay nabuhay. Tayo po ay lubos na mahal ng ating Panginoon. At hindi niya ipagkakait ang anumang makakabuti sa atin. Kaya po, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Huwag na tayo magduda, kundi tayo ay lubos na magtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon. At ang pinakahuling puntos po, letter T, through Christ, no? By Christ Jesus. Alam niyo po, yung lahat ng paglalaan ng ating Panginoong Diyos ay dumaraan sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Bakit? Dahil si Kristo ang namatay para sa bawat isa sa atin. Siya po ang nabayubay sa cross, no? Kung nais niyong makahiling sa Ama, kailangan ay hilingin ninyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa John 15:5, without me, ye can do nothing. No? Kung wala at hiwalay tayo sa ating Panginoong Hesus, wala po tayong magagawa. Kaya nga, napakaganda na tayo ay lumapit at magtalaga sa ating Panginoon. Ang sabi pa sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly that we may obtain mercy and find grace to help. No? Lumapit tayo na may katapangan doon sa luklukan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. At tayo po ay makakatanggap, no, ng biyaya. Makakatanggap po tayo ng awa galing sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesucristo ang daan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong access, no? Dahil ang ating Panginoon, siya po ang nagdugtong sa makasalanang tao at sa ating Diyos Ama, no? Noong nagkaroon ng kasalanan, naputol po yung dugtungan na yun. No? Pero ang ating Panginoon, siya po ang nagsakripisyo para tayo iligtas at maidugtong muli yung koneksyon natin sa Diyos Ama. Kaya nga sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoon, tatanggapin din natin ang lahat. Ang sabi pa ni Ellen White sa Steps to Christ, page 52, through Christ, we receive every blessing that heaven has to bestow. Okay? Kaya nga po, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, natatanggap po natin ang lahat ng pagpapala na ibinibigay ng langit. Manatili po tayo na nakakabit sa ating Panginoong Jesus araw-araw. Manalangin po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Magkaroon po tayo ng kumpiyansa at umasa tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. At tayo po ay hindi tatawag sa isang hindi nakakarinig na Diyos. Dahil ang ating Panginoong Jesus, naririnig niya ang ating pong mga hinaing. Ulitin po natin yung ating pong acronym ALAT, no? Ang sabi po dito, A,
allotted by God, no, inilalaan ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mga pangangailangan. Letter L, limitless riches, no, walang limitasyong kayamanan ang bibigay sa atin. Letter L, life needs met, no, natutugunan ang ating pong mga kailangan sa buhay. Letter O, out of glory, dahil sa kaluwalhatian, ibinibigay ito sa atin. At letter T, through Christ, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, dito po sa Philippians 4:19, pinapaalalahanan po tayo na ang Diyos ay merong nakalaan na bahagi para sa bawat isa. Okay? Nagtalaga ng ating Panginoon mismo ng mga ibibigay sa atin. At ito po ay nanggagaling sa walang hanggan. Ibinibigay ang ating pong mga pangangailangan dahil ito ay nagtataas ng ating pong mga sarili magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at natatanggap natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, no, ang pangako ng ating Panginoon, siya po ay maglalaan. Siya po ay magbibigay at nakahandang ibahagi ang mga pangangailangan para sa atin. Ano pa ang hinihintay natin? Magtalaga tayo ng ating buhay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Ipapasalamat po kami sa pagkakataon na inyong pinaalalang muli sa amin na nasa inyo ang kayamanan. At kapag kami ay nagtalaga ng buhay namin, tumawag kami sa inyo, ibubuhos nyo ang sapat at ang aming pong pangangailangan. Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan at muling tinatalaga ang buhay namin sa inyo. Pagpalain na po ang bawat isa sa buong maghapon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan sa ating pong pagkikita. No? Nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon at ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin ng mga linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung gampad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng 7-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang umaga po mga kaibigan. Ano, happy, happy Friday to all of you. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong umaga mga kaibigan, samahan po ninyo ako sa susunod na isang oras ano ng musika at pag-reflect ano, dito po sa ating programa. Alam niyo mga kaibigan, sa dami po na nangyayari sa ating buhay ngayon, ano? Mga pagsubok, mga pagod, and even worries and anxieties, di po ba? Minsan we tend to forget to pause. Minsan ano, at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pero alam niyo ba mga kaibigan, ano? Ang pusong marunong magpasalamat, ano? Ay pusong punong-puno ng kapayapaan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, ano? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Sa oras na ito mga kaibigan, hayaan po natin na ang bawat awit sa playlist po natin sa umagang ito ay magpaalala na kahit sa gitna po ng kahirapan, may dahilan pa rin po para magpasalamat. The theme or ang tema ng mga awit na ating pong maririnig sa umagang ito ay pagpapasalamat. Ano? Thankfulness and gratitude to our Lord and Savior Jesus Christ. And to kickstart our program this morning mga kaibigan, our first song in this playlist is entitled Salamat Sa'yo. At ito po ay aawitin ni Brother Randall De Vera. Alam niyo mga kaibigan, minsan hindi natin napapansin ano, yung mga maliliit na biyaya. Yung paghinga natin, paggising natin sa umaga, and even having food, ano, yung simpleng pagkain po natin sa mesa. Pero kapag titignan po natin ito ng mabuti, lahat pala iyon ay biyaya at lahat po iyon ay galing sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na handog ay mula sa itaas. Kung iisipin mo, ang dami na pala nating dahilan upang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Narito po ang awiting, Salamat Sa'yo.

That's the song Salamat Sayo at ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. Our second song in this gratitude playlist ngayong umaga mga kaibigan is entitled Dakilang Katapatan at ito po ay aawitin ni Brother Brian Patrick Morarde. Alam nyo, hindi man po palaging maganda ang lagay ano, or sitwasyon natin sa buhay, pero ang ating pong Panginoong Diyos, mga kaibigan, hindi po siya kailanman na nagbabago. Tapat po siya kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kapag may mga araw po na parang hindi na natin kayang umabante forward, ano, balikan lang po natin yung mga panahong tinulungan po tayo ng ating Panginoon. Hindi po kayo iniwan ng Panginoon noon, and for sure, hindi po niya kayo iiwan ngayon. Sabi nga sa Panaghoy 3:22-23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Dakila ang iyong katapatan. Let's listen to the song, Dakilang Katapatan.

ating pong narinig ang napakagandang awiting Dakilang Katapatan at ito po ay inawit ni Brother Brian Moralde. Our next song this morning naman will be sung to us by Sister Sunshine at ito po ay ang awiting Ang Tanging Alay Ko. Ano nga ba ang mabibigay natin sa ating Panginoong Diyos in return ano, sa dami ng kanyang ginawa para sa atin mga kaibigan? Parang wala namang sapat na kapalit na ating pong maibibigay, di po ba? Pero alam niyo po, mga kaibigan, hindi po niya hinahanap ang perfection. God is not asking for perfection. Siya lang po ay naghahanap ng pusong tapat na maglingkod at magtiwala sa Kanya. Sabi nga sa Roma 12:1, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Minsan, ang pinakamagandang salamat po pala mga kaibigan ay ang ibigay natin ng buong buhay natin sa Kanya. Here's the song, Ang Tanging Alay Ko.

That's the song Ang Tanging Alay Ko at ito po ay inawit ni Sister Sunshine. Our fourth song in this gratitude and thanksgiving playlist is entitled Si Jesus Ang Aking Musika. Kapag punong-puno ng pasasalamat ang ating mga puso, mga kaibigan, kusa pala itong umaawit, ano, kahit walang music, kahit tahimik ang paligid, may himig sa ating mga puso. At ang himig na iyon ay si Jesus, mga kaibigan. Sabi nga sa awit 95 verse 1, halikayo, umawit tayo sa Panginoon. Hindi lang po sa magagandang araw dapat tayo umawit, mga kaibigan, ano, kundi kahit sa may hirap na panahon. Here's the song, Si Jesus Ang Aking Musika.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting si Jesus ang aking musika. At ito po ay inawit ni Jobel Villena and ni Joanne Borillo. Our next song, ano, we are now in the middle of our Thanksgiving and Gratitude playlist. At ito naman po ay pinamagatang Hymn of Grateful Praise. And this will be sung to us by Brother Randall De Vera. Alam niyo mga kaibigan, ang pagpupuri ay hindi lang po yan ginagawa sa loob ng iglesia. Di po ba? Ito po ay ginagawa sa ating araw-araw na pagkilos sa buhay, sa ating trabaho, sa bahay, and even in our simple ways of living. Ito po pala ay expression of praise. Kapag natutunan po nating magpasalamat sa maliliit na bagay, mga kaibigan, doon po natin mararanasan ang tunay na kagalakan or true happiness. Ano? Sabi nga, sa awit 100 verse 4, pumasok kayo sa kanyang pintuan na may pasasalamat. Ang pusong marunong po magpasalamat, mga kaibigan, ay laging pong may dahilan para magbigay papuri sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan po natin ang awiting Hymn of Grateful Praise.

That's the song Hymn of Grateful Praise. At ito po yung inawit muli ni Brother Randall De Vera. Our next song naman is entitled All Along, and this will be sung to us by Brother Shine Gabriel Lagrada. Alam nyo, minsan iniisip natin na nag-iisa tayo sa laban ng buhay, diba? Pero kapag lumingon po tayo sa nakaraan nating mga karanasan, mga kaibigan, mapapansin natin na we were never alone. Hindi pala tayo nag-iisa, ano? All along, kasama pala natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. At kapag na-realize mo yon, mga kaibigan, ano, kusa na lang po tayong magpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Let's listen to the song, All Along.

That's the song All Along. At ito po'y inawit ni Brother Shine Gabriel Lagrada. Our next song naman is entitled Thank You. Alam nyo, sa simpleng salitang thank you pala mga kaibigan, ano, it's just a two-word phrase, pero napakalalim po ng mensahe ng words na yon. Ano, kapag sinasabi po natin ito sa ating Panginoong Diyos, inaamin po, ano, we are admitting na everything comes from Him. Sabi nga sa Colossians 3:17, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ang lahat na may pasasalamat sa Diyos. Hindi lang po ito salita mga kaibigan, ano, gratitude is a lifestyle. Let's listen to the song, Thank You.

That's the song Thank You at ito po'y inawit ni Sister Kay Diana Jane Tuva. Magpatuloy po tayo sa ating gratitude and thanksgiving playlist, mga kaibigan. Our next song is entitled More Than a Wonderful. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos, ano, higit pa po yan, higit pa po siya sa kaya nating ilarawan at kung kaya natin i-explain, ano, He is more than that, more than wonderful, more than amazing, higit pa po sa lahat ng mga adjectives na ating pong iniisip, ano, at sa dami ng kanyang kabutihan, mga kaibigan, paano ba tayo hindi magpapasalamat, di po ba? Sabi nga sa Ephesians 3:20, siya na makakagawa ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Kung gaano po siya kabuti, mga kaibigan, ganoon din po kalalim ang ating pagpapasalamat sa kanya. Pakinggan po natin ang awiting More Than Wonderful.

ating pong narinigang awiting More Than Wonderful. At ito po ay inawit ni Sister Ebony Sahonia. We are almost towards the end of our gratitude and Thanksgiving playlist, mga kaibigan. Our next song is entitled How Beautiful. At ito po ay aawitin ni Sister Camille Sabat. Kapag nakikita po natin ang pag-ibig ng Diyos, mga kaibigan, ano, kung paano niya tayo niligtas, kung paano niya tayo inalagaan, ano, mapapasabi ka na lang na how beautiful, di po ba? Hindi po dahil perfect ang ating buhay, ano, kundi dahil naroon po ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Isaiah 52:7, kay gandang pagmasdan ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Ang kwento po ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, mga kaibigan, ano, ay isang magandang kwento ng dakilang pag-ibig. Here's the song, How Beautiful.

That's the song How Beautiful. At ito po'y inawit ni Sister Camille Zabat. Our last song in our Gratitude and Thanksgiving playlist is entitled How Can I Keep From Singing? At ito po'y aawitin muli ni Brother Randall De Vera. Kapag naintindihan po natin yung essence, yung importance ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, hindi po talaga natin mapipigilang hindi umawit, di po ba? Kahit may problema, kahit meron po tayong mga pinagdaraanan, may awit pa rin po sa ating puso when we know how good and great our God is. Sabi nga sa awit 28 verse 7, ang Panginoon ang aking lakas, kaya ang puso ko'y umaawit ng papuri. Hindi po dahil wala tayong problema, mga kaibigan, kundi meron po tayong Panginoong Diyos na ating pong sandigan. Let's listen to the song, How Can I Keep From Singing?

That's the song How Can I Keep From Singing at ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. At dyan po nagtatapos ang programang ito mga kaibigan. Thank you so much. Maraming maraming salamat po sa inyong walang hanggang suporta at pagtutok dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Mga kaibigan, sa araw po na ito, sana po ay na-remind tayo na kahit hindi po perfect ang ating buhay ngayon, lagi pa rin po tayong may dahilan para magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At habang patuloy po tayong nagpapasalamat, mas lalo po nating nakikilala at nakikita ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga sa Awit 107 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Hanggang sa muli, dalhin din po natin let us carry this gratitude in our hearts, mga kaibigan, and let us give thanks to our Lord God and Savior. Magandang magandang umaga po, and may God bless you all.

0: Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan and welcome to Voice of Health or Tinig ng Kalusugan Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Ngayong pong araw na to kami po ay nagpapasalamat at nagagalak sapagkat muli tayo po ay magkakasama-sama sa isang oras na punong-puno ng talakayan tungkol po sa ating mga kalusugan. At mga kaibigan, nais ko po kayong pasalamatan lalo't higit lahat ng nakatutok sa atin sa telebisyon po, sa digital channel receiver 45 at na nakatutok po ngayon ng live na live sa kanilang mga telebisyon. At sa radyo po, sa lahat ng radio stations na nakatutok po sa atin ng AWR at mga local FM stations. Happy listening po sa inyong lahat. Kami po ay tiyak malakas na inyo napapakinggan. Yung mga nakakapag-like, share at comment sa ating mga Facebook pages po na tayo po ay napapanood ngayon. Maraming salamat po mga ka-BOH na nandyan na, nakatutok, nakaantabay. Well, bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kayo po na siyang may akda ng buhay at kalusugan. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli, minsan pa kami ay makakapag-usap at makakapagbahagi po ng tungkol sa aming pisikal na kalusugan. Inyo po kaming samahan at gawin pong pagpapalang lahat ng aming matutunghayan sa lahat po ng aming mga tagapakinig at tagapanood. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So mga kaibigan, ang atin pong bibigyang diin sa oras na to ay ang ating pisikal na mga kalusugan, ang ating mga katawan. Dahil yan po ay napakahalaga. Kasama po yan sa ating lifestyle acronym, ang E, isa sa mga letrang E, exercise is medicine. Kaya po, panoorin muna natin po ito.
1: E. Exercise is medicine. The preserving power of motion. How are you keeping yourself active and fit? Sitting is the new smoking. Inactivity is a silent killer. We can overcome this sedentary behavior through exercise. Reduces risk of developing chronic diseases such as diabetes, heart disease, colon and breast cancer. Boosts energy, self-confidence, and mood. Improves mental health. Lowers risk of depression and anxiety. Lowers risk of falls for adults. Yes, a man of knowledge increases strength. Proverbs 24, verse 5. Move more, sit less.

0: At yan po ang unang letrang E, exercise is medicine. Kaya ano po ang kaugnayan niyan sa atin pong inihandang talakayan ngayon? Mga kaibigan, dahil po ang ating mga katawan ay talagang kailangang aktibo, kailangang gumagalaw, kumikilos, ay itong ating pag-uusapan ay hindi po may iwasan pagkaminsan. Ano? Kaya po tayo nagpapasalamat dahil ngayon po ay ating ibinabalik ang ating mga kapartners sa atin pong Physical Medicine and the Rehabilitation Center or ating Physical Therapy Department sa Adventist Medical Center Manila at ang kanila pong ipinadala upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayon na may paksang osteoarthritis ay isa po sa mga suki natin. Kasama natin palagi si Sir Rad Sandino Panopio. Happy morning, Sir Rad.
1: Good morning, Sir Will. And good morning din sa mga tagapanood. Magandang tanghali at magandang gabi kung nasaan man tayong panig ng mundo.
0: Yes.
1: Binabati po namin kayo ng magandang araw ngayon.
0: Yeah.
1: At ito nga po, napili kong topic na magandang mapag-usapan natin. Ang kung tawagin natin ay osteoarthritis.
0: Mm-hmm.
1: Naging catchy lang yung phrase na arthritis kasi yun nga, sa dami ng tao na nakakaranas po nito at sa frequent na nakakaranas nito na marami talaga yung percentage sa buong mundo na nakakaranas ng arthritis ay kumbaga para siyang nagiging common na na may aray-aray tayong nararamdaman.
0: Yan. So bago natin patuloy si Sir Rad, ano po? Ay nabanggit niya, no? Umaga, tanghali, gabi dahil kahit saan po tayo ay napapanood at pwedeng i-replay. Kaya huwag niyo pong kalilimutang mag-like, mag-share at lalo't higit mag-comment po, no? Ng inyong mga katanungan at pagbati dahil yan ay bibigyan daan po natin mamaya bago tayo matapos. So mga kaibigan, ibigay po muli muna natin ang ating panahon kay Sir Rad.
1: So bago tayo magsimula, ito nga rin palang topic na to ay napili ng World Physical Therapy. So last September 8 po, every September 8, we are celebrating World Physical Therapy Day. So dito po sa amin, sa rehab, sineselebrate namin ng September as Physical Therapy Month. So naging pinagbigyang pansin po ngayon ng World Physical Therapy ay ang ating osteoarthritis. Siguro nga dahil sa dami po ng mga nakakaranas nito. At kumbaga sinasabi na hindi ito may iwasan. Pero medyo may mga myth na sinasabing myth lang po yon na hindi may iwasan o kasama sa pag-edad. So yun nga. So maaaring nakakaranas po ang bawat isa sa atin ng osteoarthritis. Pero usually makakaranas po tayo nito pag tayo ay umiedad na ng 45 and above. Before po, sinasabi na mga nasa 60 pa dapat or 50 pataas pa tayo makakaranas ng mga joint changes o ng pagbabago sa ating katawan or yung wear and tear na tinatawag. Pero dahil sa lifestyle natin na nature ng ginagawa natin ngayon sa pang-araw-araw at siguro sa mga pagkain na rin na pangkaraniwan natin nakakain today ay bumababa rin din ang kalidad ng ating katawan. So medyo binago yung standard. So ngayon, pwedeng at 45 years old, pwedeng nang nakakaranas po tayo ng mga kung ano-ano degenerative changes kung tawagin natin. So commonly, ito pong osteoarthritis ay characterized o mapapansin natin kung meron tayong mga pain sa anumang joint. Pwede rin nagkakaroon ng stiffness o medyo maganit yung ating mga joints. So dahil sa nature nito na na-degenerate yung ating joints, commonly, makakakita tayo ng osteoarthritis sa ating tuhod, sa ating bewang o sa hip, pwede rin sa kamay o sa paa, or sa ating likod. So, yung mga joints na yon, dahil commonly nagbubuhat ng ating body weight, madalas silang, sila yung unang naapektuhan ng osteoarthritis. So, dito sa osteoarthritis, simple lang naman ang ating gustong mangyari. So dahil sa nature na hindi na nare-reverse ang ating katawan pag nagkakaroon ng mga degeneration, ang kailangan lang talaga natin ay ma-improve yung quality of life. So yun ang aming unang goal lagi sa physical therapy. Pag pumunta yung aming pasyente na mayroong iniindang sakit, ang laging goal, end goal namin, paano may improve yung quality ng buhay. So kung nagtatrabaho pa tayo, paano magpapatuloy yung ating trabaho? Sa bahay, kung ano yung normal na ginagawa natin, gusto namin maibalik natin yung normal yung ginagawa na hindi tayo nalilimitahan ng mga nararamdaman natin. So, isa rin doon ay gusto natin mabawasan yung pain. Kasi dahil sa pain, ay madalas nalilimitahan tayo sa ating ginagawa. At dahil mabawasan yung pain, pwede tayo makakapagdagdag tayo ng mga physical activity natin. So, all in all, ang gusto lang natin, mas gumalaw tayo. So, yun na. Dito pumapasok yung exercise natin or yung physical activity. So, itong ang osteoarthritis natin ay medyo nasa top ng ating mga common cause of disability. So, pang 11 siya worldwide sa nagko-contribute sa pagka-disable ng isang individual. So, kahit napakasimple lang niya, ay kailangan din pagtuunan natin ng pansin yung mga maliliit na joints ng ating katawan. So, para maintindihan natin kung ano yung osteoarthritis, kailangan balikan natin ano ba yung joint. Ano ba yung tinatawag nating joint? So, sa joint, ang joint na tinatawag natin ay nagko-consist ng dalawang buto o tatlong buto na nagdudugtong. So, doon sila nagsasama.
0: Mm-hmm.
1: At sa loob ng joint na yon, meron tayong tinatawag na cartilage o siya yung shock absorber talaga ng ating joints. So, ito, sa pag-edad natin, sa paggalaw natin, pag lalakad natin, pagbubuhat ng mabibigat, numinipis siya ng numinipis. So, meron din tayo sa loob doon na tinatawag natin synovium. Yung synovium naman, siya yung naglalabas ng synovial fluid. Ito naman yung tinatawag natin na parang oil ng ating joints. At meron din tayo, syempre, nagko-consist sa ating joints, muscle na nakakonekta sa ating tendon o sa ating litid na nakakonekta sa ating buto. So, all in all, lahat ng mga structures ito, nagpi-play part doon sa health ng ating joints. So, ito nangyayari sa ating osteoarthritis, sinasabi sa pag-aaral na nagsisimula ang osteoarthritis sa pagnipis ng ating mga cartilage. Ito, kung titingnan natin po sa plane na site, yung cartilage para po siyang silicone na nakapalaman doon sa gitna ng ating dalawang buto. So, ito yung nagbibigay ng pagitan doon sa dalawang buto at nagpo-protekta para sa mga shocks o sa anumang tension. So, dahil sa pagnipis na ito, meron tayong tinatawag na regeneration process ng ating katawan. So, ang ating katawan, everyday, normally, nagkakaroon ng mga injury, nagkakaroon ng konting stress. So, ang trabaho ng ating katawan, i-repair siya ng i-repair. Ang problema, doon sa ating joint, pag medyo numinipis na yung cartilage, ay in our lifetime, paulit-ulit na nangyayari yung repair na yon. So, ngayon, meron tayong nakikita sa mga x-ray na kung tawagin natin yung osteophyte formation. So, nagkakaroon ng parang kalyo yung ating mga buto sa loob ng joint. So, kadalasan, ito yung makikita natin na parang medyo may bukol-bukol sa mga progressive na osteoarthritic patients. Kaya medyo tumatabingi din yung mga buto natin, yung mga joints, kasi nagkakaroon na nga ng parang kalyo. So, dahil nagkakaroon ng osteophyte formation o pagkapal ng buto, ay numinipis o lumiliit lalo yung space dun sa loob ng ating joints. Ngayon, pag lumilit yung space dun sa ating joint, naiipit din yung ating synovium. Kaya nababawasan din yung nilalabas yung synovial fluid na nagkukos ng pag-stiff o ng pagganit ng ating mga joints. Kaya madalas kung meron tayong problema sa joint ang mararanasan natin, lalo sa umaga, eh medyo mahirap po siyang ikilos at medyo mahirap ibanat. At medyo sa iba, discomfort, sa iba, pain na talaga yung nararamdaman nila. So ito nga, dahil dun sa pagnipis ng ating joint space na tinatawag o yung espasyo ng dalawang buto. So, naiipit niya tuloy yung ating mga structure dun sa loob. So, sa ulit-ulit na prosesong ito, nasisira yung ating buto hanggang pwedeng hindi na natin kayang igalaw yung ating mga kalamnan o yung ating part ng body na affected dahil nga medyo nagdidikit na yung mga ating buto. So, meron tayong risk factors kung bakit nangyayari ito. So, unang-una, dahil ang common nga itong nakikita sa ating mga, kung tinatawag natin ay weight-bearing joints, ay yung ating mga tuhod, paa, sa bewang, sa likod, sa neck, and sa kamay, dahil usually ginagamit natin yung kamay. So, ang unang risk factor natin ay pagiging overweight o pagiging obese. Siyempre, sa dami ng kinikerry na weight ng ating mga joints, eh, nabubugbog siya na nabubugbog. At meron din pag-aaral na ang ating body weight ay nagkakaroon ng impact sa ating tuhod o sa ating paa ng 5 to 6 times ng ating body weight. So, what more kung tumatalon tayo, tumatakbo tayo, so, mas malaki yung pressure na tinatanggap ng ating mga joints. So, malaking bagay kung makokontrol natin yung ating body weight. Kasi nga, ito yung nakakapagpabilis ng pagsira ng ating mga joints. So, kasunod dito, isang risk factor din ay ang kawalan ng lakas ng muscle. So, yung madalas natin ito nakikita sa mga sedentary lifestyle na individual. So, syempre, pag mahina ang muscle, mas mahina yung support dun sa ating mga joints, sa ating mga buto, nabibigay lahat ng pressure dun o ng stresses. So, kasama rin dito, kung nagkaroon tayo ng previous na injury, let's say, madalas tayong natatapilok o madalas tayong na-injury sa paglalaro ng sports, sa tuhod, eh, nakakadagdag to sa factor kung bakit tayo pwedeng maaga or pwedeng magkaroon ng osteoarthritis. So, meron din naman yung tinatawag natin ibang conditions tulad ng nagkakaroon ng gout. Ito yung sa mga tumataas ang uric acid. So, sa paulit-ulit na pamamaga ng mga joints, pwede mag-develop siya sa osteoarthritis. And, though hindi pa naman ito talagang napatunayan, genetics ay pwede rin nagpi-play factor. Siyempre, yung sa body build ng katawan natin, sa family natin, ay pwedeng napapasa yung mga parang kumbaga yung sakit o yung lifestyle na sakit. So, ang pain ay sinasabi na different from every individual. So, pwedeng sa isang tao na makikita nating maraming problema sa joints ay hindi siya masyado nakakaranas ng pain. Sa iba naman na konti lang ang problema pa sa joint, pero pwedeng matindi ang pain. So, ang pain po kasi ay very subjective. At pwede rin kasing nai-influence ang ating pain ng ating anxiety, stress, at saka yung kakulangan sa tamang tulog. So, usually, yung mga tao mas mataas ang stress, eh mas mataas ang pain na nararamdaman. So, kaya nga, kailangan kasama natin sa lifestyle na goal, eh, maging relax ang ating everyday lives. So, kasama rin doon yung ating kakulangan sa tulog. So, dahil nga madalas na lifestyle natin, ay medyo kulang ang pahinga dahil it's either puro trabaho o yung iba ay medyo na namamasyal o kung saan-saan napupunta, eh medyo nakukulangan tayo ng quality ng tulog o ng haba ng quality na tulog. So, ito malaking factor din po sa pagkakaroon ng pain. Madalas ang osteoarthritis nakikita natin o dinadiagnose gamit ang ating X-ray. Pero hindi guarantee na kung ano yung nakikita sa X-ray eh ganun din katindi yung amount ng sakit na pwedeng maramdaman ng isang tao. So, ito ay gabay lang sa ating mga medical professionals para mag-gauge natin kung gaano katindi yung ating problema sa arthritis o sa ating joints. So, ngayong medyo na ipaliwanag na natin yung arthritis, pupunta naman tayo kung ano ang treatment o ano ang ginagawa natin para sa mga individual na may arthritis. So, unang-una, ang gusto natin mangyari, mabawasan ang sakit. Kasi dahil sa sakit o sa nararamdamang discomfort, eh medyo yung iba nawawala ng ganang magtrabaho, nawawala ng ganang gumalaw, na mas nakakapagpadagdag ng problema. So, isa rin kasunod nating goal ay improve ang ating function o yung araw-araw na ginagawa. So, ito lagi namin pong tinatanong sa mga pasyente namin kung ano yung level ng independence niya. So, nire-rate namin yun kasi ang gusto natin, it's either kung nagsisimula po kayo o ang isang pasyente nagsisimula sa very independent, as in 100% independent, dependent sa mga daily personal na activities katulad ng pagbibihis ng damit, pagkain, pag-aayos ng sarili, pagpunta sa banyo, eh gusto natin mabawasan ang mabawasan yung mga yon hanggang sa maging kaya niyang gawin yung sa sarili niya, lahat ng kailangan niya para sa sarili niya. And sa mga pag-treat nito, minsan kung siguro ang last resort natin yung tinatawag nating joint replacement. So kung talagang medyo distracted na yung ating joint, merong mga makabagong procedures ngayon na tinatawag nating joint replacement. So madalas natin ito nakikita sa mga tuhod, sa mga hip, pinapalitan ng titanium yung ating joint. Minsan yung dulo lang ng buto ay lalagyan ng titanium sheath o kaya gagawa ang doktor ng kakorte ng ating buto. So with this, yung mga implant na ito, hindi na tayo dapat nakakaramdam ng pain kasi metal na yung nandun sa ating joints. Pero, syempre ayaw natin gawin yun. Gusto natin hanggat maaari ay ma-preserve natin yung ating katawan. And ayon naman sa mga pag-aaral na kayang ma-prevent ang humantong sa ganung pagkakataon kahit ma-diagnose ng isang individual ng arthritis. So, madalas, ang pwede natin gawin ay lagyan ng heat or ng cold. So, depende po sa compatibility ng isang individual. So, usually, ang ginagamit namin, heat kasi mas comfortable sa pakiramdam yung heat. Pero, both yung ating heat at yung ating ice ay nagbibigay ng comfort dun sa mga masasakit na joints. So, depende na lang din po sa pag-apply nito kung gaano katindi yung or ano yung sitwasyon ng isang joint. Kasi pag namamaga ang isang joint, hindi na natin nilalagay ng heat kasi mas gusto natin cold para hindi siya mas lalong mamaga. At pwede rin gawin, magbigay ang doktor ng pain medications. So merong as simple as yung mahihinang pain medications, meron din yung mga steroids, at kung talagang medyo matindi, meron tayong pain medications na dinedirekta sa ating joint. So, tinuturok dun sa mismong masakit na area.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, lahat ng ito ay para sa pain reduction lang o pangpabawas lang ng pain. Pwedeng ngayon, mawawala ang pain pag nilalagay natin itong mga bagay na to. Pero pag nawala yung effect niya o nag-expire yung effect ng gamot o nung modality o nung heat, babalik na ulit yung nararamdaman nating pain. So talagang ultimate na gusto natin gawin ay yung ating weight loss exercise. So ito naman depende yung subjective yung ating exercise. Syempre kung payat na ang isang individual at kulang sa lakas ng muscle or sa laki ng muscle, ang gusto naman natin mag muscle strengthening exercise siya. Pero in general, sa mga nakakaranas ng may osteoarthritis, malalaki ang katawan. So, ang madalas na ginagawa natin, weight loss exercise. So, dahil sa exercise na ito, pwede nating mapababa yung risk o yung pag-progress ng ating osteoarthritis. Ipapaalala ko lang din pala sa lahat na hindi dahil kinokonotate na ang osteoarthritis ay para sa matanda, hindi ibig sabihin lahat ng individual ay natatanda ay magkakaroon nito. So, pwede nating ma-prevent ang pagkakaroon na ito kung mapapangalagaan natin yung lakas ng ating katawan, especially yung ating mga joints. So, with weight loss or sa pagpapalakas ng katawan, nakakabawas din siya ng symptoms. So, yung mga pain, yung stiffness, yung discomfort sa ating mga joints, nababawasan to with exercise. At syempre, kung lalakas tayo, gagandang kondisyon ng katawan natin, mag-i-improve yung function natin o yung mga gusto natin gawin, mas magagawa na natin. So, tsaka isa pa, ang masamang naidudulot ng pagiging mataba, yung ating fat cells, meron kasi siyang nire-release na chemical sa ating katawan na nagpo-produce ng pag-inflame o pamamaga ng ating joints. So, in general, pag mas konti ang body fat, mas less ang chances na magkakaroon ng pamamaga ang ating katawan o yung mga joints kung nakakaroon ng mga injury. So, para ma-achieve natin ng healthy body weight, kailangan natin mag-tatlong factor. So, una, kailangan natin mag-exercise regularly. Kailangan din natin ng balanced diet at enough of good amounts of sleep. So, ayun. So, dadako naman tayo dun sa exercise. Kasi ito yung madalas pong tinatanong sa amin. Paano ba mag-exercise?
0: Yeah.
1: So, siyempre po, ang exercise subjective po yan. Depende sa built ng katawan natin, sa kondisyon ng katawan, sa kondisyon kung ano yung problema sa joints, o kung meron pang ibang problema sa ating katawan. So, ito ay tine-tailor fit rin po sa isang individual. At kung kailangan natin ng ganun, mas maganda po magkonsulta sa ating mga rehab doctor para ma-refer po kayo sa physical therapist. Mm. So, para mabigyan kayo ng exercise. Pero in general, kailangan natin ng dalawang bagay na, para sa isang magandang exercise. Una doon, yung tinatawag nating aerobic exercise. So, pag sinabi natin aerobic, gumagamit tayo ng oxygen sa pag-exercise natin. O kumbaga, mas na-utilize natin yung pag-inhale-exhale natin habang nag-exercise. So, ang sabi ng ating World Health Organization, kailangan natin ng 150 minutes ng moderate intensity of exercise per week. So, pwede natin itong i-breakdown, depende kung ilan ng gaano karami ang oras na kaya niyong ibigay, kung anong oras ang kaya niyong ibigay, pwede rin naman natin i-compound siya sa isang araw o sa dalawang araw. Kung hari, weekend lang ang pwede sa isang individual, pwede natin hatiin lang doon sa dalawang araw na yon. Pwede rin naman i-spread out siya sa buong week ng 3 to 4 times. Basta ang goal natin, mga nasa 150 minutes of exercise. So masasabi natin tong moderate intensity, kakailangan maramdaman yung habang nag-exercise yung umiinit na yung katawan natin. O kumbaga, medyo nagpapawis ang katawan, pero it will be based sa temperatura ng ating lugar. So kung malamig, usually, hindi tayo masyado nagpapawis. Pero mararamdaman natin yung init ng katawan. So pag umiinit na yung katawan natin, medyo nandun na tayo sa tinatawag nating moderate intensity. So, ang kasunod bang factor, kailangan medyo kinakapos tayo sa hininga pag nag-exercise. So, yun yung batayan natin. Kailangan kapag nag-exercise tayo, maabot natin yung point na yon na medyo kinakapos na yung hininga at umiinit yung katawan. So, ito, maging depende to sa isang individual. Kung ang fitness level ng isang tao, pwedeng intense yung exercise na kailangan niyang gawin para ma-achieve tong point na to. Ngayon sa mga mas sedentary naman, kahit yung pag-angat-angat lang ng mga kamay, paggalaw-galaw lang ng mga paa, eh ma-achieve na natin tong ganitong point. Ang kagandahan, habang nag-exercise kayo, mas tumataas yung fitness level natin. So, kung ngayon ang pagod na tayo sa pag-angat lang ng kamay ng 10 beses, sa susunod mararamdaman niyo parang wala na lang yung pag-angat ng kamay natin ng 10 beses. So, pwede nang dagdagan yung exercise. Kumbaga, mas lumalakas talaga yung katawan natin. So, kung hindi naman natin magagawa to, yung 150 minutes, meron pang isang option. Pero medyo, ano na to, kung gusto lang natin talagang ma-achieve yun, medyo mag-effort tayo. Tinatawag natin, kailangan natin 75 minutes naman ng vigorous intensity ng exercise. So, masasabi lang natin itong vigorous kapag again, uminit na yung katawan natin, nararamdaman natin yung pag-angat ng init ng katawan natin, at yung paghinga natin ay medyo mahirap na at mabilis ang inhale exhale natin na hindi natin kayang pigilan yung bilis ng paghinga. So pag nandun na tayo sa point na yon, nandun na yung vigorous intensity na yan. And isa pang factor ay mahihirapan na tayong magsalita. So minsan ito ginagamit namin sa rehab. Habang nagpapa-exercise kami, ginigage namin yung isang pasyente kung kaya pa ba niya. So madalas, kinukwentuhan namin, nakikipagkwentuhan kami habang nag-exercise para hindi nila mapansin na ginigage namin sila. So usually, pag medyo nadadalian, nakakapagsalita, nakakapagkwento, medyo pinahihirapan pa namin yung pasyente. So pag medyo nahihirapan yung pasyente, kung ngayon, kahit very light lang yung exercise, medyo binababaan pa namin. So ito, isa sa gauge natin. So yung paghinga, tsaka yung ability na makapagsalita habang nag-exercise. So ito, syempre, kung mas kung vigorous na exercise natin, 75 minutes lang yung kailangan natin sa isang linggo. So yun yung isang factor nung pag-exercise na kailangan natin sa araw-araw o sa isang week. So yung isang kailangan natin na factor, yung tinatawag nating muscle strengthening exercise. So kailangan naman to sa isang linggo ay makadalawang beses tayo ng muscle strengthening. So pwedeng i-incorporate natin to sa mga gawain natin sa bahay. Kunwari, ay ang hilig ng ating mga senior maghalaman.
0: Mm-hmm.
1: So yung activity ng paghahalaman o ng pagbubuhat ng paso, ililipat, paghukay at pag-aalaga sa mga halaman, eh kasama na to sa muscle strengthening activity. Pwede rin naman, kunwari, ay nasa bahay tayo, naglinis ng bahay, kasama na yung muscle strengthening activity. So ngayon, kung tipong wala naman talaga tayong gagawin o walang magawa, merong mga exercise na simple, katulad ng mga squats, mga lunges, yung mga binabalaktot lang natin yung tuhod, pwede rin sa iba push-up, o kaya wall push-up kung nahihirapan tayo sa regular na push-up. So itong activity na to ay kailangan lang natin ng dalawang beses na activity sa isang linggo para ma-maintain natin o masabi natin nandun tayo sa tamang pag-exercise.
0: Mm-hmm.
1: But of course, pwede natin i-mix and match to. So syempre yung paggalaw sa bahay o yung pag-exert ng effort, paglalakad, pag-jogging, o kaya pag-commute, eh nagpo-produce na rin to. Nung pwede na rin maihalin tulad dun sa aerobic exercise. So, importante lang ay mabawasan natin yung pagiging sedentary o yun nga walang ginagawa masyado. Meron nga tayong kasabihan ngayon, sitting is the new smoking.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga po sa dalang sakit ng ating pagiging sedentary na nature o nung hindi masyadong pagkilos, ay nag-emerge ang sobrang daming sakit na kung ano-ano ang meron tayong sakit ngayon. So, marami sa mga sakit na ito, kaya natin ma-reverse o ma-control dahil lang sa tamang pag-exercise. So, kung sa iba naman, kung talagang naiinip na dun sa normal na ginagawa nila na para lang magkaroon ng exercise, pwede rin tayong bumili yung mga equipment o yung mga binubuhat na dumbbells, mga elastic bands, yon pwede natin gamitin sa bahay para lang magkaroon tayo ng exercise. At lagi lang din po natin aalalahanin na walang exercise na mas maganda sa isang exercise. Dahil lahat ng exercise o lahat ng activity ay naaayon at maganda. Ang kailangan lang, makahanap tayo ng exercise na mag-e-enjoy tayo at kaya nating ipagpatuloy. Kumbaga, hindi yung ngayon lang natin gagawin kasi katulad ng sabihin natin swimming. Hindi lahat ng tao kayang i-sustain na mag-swimming regularly dahil sa demands na pupunta pa sa isang lugar o mag-prepare pa. So as long as nag-e-enjoy tayo sa isang bagay at kaya natin ipagpatuloy na nagiging active tayo. So yung pagkakaroon ng dahil dito sa mga ito, kung gagawin natin regularly yung ating exercise, ay nagko-contribute syempre or mag-result sa pag-improve ng ating strength, pag-improve ng ating endurance o yung tatag ng katawan bago tayo mapagod. At syempre, malaking contribution to sa weight loss. Pero lagi lang nating alalahanin na para maging effective ang weight loss, kailangan natin ay magkaroon ng balanced diet. So ito yung isang malaking factor. Minsan kasi yung iba ay exercise na exercise para makakain ng masasarap o para hindi mag-control sa pagkain. Pero mas mahirap magbawas ng weight kung laging o kung malakas kumain or hindi tama ang pagkain. So kailangan balance lang talaga. At syempre, sa ating physical activity ay nakakabawas to ng stress at nakakapag-improve ng sleep. So, sa ating pag-exercise ay nakakapag-produce tayo ng endorphins sa ating katawan. Ito yung tinatawag nating happy hormones o yung feel-good chemical na meron siyang natural na painkiller. So, usually, yun nga, sabi nila, ang mga taong masaya, hindi masyado nakakaranas ng sakit dahil dun sa ating mga hormones sa katawan ay maganda ang balanse ng ating hormones. So, mas masarap ang pakiramdam natin. So, dahil dito, kailangan lang natin talagang alalahanin sa osteoarthritis na kailangan natin i-break ang cycle. So, kung babalikan natin, ang nangyayari lang talaga sa isang individual na nagkakaroon ng arthritis o anumang sakit, na hindi masyado makilos ay una nagkakaroon ng pain. Tumataas ang sakit, tumataas ang pain na nagkukos na mabawasan ng paggalaw kasi nga hindi makalakad o hindi makapunta sa isang lugar dahil may masakit. So dahil sa paghina o sa pagkonti ng activity ay humihina ang muscle, nababawasan ng endurance sa katawan. Sa paghina ng galaw o pagbawas ng galaw natin, nagkakaroon naman ito ng effect sa ating bone. So, mas bumababa yung bone density natin kasi nararamdaman ng katawan natin na hindi nyo naman masyado ginagamit yung buto. So, babawasan ko na lang yung calcium doon. Ganun ang ginagawa ng katawan. And, syempre, kung hindi rin tayo gagalaw, mababawasan yung bone density, mas mahihirapan tayong kumilos kasi mas feel natin na mahina tayo. Lalo naman tayong mag-i-increase ng body weight kasi nga, ma-accumulate naman natin yung fats. So, ang kailangan lang natin gawin, i-break yung cycle. So, simulan natin dun sa pagdagdag ng activity gradually. So, depende po kung ano ang kaya ninyong gawin. As simple as pag-close open ng kamay, malaking tulong na yan kung yun lang ang kayang gawin for now. So, gradually, mag-i-increase tayo ng activity hanggang makagalaw ng makagalaw. At pag nagagawa na natin to, siyempre, tataas yung level of fitness natin. Pag nangyari yun, magkakaroon tayo ng mas malakas na muscle. Magkakaroon ng support lalo yung ating joints. Makakagalaw tayo, mas magiging mobile tayo, mas magiging functional tayo. And with this, nakakabawa siya ng pain, nababawasan din yung disability natin sa katawan.
0: Mm. So talagang ganadong-ganado po si Sir Rad, no? Sa mga ibinahagi niya, napakadaming informasyon dahil nanonood ang mga taga AMCM PT Rehab. Ako, lahat sila nanonood daw. So, yan po ang mga kailangan nating malaman, mga kaibigan, ano? Ito sa osteoarthritis na ito na ating pinag-uusapan. Kaya yung inyo po mga katanungan ay gayon na lamang, ihintayin po namin yan sa atin pong pagbabalik. So bago po tayo mag-break, Sir Rad, dumadating sa akin ito, ano, yung mga diniscuss mo. Ito bang osteoarthritis na to ay sakit ng masisipag o at saka ng mga yon, yung mga walang ginagawa? Both extreme, tama ba?
1: Oo, both extreme po actually. Pero usually sa mga na-experience namin na patient, ito yung mga na-overuse na joints. Mm-hmm. Pero mas may deeper pa kasi doon na underlying problem. Ito kasi ang madalas na nangyayari sa atin, kunwari trabaho, dire-diretsong trabaho, mm-hmm, hindi natin nakokondisyon yung katawan natin, pero dire-diretso lang po yung trabaho natin.
0: Yeah.
1: So in a sense na napapabayaan din natin yung katawan natin sa pagtatrabaho.
0: Sige, bago tayo mag-break. Itong daliring ito, ilan ang joints natin dito sa daliring ito?
1: Tatlo po.
0: Tatlo, no? 1, 2, 3. So, napakarami pala nating joints sa ating katawan. So, mga kaibigan, very interesting po itong ating pinag-uusapan. Dahil wala pong exempted dito. Kaya, bago po natin tunghayan ang inyong mga katanungan. At mamaya, batiin din natin yung mga iba pang mga nakatutok sa ating programa ngayon ay panoorin po muna natin itong ating Lifestyle is Medicine Intervention Program na tumutulong din, nagtuturo din paano pa natin iiwasan at gagamutin itong osteoarthritis. Panoorin po natin itong We Can Help You video natin.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration.

0: So ngayon po, nais kong batiin lahat po ng ating mga suki, ano? Si Sister Emma at saka si Brother Angel Loredaha diyan po sa Malolos, Bulacan. Katutok sila si Ma'am Daisy Aquino Mercado, si Ma'am Jerome, si Sir Jerome, si Ma'am Ineng Macmal, siyempre. Ito yung aking kapatid nandiyan sa Isabela nanonood. Si Ma'am Sinaida Marcaida, no? God bless po, salamat, good night na daw sa kanya doon, kung saan man po kayo naroroon. At siyempre si Ma'am Rayleigh Roque na nangunguna dyan sa ating PT Rehab Center sa Adventist Medical Center Manila. Si Ma'am Tess Dionisio, ayan, nakatutok po sa atin. At sa lahat po ng mga nandyan sa radyo din na nakikinig sa atin. So, kung saan bang uunahin natin? Maraming tanong, ano ito unahin natin itong nasa screen? Sabi po dito ni Sir Rodel, madami po kasi ang nagsasabi na pag malamig, ina-arthritis sila. No? Ang malamig po ba na panahon ang may dulot ng osteoarthritis? Yan. Sir Rad, ano masasabi mo rito?
1: So, una-una, hindi po ang malamig na panahon ang dulot, ang nagdudulot ng osteoarthritis. Ito nga yung ating wear and tear o yung pagkasira ng ating joint ang nagiging cause talaga.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, dahil sa problema na sa ating tuhod o sa buto, pwedeng magkaroon ng problema sa buto, naapektuhan din siya ng klima.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng nakakaranas tayo ng mga sakit kung medyo malamig ang panahon.
0: Mm-hmm. Kumbaga, nakaka-apekto, no?
1: Apo.
0: Kasi alam ko, nung ako po ay dumalaw sa aking mga kamag-anak sa China at winter yon, talagang mga matatanda talagang arthritis sila, lalong masakit daw ang kanilang mga tuhod, lalo at higit, ano? So ito po si Mama Marcelita Salonga, salamat Sir Rad dun sa kasagutan yon. To sabi niya, good morning po, ask ko lang po, pwede po bang mawala ang mga bukol-bukol sa mga joints ng mga daliri o sa mga kamay, kasi hirap na akong magbukas ng mga deroscas natakip at ano-anong mga bawal na pagkain. Salamat po.
1: So,
0: haba-haba ito.
1: Una-una, yung pagkakaroon ng mga bukol-bukol o yung deformity na tinatawag natin, usually sa kamay natin nakikita yan,
0: uh-huh.
1: Hindi na po nare-reverse yung mga yon.
0: Uh-huh.
1: Pero kung, it will depend po kung ano yung level ng problema at nung fitness ng isang katawan, pwede kasi siyang medyo ayusin sa surgery.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang hindi naman na ganun ka
0: bumabalik.
1: Masyadong mm-hmm. pinopromote yun.
0: Mm-hmm.
1: Kung talaga nalilimitahan lang po yung mga ating function. Ang kailangan lang natin magawa lang talaga ay possible yun. Nagkakaroon ng paninigas o paninikip na mga muscle natin, yung mga tendon, ligament.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan siyang banatin. So may mga flexibility exercise tayong ginagawa. At minsan, kung nanikip na yung mga joints, meron tayo yung mga heating modalities, yung hot compress o yung ultrasound na tinatawag natin. Tapos, mina-manual therapy ang tawag natin. So, medyo binabatak-batak yung mga joint at inuuga-uga siya. So, ito po para mas gumanda yung kilos ng ating kamay o anumang joint ang affected. Para ma-improve lang yung pag-function natin. Tulad nga po yung problema niya na nahihirapan siya sa pagbubukas ng mga o pagsasara ng bote,
0: mm-hmm.
1: na usually yung mga paikot-ikot na motion.
0: Mga garapon. Mm-hmm.
1: Ayan. At yung sa bawal na pagkain ay medyo nagiging, ito po yung misconception sa arthritis eh. Marami po kasi tayong klase ng arthritis. Ang pinaka-common natin yung osteoarthritis.
0: Mm-hmm.
1: Meron po tayong tinatawag na rheumatoid arthritis tsaka yung gouty arthritis. Yung gouty arthritis, yun po yung naidudulot galing sa pagtaas ng uric acid natin sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ito usually yung pinagbabawalang kumain ng mga laman loob ng mga hayop,
0: mm-hmm.
1: Mga seafoods, mga dilatang pagkain,
0: processed foods.
1: Mga processed foods, mm-hmm. yan. Yan ang madalas na nakakapagpataas ng uric acid. Minsan, madalas din yung baka, yung kambing, yan, matataas po ang uric acid niyan.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung pagtumaas ng uric acid, nagkakaroon tayo sa isang, ito po hindi lahat ng tao na kumakain ng ganun o regular na kumakain, ay nagkakaroon ng gouty arthritis. Depende yan sa tao pa rin. So, minsan kung may problema sa liver, nakaka-apekto yan dun sa pagkakaroon natin ng gout.
0: Uh-huh.
1: So, ito yung mga merong bawal na pagkain po. Pero sa osteoarthritis, usually, wala tayong bawal na pagkain. Ang gusto lang natin, yung maganda ang diet natin para balanse yung nakakain natin.
0: Yan. So, ito connected tong dyan sa tinatalakay natin pagkain. Si Ma'am Rayleigh, sabi niya, sa osteoarthritis,

0: balance o paano tayo mas maging magaling sa pagbabalanse ng ating kakainin.
1: At sa paghahanda, ano? Opo. Alam nyo, yung paghahanda ng mga beans na yan, meron daw po palang paraan para mabawasan yung mga kinatatakutan natin na uric acid na yan na iiging epekto, no? Kasi Mang Ineng Makmal, sabi niya, at my age na 54, ang exercise ko po ay 6 times a week. Wow! Tabata, functional, at circuit, and after ng mga yan ay nagsusumba pa.
0: Maganda po.
1: Bale, 2 hours per day. Medyo sumasakit lang yung tuhod ko. Yan. Yung po ba ay masama at siya ang nagiging dahilan kasi baka nasobrahan na raw ang exercise niya. Dapat po bang magbawas?
0: Kung ganun po, usually masasabi nating masama yung exercise o sobra yung exercise natin. Kung after tayo nag-exercise, agad-agad sumakit yung ating mga joints. Or kung sa araw na to nag-exercise tayo, kinabukasan, masakit ang ating mga joints ng more than 1 hour or within 1 hour. Ito yung indication na sobra po yung exercise natin na ginawa previously. So ngayon, kailangan nyo pong malaman o ma-identify alin doon yung exercise na medyo nakakapagpabugbog sa inyo. Pero in general, maganda po yung nailatag ninyo na exercise na routine na ginagawa nyo o yung activities na ginagawa nyo. Kasi po, actually, kahit may arthritis na tayo, hindi po siya kontra na magkaroon ng jogging o brisk walking, kumbaga, o magbuhat ng weights. Meron lang tayong precautionary measures. So, syempre, hindi na po pwedeng magbuhat ng masyadong mabigat or sabihin natin, imo-modify natin yung pagbubuhat natin. Kunwari, gusto nyo magbuhat ng weights para sa shoulder, pupunta tayo sa upuan o sa bench para doon tayo magbubuhat, hindi tayo nakatayo. So, malilesen natin yung impact na tumatama sa tuhod natin. So, meron lang konting modifications pero maganda na paiba-iba yung activity natin at marami activity, madalas activity.
1: Yeah. So, sa at the age of 54, Sir Rad, ay yung 2 oras every alam mo to, 6 times a week, ay okay ba yon? Sa kanya?
0: Kung ano naman kung po, actually talaga. Okay naman kung kaya ng katawan natin kasi lahat ito magdidepende sa level ng fitness natin. Pero ngayon, kung nakakaranas na po ng medyo sumasakit ang katawan, medyo babawasan natin.
1: Okay, salamat po, Sir Rad. Ito, mga tungkol naman to sa mga pang-ease ng pain. Ito, si Ma'am Marian Campol, sabi niya, ang collagen po ba ay advisable sa mga may osteoarthritis?
0: Ito po, nakikita natin usually pinaprescribe na yung ating collagen. Pero mas maganda ay magkonsulta tayo sa doktor kasi hindi lahat dinibigyan ng collagen o ng supplement. Pero para maintindihan na rin po, ang collagen po kasi ay isang nutrient na ginagamit ng ating katawan pampatibay ng ating mga structure. So may makikita tayong collagen sa ating buto, sa ating joint, sa cartilage, sa balat. So, lahat ng bagay halos meron siyang collagen. Kaya lang, pag uminom kasi tayo ng collagen, ipaprocess to ng katawan natin at hindi naman natin madidiktahan yung katawan natin na ipadala mo lahat dun sa joint na may problema. So, kumbaga, diverse siya, iikot sa katawan natin. So, sa lahat, mabibigyan ng portion. Pero siguro, yung benefit niya, medyo okay po para sa mga may arthritis. Pero kailangan, mas maganda nakita ng doktor para masabing naaayon sa inyo yung collagen.
1: Yeah, so hindi dapat porke ginamit ni kumare or ni kapitbahay ay gumanda ay gagawin na rin natin, ano? Kailangan po ay may ano ng doktor. Yan, ito po isa pa. Si Sir Mick Brian Labrador, sabi niya advisable po ba ang magpaturok-turok ng mga steroids pag may OA ka or osteoarthritis? Thank you po, Sir Rad.
0: Ito po, ginagamit natin yung tinatawag nating steroids na injectables. Kapag medyo matindi na po yung disability o yung limitation ng nagagawa natin dahil sa sakit. So ito kasi mas concentrated dun sa area na nalalagyan, kumbaga mas fast acting siya. At medyo in theory, mahaba ang effect bago mag-wear out yung effect ng medicine. It could last up to 6 months to 1 year. Pwedeng more, kung depende sa isang tao. Pero subjective pa rin yun kung anong effect sa atin ng gamot. Pero, kumbaga, usually

0: ginagawa ito ng mga doktor para makagalaw lang tayo ng maayos. So, in theory, dahil sinasabi may injury yung ating joint, tinurukan tayo ng pain reliever na steroid, supposedly, by the time na mag-wear out yung medicine, magaling na yung joint affected natin. So, pero hindi yun ang lagi, hindi yun ay 100% ng lahat ng cases na nararanasan namin o nakikita namin. So, iba-iba pa rin. Hindi lang talaga po pwede gamitin long-term yung steroid. Kasi with long-term use of steroid, lalong nadidecalcify yung bone natin. At pwedeng tumaas yung sugar, pwedeng tumaas yung salt dun sa ating katawan. Kasi nga yung contents ng steroid, nagkakaroon medyo na imbalance sa katawan. Pero kung talagang nalilimitahan tayo dahil sa mga pain na nagkukos ng disability, pwedeng i-consider yung steroid.
1: Yeah. So in theory, dapat po siya ay nakakatulong. Ano? Pero in practical or in application, it's case to case.
0: Opo, case to case talaga.
1: Case to case basis pa rin. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga katanungan. Nawa po ay ito ay nakatulong po sa inyo. Nasagot ang inyong mga katanungan. At syempre, pagka kayo ay mayroon ng osteoarthritis, anong gagawin nila, Sir Rad? Magpa?
0: Magpa-consulta mo sa ating mga physical therapist, sa mga physical medicine rehab specialist para po ma-assess kung ano yung kinakailangan. Minsan kasi, simpleng mga payo lang o lifestyle modification lang malulunasan na yung problema natin.
1: Ayan. So, salamat po Sir Rad, ang ating physiotherapist, ang ating physical therapist ngayong araw na to. At bago natin siya hilingan ng isang panalangin, sa pagwawakas ay meron siyang ibabahaging talata.
0: Meron po akong nakitang Bible verse na medyo na ayon sa ating topic ngayon. Ito po ay galing sa Hebrews 12. Verse 12 to 13. Ang sinasabi dito, therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees and make straight paths for your feet so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. So ito lang po, pinapaalala sa atin ng Panginoon na despite na meron tayong nararanasang hirap o anumang challenge sa ating araw-araw na buhay, ay kailangan paglabanan natin to, palakasin natin ang katawan. Kumbaga parang sa isang may sakit din. Minsan, ako nakaranas na po ako nung nagkaroon ako ng injury na talaga pala nakaka-depress po. Yung tipong dati nakakalakad naman ako maayos sa pag-akit ng hagdan. Yung tipong hindi mo lang siya magawa ng maayos, eh medyo nakaka-down na ng ating ng self-esteem o ng ating tinatawag nating nung soul natin. So, kumbaga, despite na meron tayong mga nararanasan, kailangan paglabanan natin to nang sa gayon ay kumbaga ma-heal tayo kung maibalik natin yung lakas ng ating katawan.
1: Yan, okay. So ngayon po hilingan natin si Sir Rad ng isa pong panalangin.
0: Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ibigay niyo sa amin na kami makapagbahagi sa mga manonood at sa mga future na makakapanood nitong aming episode na sana ay mabuksan ang kanilang kaalaman, palakasin ang kanilang katawan, palakasin din ang kanilang will na paglabanan ng anumang nararanasan sa katawan na kapansanan o anumang sakit o maaaring ito ay stress na mapaglabanan po natin ito. At pinapanalangin po namin na sana gabayan kami sa araw-araw na aming paglilingkod. Ito po ang pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat, Sir Rad. At ang osteoarthritis po ngayon ay hindi na dapat tinitiis. No? Meron niyang good news, meron niyang prevention, meron ding cure, at merong exercise na dapat nating gawin. So yan po ang ating itinampok sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa susunod pong mga Lunes, Miyerkules at Biyernes, dito po sa palatuntunang walang ibang hinahangad kundi kayo maging mas malusog, malakas at masigla. Voice of Health po, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Happy weekend po and God bless you all. Salamat po.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
3: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chill Taho. Lamig na, healthy pa!

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay mahilig magbasa? Gusto nyo po bang malaman pa o makilala pa ng mas malalim ang ating Panginoon? Ano? Meron tayo ditong Explore, ang ating Bible Study Guide. Pwede nyo po yung makuha ng libreng-libre lamang po. Kaya tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. Sa atin pong pag-aaral ng Biblia, mga kaibigan, alam niyo po ba maraming tao ang natatakot kapag naririnig ang salitang paghuhukom? Ngunit sa aklat po ni Daniel, ang paghuhukom ay hindi lamang mabuting balita para sa mga masasama, kundi mabuting balita rin para sa mga tapat sa Diyos. Ang atin pong paksa sa araw na ito ay Daniel's Vision of Judgment Day. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa aklat na sulat ni Daniel, at ang ibinigay ng Diyos sa kanya na vision o panaginip ay ang Kapitulo 7. Bigyan natin ng konting review bago tayo pupunta sa ating panibagong subject na may kinalaman sa paghukom. Nagsimula ang Daniel Kapitulo 7, versikulo 1, binabanggit na apat na mga halimaw ang galing sa dagat. Alam natin, ayon sa ating pinag-aralan, ang dagat ayon sa Apokalipsis Kapitulo 17, versikulo 15, kumakatawan sa maraming mga tao. At pagkatapos, yung hangin ay kumakatawan sa gera o destruction o war. At ang unang hayop na o yung halimaw ay ang leon na merong pakpak ng agila, kumakatawan sa Babylonia. At ang sumunod ay ang bear na kumakatawan sa Medo-Persia. Natalo ang Medo-Persia sa Battle of Arbela noong 331 BC, kaya ang sumunod ang leopardo na kumakatawan sa Gresya, at ang leopardo ay meron siyang apat na ulo. Very swift o napakabilis ng kanyang pag-conquer, at yung apat na mga ulo ay kumakatawan sa apat na generals ni Alexander the Great, Lysimachus, Seleucus, Cassander, at saka si Ptolemy. At umina ang sinasabing Grecian Empire, kaya sumunod, walang ibang sumunod na kaharian o kingdom, walang iba kundi ang Pagan Rome. Pagkatapos, ang Pagan Rome ay kakaiba ang halimaw na ito sapagkat meron siyang 10 sungay. And by the way, yung mga hayop ayon sa o yung halimaw, ayon sa Daniel 7:17, ang apat na malalaking halimaw o hayop na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. At pagkatapos nito ay merong sinasabing yung 10 sungay, kumakatawan naman sa mga kaharian na naghati-hati noong bumagsak ang Roman Empire, pagkatapos ngayon napunta sa sinasabing 10 sungay. At yung 10 sungay ay mga hari din ang wika ng ating Biblia sa 24 Kapitulo 7 ng Daniel tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari at may isa pang babangon kasunod nila. Siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Pagkatapos na bumagsak yung 3 kaharian, walang iba kundi yung Vandals, yung Ostrogoths at saka yung Heruli ay lumitaw ang isang maliit na sungay. Siya ay isang religio-political leader. And by the way, yung 10 kaharian na naghati-hati ngayon na divide ang Roman Empire, walang iba kundi ang Anglo-Saxons, walang iba kundi ang England, ang Alemani, ang Germany, ang France, Visigoths ang Spain, ang Suevi, walang iba ang Portugal, ang Lombards, ang Italy, Burgundians, walang iba kundi ang Switzerland, at nawala nga ang Vandals, at pagkatapos ang Heruli, at ang pinakahuli na natalo sapagkat ginera ng 7 kaharian sa pangunguna ni Emperor Justinian noong 538. At noong 538, lumitaw ngayon yung sinasabing maliit na sungay, walang ibang lumabas kundi ang isang religio-political leader, yung sistema na pinapangunahan ng Papa. At ang maliit na sungay na ito, ang kanyang gagawin ayon sa 7:25, at siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal na mga ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. 3 bagay ang kanyang ginawa. Ang wika nga, at siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan. Kaibigan, yung laban sa kataas-taasan, walang iba kundi yung salitang blasphemy. Ano ba yung blasphemy ayon sa ating Biblia? Sa aklat ng San Juan, Kapitulos 10, versikulo 33, sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nagaangkin kang Diyos. Sapagkat sinasabi niya si anak ng Diyos at siya ang nagpakilala sa Ama. Ngayon, saka nagpapatawad ng kasalanan, kaya ngayon ang sabi, binabato ka namin, hindi sa mga bagay na pinakita mo na mabuting bagay, kundi ikaw na isang tao nagaangkin kang Diyos. Kaya nga, yung idea sa Biblia, yung ang isang tao, siya ay nagaangkin na isang Diyos. Merong binabanggit sa aklat ng 2 Tesalonica, Kapitulo 2:1-4. Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din naman mabagabag sa pamamagitan ng Espiritu at sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na para bagang dumating na ang araw ng Panginoon. 3. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapamahakan, siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y naupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Si Papa Leon XIII ang nagsabi, kami ang nakalugar sa o nakalagay sa lugar ng Diyos. Kaya ang sabi sa ating Biblia, anupat siya'y naupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Kaibigan, sa Kapitulo 7, na pagkatapos na may sinasabi sa maliit na sungay sa 7-8 habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay at sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungay ang nabunot at sa mga ugat. Narito sa sungay na ito ay may mga mata ng gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Pagkatapos nito ang wika sa versikulo 9, kapag habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo, ang kanyang kasuotan ay kasing puti ng niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana, ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas ng apoy. May dumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya, libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya, ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga klat ay nabuksan. Merong binabanggit na mga klat ay nabuksan. Ano ba yung binabanggit sa ating Biblia tungkol sa mga klat na nangabuksan? Bakit may mga klat? Kaibigan, hindi sapagkat ang Diyos hindi alam ang ating mga ginagawa, ang ating naisip. Kaya lang, para sa mga ibang mga nilalang at gayon din sa tao na ang paghatol ng ating Diyos ay matuwid sapagkat may ebidensya. Ang sabi nga sa mga nag-aaral sa mga batas ay prima facie evidence. Kaya nga may mga ebidensya, may mga aklat. Ano itong mga aklat na ito? Merong binabanggit sa aklat ng Isaiah 34, versikulo 16, inyong saliksikin at basahin, ang aklat ng Panginoon, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon. Sa mga tuwid ang wika, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ano ba itong mga aklat na ito? Merong binabanggit sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 16, ito yung isang aklat na binabanggit. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan at ang isang aklat ng alaala, Book of Remembrance, ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Anong sinasabi pa ng ating Biblia tungkol sa isang aklat pa? Kaya nga merong aklat ng alaala at meron pang binabanggit sa Kapitulo 20 ng Apokalipsis, ganito ang sabi ng ating Biblia. Versikulo 12, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat at binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaya nga, may nagtatala, may mga sinulat sa mga aklat. Meron pang binabanggit ang Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 8, at ang lahat na naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya, ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Sa mga tuwid, merong aklat ng buhay, merong sinasabing aklat ng alaala. Ito ang mga ebidensya na kung ano ang ating ginagawa, kung ano ang ating sinasabi, mamaya ay ating babasahin, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya nga, merong mga aklat, ito yung mga ebidensya. At ang sabi ng ating Biblia, ayon kay Apostol Pablo, sapagkat merong paghuhukom ang Diyos, ang wika ng aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Segunda Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 10, ganito ang ating mababasa. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya nga, may mga ebidensya. Yung mga nakasulat sa mga aklat, walang maaaring sabihin natin na kawala, sapagkat kung ano ang aking sinabi, kung ito'y masama o mabuti, ahatulan ako. Kung ano ang aking ginawa, mabuti o masama, ahatulan ako. At maging yung laman ng aking puso ay ahatulan ako. Ano sabi ng ating Biblia na ating yaharap sa ating Panginoon? Ayon sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, Versikulo 13 at 14, ganito ang sabi ng ating Biblia, na napakaliwanag kung ano ang ahatulan sa atin. 12, 13 at 14 ng Ecclesiastes. At makita natin dito, mabasa natin na ang basihan ng ating Diyos sa kanyang paghatol, walang iba kundi ang kanyang mga kautusan. Basahin natin, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa mga tuwid, ang katungkulan natin ay sundin natin ang mga utos ng ating Panginoon. 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kaya nga, dadalhin ng Panginoon. Wala tayong maaring maikubli. Ang sabi nga sa aklat ng Jeremias, hindi tayo makapagtago sa Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Katulad na nangyari sa Sodom at Gomora. Hindi ba alam ng Diyos na yung masamang nangyayari sa Sodom at Gomora? Pero ang sabi ng Biblia, titingnan ko, bababa ako kung totoo nga. Yun ay mayroong investigasyon, katulad din ng nangyari kay Adan at saka kay Eva. Sabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan si Adan at saka si Eva? Kaya lang gusto ng Diyos na ating madama at makita na wala tayong maaring maitago sa ating Diyos. Kaya sabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maaring hindi nating alam yung iniisip ng isang tao, maaring mabuti ang ating nakikita sa kanya, pero ang Diyos ang nakakalam ang laman ng kanyang mga puso. Kaya nga ang sabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Ang sabi sa ating Biblia, yung 13, napakagandang binabanggit dito. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ang basihan ng ating Diyos sa kanyang paghukom o sa kanyang paghatol, walang iba kundi ang kanyang mga utos. Sinasabi ng iba, hindi tayo maliligtas sa pagsunod. Totoo po yun. Sapagkat sinasabi nga, we are saved by grace. Tayo ay naliligtas sa magitan ng biyaya. And we are justified by faith, hindi sa gawa. Pero kapag tayo hatulan ng ating Panginoon, ano bang ginawa natin? Kaya nga, wala tayong maaring mailihim sa harap ng ating Diyos. Mapansin natin kung ating babalikan yung Daniel, Kapitulo 7, ang sabi sa atin, 13, patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya'y lumambit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya, binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bagay, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Walang iba na sinasabing anak ng tao kundi ang ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Nagpakilala ang ating Panginoon sa aklat ng Apokalipsis 1:13 at sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit na hanggang sa paa at may gintong bigkis sa kanyang dibdib. Walang iba kundi ang sabi sa 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. At pagkatapos binabanggit sa 17, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Kaya nga, walang iba na gaya ng wika, anak ng tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang pangalawang persona, si Hesukristo, ang wika sa 1:18 ng sangwan, siyang nagpakilala sa Ama. Kaya nga, ang sabi pa sa 26 ng Daniel Kapitulo 7, pagkatapos nito ang hukuman ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin. Walang iba kundi yung kapangyarihan ng maliit na sungay upang mapuksa sa at ganap na mawasak. At ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kadakilaan na makaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Kaibigan, sa Daniel 7:22, ang hatol ng hukom ay ganito, hanggang sa ang matanda mga araw ay dumating at ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na tinanggap ng mga banal ang kaharian. Kaibigan, bakit tayo matatakot sa paghatol ng ating Diyos? In favor sa mga banal, ang sabi nga, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal. Absuelto yung mga banal. Subalit yung mga nagpapatay at pumatay sa mga banal, yung binago ang utos ng Diyos at pagkatapos siya ay nagsalita ng kapusungan laban sa Diyos. Kung ating babasahin ang Kapitulo 7 ng Daniel, siya hatulan ng kamatayan. Pati ang mga tumayong mga kaharian, yung mga hari na gumawa ng hindi mabuti sa harap ng ating Diyos, sila ay mamamatay. Sa huling teksto na ating babasahin, kaibigan, sino ba ngayon ang ahatol na ibinigay ng sa matanda sa mga araw? Yung sinasabi sa aklat ng Sangwan, Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Ito ang ating mababasa. Ang Ama'y hindi umahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol upang parangalan ng lahat ng anak na gaya rin ng kanilang pagparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Kaya nga, ibinigay ng matanda sa araw, walang iba kundi ang Ama, ang paghatol sa Anak. Kaibigan, kung si Kristo ay ating tatanggapin, siya ang ating tagahatol, siya ang ating abogado, at ang abogado ay hahanapin niya ang mga dahilan para ang isang tao ay hindi mahatulan ng kamatayan. Kapag ka tinanggap mo si Kristo, tinanggap natin yung kanyang damit na katuwiran, yung maputing damit, kaibigan, ibabalabal sa iyo. At kapag ka ika'y nakita ng Ama, hindi makita yung ating maruming kasuotan, kundi yung kasuotan na katuwiran ni Kristo, kaibigan. Tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas. Ang sabi nga ng ating Biblia, ang hatol ay pabor sa mga banal. Nanupat sila ay mga absuelto, nanupat ang paghatol sila'y maliligtas. Subalit yung mga taong hindi tumanggap kay Kristo, kaibigan, ang hatol sa kanila, lalo na yung mga nagpapatay sa mga banal, yung gumawa ng kalapastanganan sa harap ng ating Diyos, kaibigan, ang kanilang kawakasan ay kamatayan. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang pangako ng ating Panginoon sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos at tayo mananalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nang aming Diyos ay merong pangako na isang buhay na walang hanggan. Bagamat merong paghuhukom at ang lahat ay aharap sa hukuman ng aming Diyos, subalit sa lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas, tinanggap ang damit na katuwiran ng aming Panginoon. O dakilang Diyos, ang bawat isa ay maliligtas. Pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang buong sambahayan, pagpalain po ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga panani. Marami pong salamat sa inyong maraming pagpapala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po marami tayong natutunan at tayo pinagpala sa mensahe sa araw na ito. Mga kaibigan, ang pangitain po ni Daniel tungkol sa araw ng paghuhukom ay nagpapakita ng isang Diyos na makatarungan, maawain at may ganap na kontrol sa kasaysayan. Bagamat may paghuhukom po, no, ang sentro ng pangitain ay hindi takot, kundi pag-asa. Sapagkat si Jesus ang ating tagapamagitan at hari. Sa huli po, ang paghuhukom ay maglilinis sa sansinukob mula sa kasalanan at magbibigay ng walang hanggang kaharian sa mga nagtitiwala kay Kristo. Ang sabi nga po sa Daniel 7 verse 18, ngunit tatanggapin ng mga banal ng kataas-taasan ang kaharian at aangkinin nila ang kaharian magpakailanman. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Tayo po ay patuloy na magkakasama na mag-aral ng Biblia sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang aking pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession, subalit at siya rin po ay isang guro. Ngunit siya ay narito sa tanggapan ng Central Luzon Headquarters para sa pangangasiwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya siya po ang ating kasama ngayon.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Mapagpala, makapangyarihan, dakila pong Diyos sa kalangitan. Nagpapasalamat po kami sa magandang opportunity na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na kami magkaniig, magkasama para sa ganitong pag-aaral ng pag-aasawa at Biblia. Dakilang Diyos, patnubayan po kami sa panahong ito, alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nicolas Francisco.
1: Salamat po. Narito tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia at ang ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa kay Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah at ang kaniyang pamilya ay ating pag-uusapan upang dito'y ating tugunin, tagpuin ang mga pangyayari at pagkakataon na maaari nating gayahin o maging halimbawa ng ating buhay o kaya naman ay huwag nating tularan. Ito ang pagpapakilala kay Haring Hezekiah. Si Hezekiah ay nagsimulang maghari nang siya'y 25 taong gulang at siya'y naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abias na anak ni Zacarias at ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Dalawa ang ninuno na binanggit kay Hezekiah sa talatang ating nabasa. Ang isa ay si Abias na kanyang ina at ang kanyang lolo ay si Zacarias. At gayon din ang pangalan ni David ay nabanggit. Ang ibig sabihin, malaking bahagi ang role ng nanay sa pagpapalaki ng anak. Ang ninuno ni Hezekiah ay hindi mabuting mga hari. Subalit ang kanyang nanay ay si Abias at si Hezekiah ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay maghari at siya ay naging mabuting hari. Kaya binanggit ang pangalan ni Abias at ang pangalan ng kanyang lolo na si Zacarias, sila ang mayroong contribution upang si Hezekiah ay mapanuto ng landas. Bagaman ang kanyang ama ay hindi naging mabuting hari. Ito ang kaniyang unang ginawa sa pagsisimula ng kanyang paghahari sa aklat ng ikalawang kronika 29:3. Sa unang buwan ng unang taon ng kanyang paghahari, kanyang binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. Ano ang ibig sabihin dito? Mayroong sinasabing talata sa New Testament na sinabi ng Panginoon, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Uunahin natin ang bahay ng Panginoon. Uunahin natin ang gawain ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ay pababayaan natin ang ating pamilya. Hindi ngayon na tayo ay nasa gawain ng Panginoon, nasa Gawain na sa paglilingkod sa Diyos ay basta-basta natin pababayaan ang ating pamilya, hindi rin ganon. Kaya kinakailangang balanse. Subalit ipinakikita sa unang buwan, sa unang pag-upo ni Haring Hezekiah sa responsibilidad ng pagkahari, ang priority sa kanya ay ang gawain ng Panginoon. Hindi ba yan ay napakagandang prinsipyo ng buhay na dapat saluhin ng lahat ng lalaki sa ating lipunan? Kaya lang ganito ang mga lalaki. Inihuhuli ang gawain ng Panginoon. Kung sa anumang kadahilanan, si Hezekiah na ating pinag-aaralan ay naging mabuting halimbawa at nag-iwan ng ganito sa ating karanasan. Siya ay matuwid at tapat. Ganito ang ginawa ni Hezekiah. Ikalawang Kronika 31:20. Ganito ang ginawa ni Hezekiah sa buong Huda at ginawa niya ang mabuti, matuwid at tapat sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. Hindi ba ito'y isang napakagandang halimbawa para sa atin na mga kalalakihan? Gagawin natin ang mabuti. Madali lang sana ang gumawa ng mabuti. Alamin lang natin ang mabuti. Bakit hindi yung mabuti na yon ang ating gawin? At ang ginagawa natin ay yung hindi mabuti na makasisira ng buhay natin at makasisira ng buhay ng ating pamilya. Kawalan ng ingat, padalos-dalos, at hindi pagpapahalaga sa pamilya, ganun ay hindi dapat mangyari sa atin na mga lalaki. Gawin natin ang mabuti. Gawin natin ang matuwid. At tayo ay maging tapat. Ang lalaki na tapat sa Diyos ay halimbawa ng lalaking tapat sa pag-aasawa. Kung ibig po nating maging tapat sa Diyos, tayo ay magiging mabuting asawa at magiging mabuting magulang. Irresponsable tayo sa lahat ng pangangailangan at sitwasyon sa ating sariling tahanan. Yan ang ibig sabihin ng taong matuwid, ng taong mabuti at ng taong tapat sa Diyos. Ang Israel o ang Huda sa Jerusalem ay nag-celebrate ng napakalaking okasyon. Natala ito sa ikalawang Kronika 30:23. At ang buong kapulungan ay nagkasundong ipagdiwang ang pista ng 7 araw pa. Kaya't ito ay kanilang ipinagdiwang ng 7 araw pa na may kagalakan. Mayroong isang linggong piyesta ang mga Hudyo, ang Israel. Ito yung piyesta ng Paskwa. Ito yung piyesta ng mga balag o ng tabernakulo. Kung anumang piyesta ang tinutukoy dito sa okasyong ito, pagkatapos ng 7 araw na okasyon, ang buong kongregasyon ay nagkasundo na sila ay magse-celebrate pa at magsasaya pa at magtitipon pa para sa Panginoon ng panibagong 7 araw. Napakagandang selebrasyon. Minsan pa lang akong naka-attend ng selebrasyon na 1 linggo. Talagang kagulat-gulat, kahanga-hanga, napakahusay ng mga organizer. At gayon din, mahusay din ang mga participants, lalong hanga ako doon sa mga dumadalo. Talagang sila ay mayroong sigasig na maging bahagi ng malaking pagtitipon. Kaya ko ito binanggit at ipinagdidiinan, Ma'am Mildred. Ang mga nagsisimba ngayon, inip na inip.
0: Ilang oras lang.
1: Oh, ilang oras lang. Oh, yun ang ibig kong pinupunto. Ang pinupunto ko, si Hezekiah sa kaniyang leadership. Alam ko hindi lang siya ang gumawa nito. Kaya nga ang sabi diyan, ang kapulungan. Si Hezekiah, nagkataong nangyari ito sa panahon ng kanyang paghahari. Pero ang sabi dito, ang buong kapulungan. Kaya sa lahat sa akin ng nakakarinig, huwag po kayong mainip pagkakak tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Huwag yung mainit na mainit ang ating puwit sa pagkaupo sa loob ng simbahan na para bang tayo'y inip na inip at pagod na pagod sa pakikinig at pagsaksi para sa gawain ng Panginoon. Opo, yan ay mensahe sa buhay at karanasan ni Haring Hezekiah. Si Hezekiah lang ang gumawa nito. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan. Ikalawang Kronika 30:26. Sana po meron kayong Biblia dyan sa tabi ninyo para maging particular kayo. Ulitin po ninyo itong kwento. Talagang maganda. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa Jerusalem. sapagkat mula ng panahon ni Solomon na anak ni David na hari ng Israel ay hindi pa nagkaroon ng tulad nito sa Jerusalem. Si Hezekiah lang ang hari na gumawa ng 14 na araw na piyesta. 14 na selebrasyon. Kung sino man po sa inyo ang may kapangyarihan, nangangasiwa at nakikinig sa akin, o kung kayo ay miyembro ng isang komite at kayo ay magiging miyembro na magdi-decide para sa ganito katagal na kapiestahan, sige nga, gawin ninyo. Sige nga, gawin natin. Ako talagang gusto ko itong ganitong matagal na selebrasyon para lahat ng programa ay pwede nating pagsamasamahin. Sino kaya ang tatagal sa atin ngayon? Wala daw gumawa nito. Kaya, subukin kaya natin 2 linggo, 14 na araw ng pagdiriwang na kapiestahan, punong-puno ng katuwaan. Tingnan ninyo ang kanilang katuwaan. Aklat ng 2 Kronika 31:10, naglikom ng saganang handog. Si Azarias na punong pari mula sa sambahayan ni Sadok ay sumagot sa kaniya, "Mula nang sila ay magdala ng mga kaloob sa bahay ng Panginoon, kami ay kumain at nagkaroon ng sapat at marami pang ang natira. Sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan, kaya't kami ay mayroong ganito karaming nalabi." Sa supervision ni Haring Hezekiah, pagkaraan ng malaking kapiestahang iyon, sinigurado niya na talagang ang paglilingkod sa templo ng Panginoon ay nasa ayos. Dinalaw niya ang templo ng Panginoon. Nakakita siya ng nakakalat sa plaza na mga nakakamada na mga trigo, mga butil, mga ani. Sinitan niya si Sadok. Sadok, anong dahilan bakit marami ang nakakalat na ganito? Ay sumagot si Sadok, ang mga tao ay nagtapat. Sila ay nagdala ng ganito karaming kahandog. Kumain kami, busog na kami. Iyan pa ang natitira. Gaano kagaling na kwento yan. Paanong mangyayari yan sa ating simbahan na magkakaroon ng saganang handog na lalabis at sosobra para sa pangangailangan? Ganito ang pagpapaliwanag sa 2 Kronika 31:11-12. Kaya't inutusan sila ni Hezekiah, ito ang responsibility ni Hezekiah, na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon. Nagpagawa si Haring Hezekiah ng kamalig ng mga handog buhat sa bayan. Pati ang mga tao sa baryo sa liblib na lugar nagdala ng saganang handog. At may katapatan nilang dinala ang mga kaloob, mga 10 bahagi at ang mga itinalagang bagay. Ang punong tagapangasiwa sa kanila ay si Konanias na Libita at ang pangalawa ay si Semi na kanyang kapatid. Itinalaga niya ang magkapatid na si Konanias at si Semi na magkarpintero, magporman, magtayo ng kamalig, imbakan ng napakaraming handog. Pero merong binanggit dyan, mga 10 bahagi. Ang ating usapan ay pag-aasawa at Biblia. Subalit nakatagpo ako dito ng napakalaking pagpapala sa isang tao na nagbibigay ng 10. Binanggit iyan dito. Maraming mabuting bagay na nangyari kay Haring Hezekiah. Subalit ang mga tao ay nagtapat sa pagbibigay ng kanilang 10. Kung mayroong panawagan na maaari kong banggitin sa inyo sa karanasan ng buhay ng pagpapamilya, mga padre de pamilya, mga nanay, huwag po tayong mag-urong ng ating kamay sa paghahatid ng 10 bahagi at mga saganang handog sa bahay ng Panginoon. Huwag po nating pipigilin, kundi tayo ay magdala ng saganang handog. Iyan ay pinagmumulan ng napakaraming pagpapala na darating para sa atin. Kaya ang kagandahang loob ay tunay. Sila ay pinagpala ng Diyos, hindi sapagkat sila'y nagbibigay. Sila'y pinagpala ng Diyos, kaya sila'y nagbibigay. Mga taga-subaybay po, kung nadarama natin na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, kung tayo ay nasisihan sa ating paglilingkod sa Panginoon, magbigay tayo ng sagana tapat na ikapo, gayon din ng sagana at tapat na mga handog. May gawain para sa lahat. Nagpapakilala rin na ang kwentong ito ni Haring Hezekias ay napakahalaga para sa kanilang kapanahunan. May gawain para sa lahat. Ang pagiging matuwid, ang pagiging mabuti, ang pagiging tapat ni Haring Hezekias ay nasusukat sa pamamagitan ng mga ganitong salitain sapagkat siya ay naging tapat sa kaniyang responsibilidad. Bilang hari, sinigurado niya na ang lahat ng mga tao ay mayroong kanya-kanyang gawain. Nakatala yan sa Ikalawang Kronika 31:19-20. At para sa mga anak ni Aaron, ang mga pari na nasa kabukiran ng mga nayon ng kanilang mga bayan, may mga lalaki sa iba't ibang bayan na itinalaga sa pangalan upang mamigay ng mga bahagi sa bawat lalaki, sa mga pari at sa bawat isa sa mga Levita na nakatala. Si Haring Hezekias, sa ganda ng kanyang pangangasiwa, naglagay siya ng mga kapatas. Kapatas, poriman, ano yan, basta tagapangasiwa ang tawag dyan, upang tiyakin na ang lahat ng lalaki sa kanilang lugar mula sa siyudad hanggang sa kanayon-nayunan ay mayroong specific na trabaho na kaniyang ipagsusulit kay Haring Hezekias. Hindi pumapayag si Hezekias na magkaroon ng tamad sa kaniyang gobyerno. Hindi dapat na mangyari na ang isang lalaki ay magdahilan, wala po akong trabaho. Hindi pwede yan kay Haring Hezekias. Opo, ito ang dahilan ng kahirapan ng maraming mga tahanan. Iyong sagot ng mga lalaking, wala po kaming trabaho. Eh ano ba yung makikita mong ginagawa nila, mga Mildred? Sige nga, tulungan mo nga ako. Itong mga lalaking ito na aking sinesermonan o kinukwentuhan ngayon dito sa Tinig ng Pag-asa at Pag-aasawa at Pamilya. Ano ang ginagawa niyang mga tao na yan na walang trabaho?
0: Naka-standby po siguro. Nanonood kung paano gumawa yung iba. Marami po sa panahon nila, di ba? Marami pa pong mga malawak ang lugar nila. Kung ngayon ay napakaliliit na ng lugar natin, eh marami pa rin tambay. Nung panahon nila, tingin ko ay hindi rin po mawawala na may tambay din.
1: Oo. Sa lahat ng panahon, meron yan. Ito ang krisis ng ating panahon. Marami ang lalaki sa atin na walang trabaho. Iyan ay pinagmumulan ng pagkabaon sa hirap ng maraming pamilya. Ang gusto ko sanang sabihin mo, Ma'am Mildred, ay ganito. Eh, wala nang ang trabaho, nagsusugal pa.
0: Ayun nga po. Marami ngayon. Kagaya ng sabi ko sa inyo, basta't may cellphone, ay napakadali pong maglustay ng kung magkano po
1: ngayon. Napakaraming paraan kung papaanong ang mga tao ay magwaldas. Wala nang ang hanap buhay kung bakit nagwawaldas pa. Oo, yan ay bahagi ng ating karanasan bilang nagpapamilya. Iyan po ang mga miserableng pamilya sa ating lipunan. Yung mga lalaking hindi nagpapahalaga sa kanilang kabuhayan. Pahalagahan po natin ang bawat panahon, ang lakas na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay magsipag hanap buhay. Ito ang maganda rin na isa sa kwentong ito ng buhay ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah ay mayroong family ministry sa kaniyang kaharian. Oh, tingnan nga natin, nakasulat yan sa Ikalawang Kronika 31:17. Ang pagtatala sa mga pari ay ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang mga Levita mula sa 20 taong gulang at pataas ay ayon sa kanilang mga katungkulan, ayon sa kanilang mga pangkat. Pinaggrupo-grupo ni Haring Hezekias ang lahat ng mamamayan ng Huda. Sa loob ng kanyang kaharian, bawat pangkat ay may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang gawain, simula sa gulang na 20 taong gulang pataas. Ibig sabihin, ang 20 years old na edad ng babae o lalaki ng sinumang tao, kailangan sila ay mayroong trabaho. Bawat sambahayan. Ay Marahil sa panahon nila, pwede nang mag-asawa ang 20 taon. Pero ang edad ng nag-aasawa sa Biblia ay 40 years old. Marami ngayon ang gumagaya ng ganyan, 40 years old nag-aasawa. Eh, masakit na ang likod kung mag-alaga ng anak. Ay, yung iba naman, ang mga babae, ang tawag dyan ay high risk na. Pero ito, sa edad na 20 years old, responsable na sila sa lahat ng kapanagutan na maaaring gawain sa loob ng gobyerno. Aalalahanin po natin kasi ngayon eh, Ma'am Mildred, may edad na tao. Irresponsable pa eh. Oo. Kaya ang pagpapamilya ay miserable. Pero ito, iniayos ni Haring Hezekiah ang kanyang kaharian. Hindi siya papayag na ang 20 taong edad ng tao ay walang ginagawa. Paano niya yan iniayos? Sa aklat ng ikalawang Kronika 31:18, ang mga pari ay itinala, kasama ang lahat nilang mga anak. Anak, asawa, mga anak na lalaki at babae, buong kapulungan, sapagkat sila'y naging tapat sa pagpapanatiling banal sa kanilang mga sarili. Ang talatang ito'y nagsasabi na lahat ng bata sa kaharian ni Haring Hezekiah, may children's ministry siya. Natagpuan ko yan. Kanilang mga anak, lalaki at babae. Iyan po ay isang pagpapahalaga sa pamilya. Kung pababayaan natin ang ating mga anak na lumaki, na walang moral, walang pagpapahalaga sa Diyos, at hindi pinapahalagahan ang panahon, o hindi natin tuturuan ng mabuti, hindi natin tuturuan ng tama, sila ay magiging ligaw ng landas. Ano ang mangyayari sa susunod na henerasyon? Kaya si Haring Hezekiah, bilib ako, pinahalagahan niya ang lahat ng bata sa kaniyang kaharian. Eh ano naman ang pwede nating ipagawa dito sa mga batang ito? Binanggit kanina ang edad, 20 years old pataas, may trabaho na, responsable na sila dapat. Eh ano naman itong mga batang ito? Ano naman ang ipapagawa dito sa mga batang ito? Kung kayo ang mag-iisip, ang bata sa edad na ito, 20 taon pababa, kailangang nasa paaralan. Alam ni Haring Hezekiah yan. Kaya niya ipinatala ang mga bata, sinarbey niya ilan ang mga estudyante sa kanyang kaharian. Opo, tama yan. Eh, pero binanggit din dyan ang asawa. Ang lahat ng mga kababaihan, ganun din, mayroon din silang responsibilidad. Mayroon din silang kapanagutan. Ano yun? Siyempre, una sa kanilang bahay. Marahil si Haring Hezekiah ay nagbigay ng tinatawag na mother's room. Ano ba ang tawag yan?
0: Mother's room nga po.
1: Mother's room. Mother's class.
0: Class.
1: Oo. Ang pagpapahalaga sa mga kababaihan ay binanggit sa ministry ni Haring Hezekiah. Ano ngayon ang ating hahanapin sa buhay na ito? Ito ang mga kadahilanan ng katotohanan na ang bawat kaanib ng pamilya dapat ay may participation sa pagtataguyod ng magandang tahanan. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngayon din po, gayon din po sa ating ibang programa, Nag-Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos at mapanalangin ni Pastor Nick. Pastor Nick, ang story po talaga ni Hezekiah ay sa palagay ko nagtuturo na dapat ang isang strong o yung malakas strong na pamilya. Uh-oh. Yung sinasabi nila
1: matibay
0: ay dapat matibay na pamilya,
1: matag na pamilya.
0: Yun ay dapat meron silang shared na faith po talaga. Sa palagay ko yun ang isa na napaka-importante. At the same time, yung dependence nila sa Panginoon ay dapat hindi pa rin talaga mawawala.
1: Opo. Yan ang ating mga pag-aaral na napakahalaga na inunan ni Hezekiah ang pagtatapat sa Panginoon. Inakay ni Hezekiah ang kanyang buong kaharian na magtapat sa Panginoon. Ngayon, hindi na natin marahil magagawa yan. Subalit tayo ay may kapangyarihan sa ating sariling sangbahayan. Iyakagi natin ang ating asawa. I-encourage natin ang ating mga anak na tayo ay lumapit sa Panginoon ng sama-sama at ang espiritual na karanasan natin ay ating i-develop sa ating sariling pamilya, shared faith, at gayon din ang shared responsibility. Mga magulang, huwag tayong magbaba ng ating responsibilidad, hindi. Talagang iyan ay ibinigay sa atin ng Diyos at yan ay ating kapanagutan. Pero narito rin ang mga kwentong ito ay nagsasabi na ang ating mga anak ay dapat din na mayroong responsibilidad sa mga simpleng bagay ng kapanagutan sa buhay. At sapagkat sila ay nasa edad ng pag-aaral, dapat na maging responsable sila sa kanilang pag-aaral. Ituro natin yan mga magulang sa ating mga anak para sa susunod na henerasyon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, talagang napakabuti mo sa aming pamilya. Ikaw pala'y naglagay ng mga magagandang tagubilin, inspirasyon at paalala sa kung paano namin itataguyod ang aming sangbahayan. Bahagi ito o Diyos ng aming pagiging mabuting Kristiyano, tapat na Kristiyano, at matuwid sa iyong harapan, ang aming asikasuhing maayos ang aming sariling sangbahayan. Ang aming asawa, ang aming mga anak, pagpalain kami o Diyos, na masumpungan mo kami sa katapatan ng paglilingkod, at ang pamilyang ito ay iyong pinahahalagahan at pinagmamalasakitan. Muli po, alalahanin ang aming mga tagasubaybay, saan mang dako sila naroroon at sila iyong pagpalain, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
1: Sa ganito po ang pag-aaral ng banal na kasulatan, pag-aasawa at Biblia ay nakakatanggap tayo ng mga gintong aral ng banal na kasulatan na hindi natin akalain na iyan pala ay nasulat sa Biblia. Pagpapahalaga. Opo, ito ang kulang sa ating panahon. Ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Pagpapahalaga sa asawa, pagpapahalaga sa anak, pagpapahalaga sa kamag-anak, pagpapahalaga sa komunidad. Ito ay isang simpleng tagubilin sa atin ng Diyos. Narinig na natin yan noon pa mang araw. No man is an island. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Maraming mga tao ang umaasa para sa atin. Kaya sa simpleng paraan ng paglilingkod at gawain na ipinagkaloob sa atin, masumpungan po tayong mabuti. Masumpungan tayong matuwid. Masumpungan tayong tapat. At sa ganitong kaparaanan ay makapag-iiwan tayo ng mabuting halimbawa at modelo para sa susunod na henerasyon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: salita ng buhay, inspirational Bible-based messages that bring light to every listener. As the city awakens, AWR 89.1 FM continues to bring hope. Tinig ng Pag-asa, real stories of faith and practical lessons from the Bible. Morning Manna, nourishment for your spirit through the Word of God. Mga pangakong di nabibigo, God's promises that never fail, offering hope and assurance. Good health is a gift from God, and we are here to help you cherish it. Wellness R, expert insights on maintaining a healthy lifestyle. Voice of Health, practical tips for a healthier you. Healing Wonders of Diet, discover the power of plant-based nutrition. Usapang Pampamilya, heartfelt conversations on family and relationships. Continue your spiritual journey with our Bible-centered programs. Bible School on Air, learn God's Word from the comfort of your home. Tinig ng Pag-asa, discover hope through testimonies and Bible reflections. Reasoning from the Scriptures, thought-provoking discussions on biblical truths. Revelation of Hope, unveiling the prophecies of the Bible and God's ultimate plan. We understand that life's questions often need answers and encouragement. AWR Storytime and Question of the Day, fun, engaging stories for all ages. AWR 360 Cares, serving the community with love and compassion. TikTok, lively discussions on topics that matter most to you. Unlocking Bible Prophecies, a deep dive into biblical prophecies and their relevance today. Every day, every hour, AWR 89.1 FM is your voice of hope. Join us in proclaiming God's message of love and salvation. Tune in, listen, and be blessed.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
3: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin, sa atin pong mga taga-subaybay, sa mga nanonood ng ating programa. Patuloy po naming hiling at dalangin na kung saan man po kayo naroroon sa mga pagkakataon at sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang tema po natin ng ating pong tinatalakay ay The Gospel of Jesus. Muli po, makasama natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick, magandang araw po.
4: Patuloy nating papurihan at dakilain ang ating Panginoon sa kagandahan ng kanyang mga pagpapalang iginagawad sa ating mga buhay na tayo ay patuloy na nag-aaral at nakikinig ng salita ng ating Panginoon dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang akin pong makakasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
3: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula, mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
4: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa langit sa oras pong ito na kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at kagandahang loob sa aming mga buhay na kami ay iyong sinasamahan, ginagabayan at pinagpapala sa aming programang ito ng Tinig ng Pag-asa upang patuloy na mahayag ang iyong salita sa mga tao At narito kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo na kami iyong patnubayan. Gayon din ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroon, alalahanin mo po sila. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayo inimbitahan na manatili sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig at panonood. At huwag din kalimutan mag-follow, mag-like, share, subscribe ng ating programa at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through the Facebook page of Adventist World Radio Manila. Atin na pong ihanda ang ating mga sarili at ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
4: Ang seryeng ito ng The Gospel of Jesus ay patuloy na inihahatid sa atin upang patuloy nating maalaala ang kasaysayan at karanasan ng ating Panginoong Hesus mismo. Ang siya ay ating makilala sa pamamagitan ng paghahayag niya sa mga karanasan na kanyang naiguhit at nagawa sa panahon na ang ating Panginoon ay narito sa ibabaw ng lupa. At ang ating pag-aaral, ang paksa natin sa oras na ito ay ang huling hapunan. Tinatawag natin ito minsan na Lord's Supper, Last Supper, o kaya naman ay tinatawag sa Spanish na Santa Cena, ang huling hapunan ng Panginoon. Aklat ng Lucas 22, 1 and 2. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag na Paskwa ay papalapit na. Naghahanap ng paraan ang mga punong pari at ang mga iskriba kung paano maipapapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa mga tao. Ito ang oras, ang panahon na ang ating Panginoon ay labis ng pinagpaplanuhan paano siya maipapapatay. Sa loob ng linggong ito, iyon ang kanilang iniisip. Subalit ang ating Panginoon ay araw-araw na pumupunta sa templo upang siya'y magturo. Hindi nila siya madakip samantalang siya'y nagtuturo sapagkat napakaraming mga tao ang naniniwala at sumasampalataya sa kaniya at sila'y tuwang-tuwa at lugod na lugod sa mga salita at paliwanag ng ating Panginoong Hesus. Kaya papalapit na ng papalapit ang piyesta ng Paskwa ay patindi na rin ang patindi ang galit ng mga pari. Kaya ito ang tala ng kasulatan. Sa 22:7, dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Sa isa sa closing ceremony o isa sa pinakamagandang events o pinaka-highlight ng kwento ng piyesta ng tinapay na walang pampaalsa ay maghahandog ng kordero para sa buong bayan, kung ang bayan ng Diyos ay pinatawad o hindi. At gayon din na ito ay pag-aalaala nila sa karanasan nila nang sila'y umalis sa Ehipto, na nang gabi bago sila umalis sa Ehipto ay pinatay ang kordero at ang dugo ay ipinahid sa pintuan ng kanilang mga bahay upang ang panganay sa kanilang pamilya ay huwag mamatay. At gayon din na sila ay sa pagkain nila ng kordero ay isasabay ang isa kasama ang tinapay na walang lebadura o walang pampaalsa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito." Doon sa panahon ng Ehipto, nang kainin ang tinapay na walang lebadura kasama ng kordero na pinatay, ito ay kakainin pamilya. At kung ang isang pamilya ay maliit, ay magsasama pa sila ng ibang pamilya na maliit din, hanggang sa tamang-tama para sa kanila. Ngayon naman, ang mga alagad ng ating Panginoon ay ito ang gusto ng ating Panginoon, na bago siya mamatay, makakain muna siya ng tinapay na ito na walang pampaalsa at gayon din ng kordero ng Paskwa. 22:9 and 10 ng aklat ng Lucas. At kanilang sinabi sa kanya, "Saan mo gustong ihanda namin ito?" at kanyang sinabi sa kanila, "Narito, pagpasok ninyo sa lungsod, ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan." Mapapansin po ninyo na ang pagkilos at paghakbang ng ating Panginoon ay nakadetalye. Ang mga alagad at ang ating Panginoon ay naglalakad, nag-uusap, nagpapaliwanagan, mamamahinga, mauupo, magpapaliwanagan. At sa bahaging ito, ang kanilang pinag-uusapan ay ang pagkain ng Paskwa. Ito ay isang okasyon na ginagawa hapon ng Huwebes o kaya naman ay bago mag-Biyernes. Ito yung pinaka-highlight sa araw na ito. Sa bawat araw ay mayroong mga okasyon. Kagaya sa sinasabi na ito, nagayon din sa ating pagse-celebrate ng Semana Santa na kapag linggo, ng unang linggo ng Semana Santa, tinatawag natin na Linggo ng Palaspas. At pagdating naman ng Biyernes, ay yun ang pagdating ng Huwebes, Biyernes, yun ang penitensya ng ating Panginoon. Ang ganitong karanasan na natala sa banal na kasulatan ay idinitalye ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi pa man nangyayari. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ang Paskwa na kasalo ng aking mga alagad? Ang ating Panginoon mismo, ang Holy Spirit, ang naghahanda ng lahat ng dadaanan ng ating Panginoon, magi ang kanyang hapunan, ay tumukoy na siya ng isang tao na maghahanda nito. Sa oras na banggitin ng mga alagad sa may-ari ng bahay, ang lahat ng ang mga paupahan doon sa lugar na yon ng Jerusalem ay mayroong mga silid kung saan tumatanggap ng mga panauhin para sa resepsyon. Gayon din, ito ay pinagdarausan ng mga bisita tungkol sa huling hapunan. Ang may-ari ng bahay ay naghanda ng isang lugar para sa kung sino man ang sakaling hahanap ng paupahan na doon ay kakain ng kordero at ng tinapay na walang libadura ay nakahanda na. Iyon ay pangkaraniwan lamang sa kanila doon sa Jerusalem. Kaya, iyon ang sinabi ng Panginoon sa alagad at iyon ang sinabi ng alagad sa may-ari ng paupahan. At tamang-tama, nakahanda na nga ang silid para sa kanila para, at yun ay sinabi ng alagad at para sa ating Panginoon. Aklat ng Lucas 22, 12 and 13. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda. At humayo sila at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang Paskwa. Ang detalye kung saan sila kakain at kung paanong maghahanda ng tinapay na walang libadura at gayon din ang Paskwa at gayon din ang silid, ang lugar at ang mga kagamitan ay sinabi ng Panginoon sa kanila. Lahat ay nangyari sang-ayon sa salita ng ating Panginoon. Ito ay pangkaraniwan na pabalita para sa Ebanghelyo ng Diyos na lahat ng nasulat sa Biblia ay tamang-tama na sinabi ng Diyos una pa man bago pa man mangyari. At sa kabago kamatayan ng ating Panginoon, ito'y aking sinasabi sa inyo upang huwag kayong manglupaypay at kung mangyari nga, ay magsisampalataya kayo. Ang lahat ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoon ay nakadetalye na nangyayaring isa-isa. Lucas 22, 14 and 15. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, "Pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa." sa bawat mga tagpo at pasimpleng salitaan ng kanilang mga usapan sa mga pagtuturo ng Panginoon na kagaya nito sa kanilang pagpasok sa silid at sila'y nagsiupo sa sangayon sa pagkakaayos sa kanilang pagkakasunod-sunod na kaugalian na kanilang ginagawa na kung sino ang magkakatabi sila ang laging magkakasama. Ganon din ang ginawa ng mga alagad. Sa kanilang pag-upo ay nagsalita ang ating Panginoon na itong okasyong ito ay tanging ay matagal ng aking pinapangarap na makasalo ko kayo bago ang aking pagdurusa. Ito ay mga simpleng salita ng pagpapaalam ng Panginoon na hindi maunawaan ng mga alagad. Lucas 22:17 and 18. At siya'y tumanggap ng isang kopa at nang siya'y magkapagpasalamat, sinabi niya, "Kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos." Ang inumin na katas ng ubas ay pangkaraniwan lang sa kanilang kapanahunan. Pupwede silang kumain ng ubas na sariwa o anuman ang kalagayan. At mayroon ding mga ubas na bago pa lamang nakapipisa o kaya naman ay matagal nang napisa na naging alak. Ito ay pangkaraniwan sa lugar ng Israel o doon sa Jerusalem o doon sa Middle East. Subalit bakit ngayong oras na ito ay sinabi ng ating Panginoon na hindi na siya maaaring uminom ng katas ng ubas hanggang sa siya ay dumating sa kaniyang kaharian? Ang mga alagad ay patuloy na nag-iisip ano ang kahulugan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero patuloy nilang hindi mahagip ang tinutukoy na kaharian ng ating Panginoon. Sa 22:19 and 20, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na binibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sa mga unang pagkakataon na sila ay kasalo sa huling hapunan o sa piyesta ng tinapay na walang lebadura na kinakain kasama ng kordero na pinatay, ay ang kanilang inaalaala ay ang kwento doon sa Ehipto kung ano ang nangyari sa kanilang mga ninuno bago sila umalis sa Ehipto. Pero sa hapunang ito na dinaluhan ng mga alagad, ay ganito ang pagpapaliwanag ng ating Panginoon na itong tinapay na ito ay ang aking katawan na ibibigay para sa kaligtasan ng tao. At ito ay inyong gagawin upang ako ay inyong alalahanin. Gayon din naman ang kopa. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo." Hindi pa nila narinig kailanman ang paliwanag na ito, na ang tinapay ay ang kanyang katawan o kaya naman ay ang katas ng ubas ay ang kanyang dugo. Kaya mahirap din sa mga alagad para sa kanila na sa unang pagkakataon ay alalahanin ano ang kahulugan ng seremonyang ito na kanilang nadaluhan. Bakit ganito ang pagsasalita ng Panginoon na ang tinapay ay ang kanyang laman at ang ubas na dati naman nilang iniinom at tinatanggap ay magiging kanyang dugo na siyang magiging bagong tipan? Ito ay mga aral na mahirap sakyan para sa mga alagad. Lucas 22 and 23. Sapagkat ang anak ng tao ay patungong ayon sa itinakda, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kaniya. At sila'y nagsimulang magtanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa nito. Ito nasagip na ng mga alagad. Ang pagpapaalam ng Panginoon na isa sa kanila ay maghuhudas, nahagip na nila sapagkat alam nila na ang mga Hudyo, ang mga eskriba ay naghahanda paano maipapapatay ang ating Panginoon. Kaya nga sila ay may takot na rin sila ay nangangamba na rin sa linggong ito na kanilang pinagdadaanan sa piyestang ito, sapagkat napapansin na nila ang panggigipit para sa kanila at naririnig nila ang usapan paano siya maipapapatay. Sa aklat ng Matthew 26 ay ganito naman ang pagkatala, 27 and 28. At kumuha siya ng isang saro, at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Dito'y nalusulat naman ang pabalita ng kaligtasan, na ang dugo ng ating Panginoon ay siyang magiging bagong tipan na para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ipinapaliwanag naman dito na ang kamatayan ng ating Panginoon ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao na sasampalataya at maniniwala sa ating Panginoon. Matthew 26:19 and 30. At sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagtungo sila sa bundok ng mga ulibo. Ito ang tala ni Mateo na pagkatapos na ang ating Panginoon ay makainom ng ubas, ang kaniyang salita, hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa inumin kong panibago, kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Ang ipinapaliwanag naman ng ating Panginoon ay ang kaniyang kaharian, ang kaniyang pagpunta sa langit. Patuloy ang mga alagad sa pagkamangha sa mga bagay na ito na kanilang naririnig, sapagkat maliwanag sa kanila na buhay ang ating Panginoon at kasama nila, ano ang mangyayari sa mga susunod na kwento, bakit ganito ang sinasabi ng ating Panginoon. At ang okasyong ito ay natapos at sila'y pumunta sa lugar na tinatawag na Bundok ng Ulibo. Ang lugar na yon ay marami ang natutulog kapag kakagabi. Natala ngayon sa alaklat ng 1 Korinto 11:23 and 34 ang institusyon ng Lord's Supper, na ito ay patuloy na ginagawa kahit sa panahon ng mga alagad, matagal nang patay ang ating Panginoon. 1 Korinto 11:23 and 24. Sapagkat si Pablo naman ang mayroong salaysay nito. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Nang isalaysay ito ni San Pablo, ganito naman ang kaniyang pagkasalaysay. Ang institusyon na yon ang naranasan ng mga alagad doon sa Jerusalem ay nagpatuloy kahit patay na ang ating Panginoon, at ang sabi diyan, ito ay inyong gagawin ang pagsasalo-salo, ang pagkain ng tinapay na walang libadura at gayon din ng kordero na magkasama upang alalahanin ang kamatayan ng Panginoon. 11:25. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Ganon din, ito'y sinabi ng Panginoon na ang kopang ito, ang katas ng ubas na ito, ay siyang magiging bagong tipan. Oo nga, bakit tinawag ang Biblia na isang lumang tipan at tinatawag na bagong tipan? May tinatawag tayo na Old Testament at saka New Testament. Ito ang bagong tipan na patuloy nating aalalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon. Sa panahon ng Old Testament, ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa paghahandog ng tupa. Ang korderong inihahandog nila sa sa tabernakulo ng Panginoon ay siyang simbolo ng kanilang kaligtasan. Ang kanilang pananampalataya ay naroon. Kaya si Abraham at ang iba pang mga patriarka, ang mga propeta, ay patuloy na naghahandog ng tupa alang-alang sa kanilang kaligtasan. Subalit sa pagkakataong ito, ganito ang institusyon na iniwan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito ay natagpuan sa sulat ni San Pablo na ito ang bagong institusyon, ang Lord's Supper. Na patuloy natin itong alalahanin, patuloy natin itong gagawin upang alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon. Sapagkat ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus ay siyang nangangahulugan ng ating kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. 1 Corinto 11:26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang institusyon ng Lord's Supper ng huling hapunan ay nagpapatuloy hanggang sa atin ngayon. Ito ay ating ginagawa upang alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus. Ang laman ng ating Panginoon at ang dugo ay nagkahiwalay doon sa krus. Kaya ibig sabihin, ito ay nagiging kamatayan. Ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus, ang siyang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga ang tanggapin natin at sampalatayanan, ang kamatayan ng ating Panginoon ay siyang kapayapaan na ating tatanggapin samantalang tayo ay narito sa sanglibutan ito. Ano man ang ating pananampalataya na kinalalagyan o ano man ang ating karanasan sa pagkilala sa Panginoon, paminsan-minsan tayo ay maging bahagi ng institusyon na itinayo ng Panginoon, ang Lord's Supper. Sino sa atin dito ang nakakaranas ng ganitong karanasan ng institusyon ng Lord's Supper? Ito ay isang ordinansa na itinayo ng ating Panginoon bago siya namatay. Ito po ang ating pag-aaral.
3: Maraming pong salamat, Pastor, sa napakagandang mensahe na atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at inyo rin pong patuloy na suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa pauna po muli ni Pastor Nick.
4: Salamat po o Diyos na sa patuloy naming pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita ay narinig namin at napag-aralan ang karanasan, ang kwento, kasaysayan at aral ng huling hapunan. Salamat Panginoon sa patuloy na karanasang ito na aming nararanasan upang patuloy din naming alalahanin ang kamatayan ng aming Panginoon na ito ang katubusan ng aming mga kasalanan at aming tanging pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Alalahanin mo po, samahan at pagpalain ang aming mga tagasubaybay. Patuloy na sumilang sa aming mga puso ang liwanag ng katotohanan at gayon din ang pag-asa sa buhay na walang hanggan at sa langit na tahanan. Pagpalain po ang bawat isa sa aming mga tagasubaybay. Alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyong lingkod at kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor?
4: Ang karanasan ng huling hapunan na isinalaysay sa atin ay nagpapakita na ang paghahanda para sa banal na gawain ng Panginoon na kaniyang daraanan ay inihahanda ng Holy Spirit. At ito ay hindi lingid sa ating Panginoon, kundi ito ay kaniyang nalalaman at unti-unti niyang sinasabi sa kaniyang mga alagad. Hanggang sa huli, kanilang maunawaan na ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon ay tiyak, tumpak at sakto sa dapat niyang kalagyan, upang sila ay magkaroon ng karanasan na ang salita ng ating Panginoon ay hindi magkakamali at hindi masisira kailanman. Upang sa kanilang pagpapatuloy ng ministeryo, lagi lang nilang aalalahanin ano ang sinabi ng Panginoon. Gayon din sa ating karanasan bilang mananampalataya, yun lang din ang kailangan nating itanong sa ating buhay, ano ang sinabi ng ating Panginoon, at iyon ay sapat na upang ating sampalatayanan. At nangyari nga sa karanasan ng mga alagad, at ito ay isang institusyon o ordinansya na itinayo ng ating Panginoon ang huling hapunan. At ang sabi ng ating Panginoon ang bilin sa kanila, gagawin ninyo ito sa tuwing aalalahanin ninyo ako. At ito ay pinatotohanan ni San Pablo sa mga okasyon na kaniyang pinatotohanan at kaniyang ginawa. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na kung saan ay meron pong iba't iba ang pangunawa at merong iba-iba ang interpretasyon at iba't iba ang pagpapaliwanag. Dito po sa Reasoning from the Scripture, ang bawat issue po na yan ay dinidil po natin at pinag-uusapan po natin at ginagamit po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation, kung sa gayon ay makita natin, mapalabas po natin ang ibig sabihin ng talata po na yan. At na-excite po ako sapagkat napakaganda po ng talata na pag-uusapan po natin sa oras po na ito. Pero bago po yan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking pong partner. Walang iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating viewers and listeners na saan man po kayo naroon. Ay nawa po ay muli po namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung saan, again, kung inyo pong kayo po ay nasa mga radyo at walang ginagawa, ay buksan po ang inyo pong mga pahina ng banal na kasulatan kasama namin para po sa pag-aaral ng atin pong tupiko. Na excited, partner, sa
0: yes, partner,
1: mga oras po na ito.
0: Ayan, all right. Maraming salamat, partner. At ganun din naman, gusto po nating pasalamatan ang atin pong mga viewers sa iba't ibang lugar mula po dyan sa Mindoro. Ayan, good evening po sa bawat isa po sa atin. At ganun din naman sa dyan po sa Metro Manila, dyan po sa AWR Manila 89.1 FM, na kung saan nandun po ang ating main studio. Ay gusto po nating batiin ang atin pong mga technician dyan, ang atin pong mga operator, sila Sir Andy, sila Sir Leo, and also Sir Herbs. Ayan, isang mapagpalang oras po sa inyo. At ganun din naman sa atin pong mga tagapakinig dyan po sa Metro Manila, isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At gusto rin po nating batiin ang atin pong mga viewers patungo sa norte, patungo po sa Pangasinan, hanggang patungo po rito sa northeast dito sa Region 2. Isang mapagpalang oras po sa bawat isa po sa atin. At kung hindi pa po natin na-share ang programa po na ito, okay, pwede po nating i-click yung share button para po ma-share po natin sa atin pong mga friends at matuto po tayo sa banal na kasulatan. At natutuwa po ako sapagkat ang atin pong susing talata ay matatagpuan mula po sa Epeso Kapitulo 2, Versikulo 8. Ito po ay napakagandang usapin sapagkat pinag-uusapan po rito ang kaligtasan, na kung saan ang tao ay maliligtas at kapag ka siya ay naligtas, ano na ang kanyang gagawin? Marahil ang kaisipan ng bawat isa o ang kaisipan ng ibang mga nanonood sa oras na ito ay kapag ka ikaw ay naligtas, ikaw ay totaling ligtas na, period, ibig sabihin ay ikaw ay talagang wala nang tsansa na ikaw ay hindi maligtas, no? Or tsansa na ikaw ay hindi na makatamo ng buhay na walang hanggan. Kundi kung ikaw ay tumanggap sa atin pong Panginoong Jesus, ibig sabihin ikaw na ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, period, kahit na anong gawin mo. Ano, alam niyo po, ito po ay madalas na tawagin, ang layman term po nito ay once saved, always save. Yan po yung ating ididil po ngayon gamit po ang talata ng Ephesians chapter 2 verse 8. Gusto ko pong basahin ang talata ng Epeso chapter 2 verse 8 at ito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. No? Dito po ay makikita po natin na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, kaya walang maipagmalaki ang kahit na sino man. Ano, kami po ay ang reasoning from the scriptures ay agree, no? talagang 101% ay umaagri po ang reasoning from the scripture sa talata po na ito, at hindi po mali ang talata po na ito, no? Pero ang gusto po nating i-deal, ano, dito ay ano na, pagka nakilala po natin ang ating Panginoong Jesus, tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesus, ano na yung susunod nating gawin? Ang ibig sabihin ba nito na kahit na anong gawin natin sa ating buhay, makagawa tayo ng mga hindi kanais-nais, ang ibig sabihin ba nito ay okay lang? So, distinction ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya? Dito ay makikita po natin, ano, na ito bang once save always save na sinasabi na layman term po na ito? Ito ba ay sinasang-ayunan, ano, ng banal na kasulatan? Or in short, ito ba ay sinasang-ayunan ng reasoning from the scriptures, ano? Dito ay makikita po natin kung ano po ang katayuan ng reasoning from the scriptures sa bagay po na ito. Ano? So ano na pagkatapos po nating maligtas, ano na yung ating status, ano? Ayan. Kaya dito po ay sisimulang ipapaliwanag yung talata, ano? Ina-apply natin yung tinatawag po nating word study doon po sa talata. Pag-aralan po natin yung bawat salita doon lang sa talata na binasa po natin, ano? Doon lang tayo, doon lang muna. No, yun ang ipapaliwanag sa akin ng partner. Pangalawa ay pagkatapos ng resulta ng kanyang pag-aaral ay ilalawak po natin at pupunta po tayo sa tinatawag na immediate context. Ibig sabihin, may konteksto po 'yan. Ito po ang konteksto po na ito ay mula po sa chapter 1 hanggang sa chapter 10. Yan po yung konteksto. So pag-aaralan po natin yung immediate context. Yan po yung sabing immediate context. Pag-aaralan po natin yan pagkatapos po nating mapag-aralan yung word study. Then titignan po natin yung tinatawag po nating the wider context. Ibig sabihin, i-apply po natin yung resulta ng ating pong pag-aaral sa buong Biblia kung ito ba ay lumalaban, kung ito ba ay sumasang-ayon. Ano yan? At ibibigay ko po sa akin pong partner ang unang pagpapaliwanag. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, nais po naming lumapit at hingin ang inyong katalinuhan upang maunawaan namin, Panginoon, maipaliwanag po namin ang inyong ibig sabihin. At ganun din naman, maunawaan po ng aming mga tagapakinig. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ibigay po natin sa akin pong partner ang unang pagpapaliwanag, partner.
1: Ayan, isang pagbati po muli sa atin pong mga viewers and listeners. At nais kong, again, i-unpack ulit ang atin pong pag-aaral sa mga pagkakataong ito. Ano, it is a very interesting, and well, in fact, ito po ay isa sa mga most quoted Bible verses. Pagka ang pinag-uusapan po natin ay kaligtasan. Pagka ang pinag-uusapan natin ay biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang verse po na ito, ang sabi po dito is, "For by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is the gift of God." Ito po ay clear dito. Ano? Ang kaligtasan po dito ay sa pamamagitan ng biyaya, pananampalataya. Sabi dito, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing." So, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Not your own doing. Hindi ito resulta ng ating ginawa. Hindi po ito resulta ng outside of God's work. Ito po ay gawain ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ano po bang ibig sabihin ng salitang biyaya? Now, ang verse 8 po ay inintroduce ni Paul. By starting the word for, ito po ay gar sa wikang Griego. For, ibig sabihin, he explains. Ito yung ini-explain niya, yung previous verse. Saan ba nanggaling ang grace ng Panginoon? Gaano pa ka mapagbiyaya ang Panginoon? Saan ba nanggaling ito? Sabi sa verse 7, "So that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ. So ang sinasabi ni Paul, for by grace you have been saved. Ine-explain niya po yung richness ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa pamamagitan sa atin sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ano bang ibig sabihin ng salitang grace? Oh, dito palang partner sa salitang grace, wala na tayong maidadagdag dito sa sarili nating gawa. Kasi ang ibig sabihin ng salitang grace ay ito po ay undeserved. Kaya nga po, grace ang tawag or biyaya. Ito po ay unearned. Hindi po ito napag-iipunan. Kaya po ang term na ginamit ay grace. It is given freely. Wala pong additional ng works. Ito po ay unfair and unmerited. Hindi ka nakakatanggap ng biyaya dahil meron kang ginawa para maging merits mo, para matanggap mo yung biyaya. Ito po ay unfair kasi ang grace ay ibinibigay doon po sa mga tumatanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay biyaya dahil ang dapat na matanggap ng tao dahil sa pagiging makasalanan ay kamatayan. Ito yung sinasabi ni Paul dito sa verse 1, partner. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So pansinin po ninyo ito. Ang sabi po niya, you are dead. Ano bang ibig sabihin ng salitang dead dito? Describing hindi yung physical experience, kundi yung nature of spiritual experience na sinasabi niya na ito yung karanasan ng mga taga Efeso. Ang sabi dito, partner, you are dead. Ano bang ibig sabihin ng dead? Nekros. Ano ibig sabihin ng nekros? Ito po ay lifeless. Disease. No? Ito yung karanasan. So walang nagagawa po ang patay. Wala pong magagawa ang patay para may magawa siya para sa kanyang sarili, because he is dead in the trespasses and sins. Therefore, in that sense, wala kang magagawa para iligtas mo ang iyong sarili, sapagkat wala kang buhay sa spiritual na kalagayan. Kaya sabi dito, merong ginawa ang Diyos, partner, para tayo ay mabuhay at matanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Sa verse 5, ang sabi dito, verse 4, after i-describe ng verse 1 hanggang verse 3, yung reality ng death, sa verse 5, sa verse 4, sabi niya, but, kinokontra niya ngayon yung unang mga verse, sabi dito, but God being rich in mercy. Pansinin po ninyo kung paano po ina-highlight ng author yung reality ng pagiging makasalanan ng tao at yung reality ng grace ng Panginoon at ng kanyang mercy. Sabi sa verse 4, being rich in mercy. Ano iba yung mercy? Ito po ay binibigay, awa, kasi kaya awa po ang term, kasi what we need is really God's mercy lang para tayo po ay maligtas. Naligtas tayo hindi dahil po sa kung anumang bagay, kundi dahil ang Panginoon ay rich in mercy. Abundant in mercy. No? He is full of love and full of grace. Ang sabi dito sa verse 4, tuloy ko, but God being rich in mercy because of the great love. Tingnan po ninyo, lagi pong mataas ang pagkakadescribe. God is rich in mercy because of the great love. Hindi niyang sinabi, partner, dito na because God is merciful.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang sinabi dito na because God is love. Hindi lang sinabi dito na ang Diyos ay mapagbiyaya. Hina-highlight mismo dito. Ang sabi dito, God is being rich in mercy. Dinidescribe yung kalaliman ng kanyang awa. Because of the great love with which He loved us, then anong resulta nun? Sa verse 5, even when we are dead, di ba sabi ng verse 1, tayo'y patay? Sa verse 5, sabi dito, kahit nang tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa pag-ibig, dahil sa biyaya, at dahil sa awa ng Diyos, ang sabi dito, sa verse 5, He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So, this is very clear. Na ang sabi dito, God made us alive together in Christ and raised us up with Him, seated us with Him in the heavenly places in Christ, so that in the coming ages He might show immeasurable riches. Ito na, ang gaganda ng mga term to describe the mercy of God, to describe the love of God, to describe the grace of God. Napakaganda ng pagkakadescribe ni Paul po dito. And raise us, sa verse 7, or in the coming ages He might show His immeasurable, yung hindi nasusukat, na yaman ng kaniyang biyaya at ng kaniyang kaawaan sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, clear dito, mga minamahal po naming ka-reasoning, na ang biyaya ay sa pamamagitan lang ni Kristo, ang kaligtasan ay initiative ng Panginoon, ang kaligtasan ay dahil sa awa at kanyang kadakilaan. And then sa verse 8, this sums up sa sinasabi ni Paul, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. This is very clear. Sa mata ni Pablo, walang room ang works ng magdadagdag sa kaligtasan natin. Na para bang kung hindi mo gawin ito, hindi ka maligtas. Merong dalawang klase ng extreme pagka ang pinag-uusapan ay biyaya. Una, kapag ka ikaw ay naniniwala na ikaw ay naligtas sa biyaya, therefore, okay lang na walang good works. Extreme po yan. That is wrong teaching of the scripture. Ang tawag po doon ay cheap grace. Ang grace po ay hindi cheap. Ang grace po, according kay Pablo dito sa talata partner, is through Christ. Ano bang ginawa ni Kristo? Christ died for us. So, ang grace na tinanggap mo ay free, but it is costly to God. Hindi po ito cheap. Therefore, we must understand na yung salitang yung good works ay hindi na kailangan matapos na ikaw ay maligtas. That is another form of saying, okay, niligtas ako ni Kristo, gawin ko na kung anong gusto kong gawin. That extreme description of grace. Another extreme is that when you say that obedience contributes to the works of God in saving you, that is another form of extreme. So here's the balance. Ang sabi ni Paul, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. Clear po ito. Ang salvation is not our own doing. It is the gift of God. Pero hindi po naputol doon sa verse 9, sabi dito, not the result of works, so that no one may boast. Sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk with Him. So, hindi sinasabi ni Paul, okay, saved by grace ka. Therefore, ang works ay wag mo nang, bago mo tanggapin ang kaligtasan, sabi ng Panginoon, He died already for you. So, the only way, you don't need to wait that you should be good before accepting Jesus. You accept Jesus just as you are. And God will transform you according to His grace and mercy. Sabi ng verse 9, since therefore we have been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Pansinin po ninyo yung salitang justified. Kailangan po natin itong maintindihan. Yung salitang justified is acquitted. Ang salitang justified, pagka tayo ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, yung justified, para itong nakaharap ka sa korte, partner, na puno ka ng guilt, puno ka ng kasalanan at ikaw ay guilty beyond reasonable doubt, but you were justified. Because, not because justice was neglected, but because justice was paid by someone, and that is Christ Jesus, our Lord. Acquitted. Kasi ang iyong manlalala,

0: ang at ang iyong attorney at ang judge partner ay siya rin ang nagbayad ng iyong sariling kasalanan. This is beautiful. This is grace. This is the face of grace that we have to comprehend. You have been justified. Ang justification is, ang term nito partner is forensic. Ano bang ibig sabihin ng forensic? It is outside of us. Na bago ka ma-justified, yung justified is parang in-impute ito or inilagay sa iyo sa pamamagitan ng cost ng someone. Kaya sabi dito, you are justified. Hindi nagtapos doon. Sabi niya, by His blood. Much more shall we be saved by Him from the wrath of God. This is very beautiful. Doon sa cross ng Calvary partner, doon sa cross ng Calvary, the wrath of God was justified. Anong ibig sabihin nun? The wrath of God was satisfied. Ibig sabihin, lahat ng galit ng Diyos laban sa kasalanan ay doon na ilagay kay Kristo upang yung mga dapat talagang kagalitan ng Diyos ay mapa sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon na walang bayad, na libre sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano pa? For why we will still enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Shall we be saved by His life? We are saved by the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. He died for us. He lived for us. And He rose again from the dead for us. Para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, hindi mo kailangan na antayin maging mabuti bago mo tanggapin ang Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon. Just as you are. And you will be saved. Dahil babalutin ka ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Then after that, yan itong sinasabi natin partner paulit-ulit. After that, the salvation that you have received from God, the grace that saves you, is the same grace that will transform you upang makagawa ng mabuti. Kasi ang sabi dito partner sa Roma, sa binasa natin kanina, sa Ephesians chapter 2 verse 10, that you were created, you are workmanship created in Christ Jesus. This is beautiful. Created in Christ Jesus for good works. Ito yung sinabi mo partner kanina. That you are created for the purpose of doing good works.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay, ang term kasi sa grammar niya partner, is created in Christ Jesus unto good works. For good works, sa ibang translation. Yan. For good works, in Revised Standard Version. In New King James Version, for good works. And NIV is to do good works. NASB, for good works. English Standard Version, for good works. So, this is very clear. That the purpose that we are created as His workmanship. Pansinin nyo partner ha. Pansin natin mga ka-reasoning. You are His workmanship. It is God who works in you. You are created in Christ Jesus for good works. So itong good works na ito, it is God's workmanship through us sa pamamagitan ni Kristo. This is the purpose that we are saved and we are created for or to do good works. Kaya wag po nating aalisin, wag nating gagawing contradicting po ang good works at ang grace, because grace produces good works, because grace transforms. No? And good works is the reason na ito yung ang tawag dito partner sa grammar is dative of purpose. We are in Christ Jesus for good works. It is the purpose that we are created in Christ Jesus as His workmanship. Huwag po nating sasabihin, ah, okay lang pala na hindi na ako sumunod kasi naligtas na ako sa pamamagitan ng Diyos. That ayan po ay parang hindi ko maintindihan kahit mag-usap tayo ng isang taon, hindi ko maintindihan kung paano pumasok yun sa iyong pag-iisip na pagkatapos kang naligtas, okay lang na, kwan, na ano, na gumawa ka ng hindi maganda ayon sa kalooban ng Diyos. Salvation stays in you when you are in Christ. Pero pagka ikaw ay wala na kay Kristo, nawawala din ang kaligtasan. Just to refute partner yung salitang once saved, always saved. Pagka wala ka kay Kristo, wala kang kaligtasan. Ganun lang. If you are in Christ, may kaligtasan ka. And if you are in Christ, your life will, in your life will manifest ang good works na sinasabi ng Panginoon that you are created for that. Okay, amen. Partner, balik ko na sa'yo.
1: Yes, thank you so much, partner. Ano, nakita po natin mga ka-reasoning, napakalinaw, ano, na dyan po natin mapapatunayan na tayo po ay nakay Kristo. Madali lang po kasing sabihin na tayo po ay may pananampalataya kay Kristo, tayo po ay nakay Kristo. Pero alam niyo po ba kung ano yung magpapatunay kung talagang tayo ay nakay Kristo sa pamamagitan po ng atin pong mabubuting gawa? Yang atin pong pagsunod sa kalooban po ng Panginoon, yan po yung magpapatunay na tayo po ay kabilang ni Kristo. Tayo po ay nasa ilalim ni Kristo. Masasabi po natin na tayo po ay talagang tunay na mananampalataya ni Kristo kung tayo po ay sumusunod sa kanya pong kalooban. Kaya hindi po tayo nalilito. Ang reasoning from the scriptures ay hindi po nalilito sa bagay po na yan sapagkat malinaw po yan. Sometimes ano, sinasabi po nila na yung mga tao na niniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon at kapag siningitan po ng mabubuting gawa, nalilito, sabi po nila, itong mga tao na ito, they are confused in the doctrine of salvation. Hindi po 'yon mga ka-reasoning, ano, malinaw po sa atin na ang biyaya ng ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng biyaya po ng Panginoon. Ngunit ano, hindi po nagtatapos doon. Sabi po ng aking partner, nilikha tayo for the purpose of what? For producing good things. Ay ano, kaya po gusto ko pong iiwan sa inyo ang talata mula po sa Titus kapitulo 2 bersikulo 11. Sabi po rito sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, sabi niya na nagtuturo sa atin nang matapos itakwil ang kasamaan. Look at this. Matapos itakwil ang kasamaan at dapat tayong mamuhay ng may katinuan. Remember this? Dapat tayong mamuhay ng may katinuan, sabi niya, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Look at that. Matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Malinaw po ang banal na kasulatan, no? Ang pinag-aaralan po natin Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na nagsasabi po na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At tayo po ay gumagawa ng mabuti dahil yun tayo po ay workmanship ng Panginoon, tayo po ay nilikha para gumawa po ng mabuti. Kaya po tayo sumusunod sa kautusan, ano? Kaya hindi po natin binuvoid or hindi po natin ninanal or tinatanggal yung kautusan po ng Panginoon, especially the Ten Commandments, ano? Kaya po malinaw po yan sa reasoning from the scripture. So nakita po natin, ang pinag-aralan po natin kanina, Ephesians, ang binasa po ng akin pong partner kanina ay nanggaling po sa Roma, tapos kumuha po sa iba-ibang mga libro, kumuha rin po ako sa libro ng Titus at isa po yung kanilang ibig sabihin. Sinasabi po nila na talagang kailangan po nating itakwil ang kasalanan, ang kasamaan, at pagkatapos nating itakwil ang kasamaan, tayo po ay mamuhay ng may, ano, sabi po rito, tayo po ay mamuhay, ayan, sabi niya, Itakwil ang kasamaan at na makamundong pagnanasa, dapat tayong mamuhay ng may katinuan. No? Sabi po rito, may katinuan. Ibig sabihin po, hindi po gumagawa ng masama. Hindi po ang masama ay okay na lang. Hindi po yung masama ay normal na lang. Hindi

0: ng Panginoon. Wala po tayong contribution sa kaligtasan. At pagkatapos tayong niligtas, meron po tayong purpose na magpapatuloy. We nilikha po tayo para po tayo ay mag-produce at gumawa po ng mga mabubuting bagay. Eh, napakalinaw po, ano? Yan po ang katayuan ng reasoning from the scriptures. Partner, pwede bang ikaw ay magbigay ng panghuling salita bago po tayo magpaalam?
1: Ayan, partner. Sa halip na magbibigay ko ng panghuling salita, gusto kong basahin, partner, ang isa sa mga sulat ni Pablo kay Tito.
0: Mm-hmm.
1: May nabasa ka na portion kanina. Gusto kong basahin ito. This is very interesting, connecting salvation at then going doon sa sinasabi mo kanina. Ang sabi ng Tito chapter 2, verse 11 to 13, sapagkat nahayag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan ng lahat ng tao. Sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran, ano daw?
0: Mm-hmm.
1: Ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Sa verse 11, kaligtasan. Verse 12 is living a life that is ethical in accordance to the will of God. Verse 13, habang inihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. And then sabi sa verse 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti.
0: Wow! Amen! Napakaganda.
1: I think that's very clear, partner.
0: Yes! Talagang, alam mo, partner, hindi na natin kailangan ipaliwanag yung binasa mo. Ano talaga? Self-explanatory. Malinaw na malinaw po yan. Sabi nga po ng mga ano, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Eh, napakaganda po ano ng katuruan ito. Kaya wag po tayong magsasawang gumawa po ng mabuti. Wag po tayong tumitigil na gumawa ng mabuti. Kahit na ang mundo po ay hindi po mabuti sa atin, kung tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, wag po tayong gumawa ng mabuti sapagkat yun ang ating purpose sa mundo na ito, na gumawa po tayo ng mabuti. Kaya po kung parang nagsasawa na po tayo dahil tayo po ay matatagal na sa pananampalataya at kung saan ay parang gusto mo na ring maranasan yung buhay ng karsiyahan ng iba. Ano, alam niyo po mga ka-reasoning, wag na wag po tayong gagawa po ng ganung bagay sapagkat tayo po ay nilikha. Tandaan niyo po, tayo po ay nilikha sa mabubuting bagay na gumawa ng mabubuti pong bagay. Ayan, ano po? Kaya sa reasoning from the scripture, hindi po normal na magkasala. Sa reasoning from the scripture, hindi po okay lang magkasala. No, bagamat tayo nagkakasala, at tayo ay nagkasala, dinadamdam po natin 'yon, no? At hinihingi po natin ng kapatawaran ng may pagpapakumbaba at kumbaga parang pagsisisi sa atin pong mga kasalanan. Ano? 'Yan po yung atin pong ayan po ang ating pananaw sa kasalanan. Pero ano, pagkatapos po niyan, tayo po ay bumabangon at gumagawa po ulit ng mabuti. Maraming salamat po, ano, sa inyo pong pakikinig sa lahat ng dako po dito sa Luzon, sapagkat meron po tayong ang atin pong radio ay naabot halos ang area po ng buong Luzon. At sa lahat po ng nanonood live broadcast, ano po, ito po ay live pero hindi po kami makagreet po sa inyo sapagkat wala na po tayong panahon. Ngunit gusto po nating pasalamatan ang atin pong mga viewers sa Facebook, sa AWR Alicia, and also sa Adventist World Radio Manila. Ayan, isang mapagpalang oras po sa bawat isa po sa atin. Bago po kami magpaalam, ay hingin po natin ang akin pong partner upang ibigay ang panghuling panalangin. Partner.
1: Ayan, tayo po yung manalangin. O Diyos na banal, dakila ka po sa lahat. Salamat Panginoon sa kaligtasan pong inyong ipinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kung meron man pong mga nakikinig ngayon na nagdadalawang isip na tanggapin ang aming Panginoong Jesus, nawa po'y patuloy po kayong kumatok sa kanilang puso. Tanggapin ang kaligtasan inyo pong ipinagkakaloob sa pamamagitan niya at nang sa ganun, Panginoon, ay mamuhay ng ayon sa inyong kalooban, ayon po sa inyong panukala sa pamamagitan po ng mga mabubuting gawa. Inyo pong inilagak, O Diyos, at purpose ng inyo pong pagkalalang sa amin bilang inyo pong mga anak. Salamat po sa pagpapala ng langit sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen, amen. Maraming salamat po. Salamat, partner.

sa inyong panahon at pakikamusta na lang dyan sa AWR Tuguegarao. Maraming salamat po mga ka-reasoning at sapagkat wala na pong panahon, oras kami po ay magpapaalam na ano, tayo po ay magkita-kita po muli MWF Monday, Wednesday and Friday alas 6 hanggang alas 7 po ng hapon dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa vehicle po ako, nung kasagsagan po ng kanya, i-contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-iisip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ang espiritual na pakikidigma ay isang labanan na kinakaharap ng bawat mananampalataya. Ngunit sa Epeso 6:10 hanggang 11 ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo walang tagapagtanggol. Kaya nga, ito ang nakasabi doon, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Isuot mo ang baluti ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng Kanyang lakas, ang baluti ng proteksyon, ang kapangyarihan ng Kanyang salita at ang kaloob ng panalangin upang tumayong matatag laban sa mga pakana ng kaaway. Ang tagumpay ay hindi lamang posible. Ito ay ipinangako sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Ngayon, matutong umasa sa pagtatanggol ng Diyos at mamuhay bilang isang mananakop kay Kristo.

Magandang araw sa inyong lahat. Muli po namin kayong tinatanggap. At ang topic natin sa gabing ito ay God defends against spiritual enemies. Ang Diyos ay nagtatanggol laban sa mga spiritual na mga kaaway. Alam niyo po, meron tayong paglalaban. Spiritually, in reality, ganun po ang nangyayari. Kaya nga, sinabi sa atin doon sa Ephesians 6:10-11, I be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. No, napakaganda po nung nandito sa text na ito. Sabi po, magpakalakas po tayo sa ating Panginoon. Sa kanyang kapangyarihan, isuot po natin ang baluti ng Diyos upang tayo ay ano daw po, makapanindigan laban sa pakana ng Diablo. Yung passage po na ito ay nire-remind tayo na ang ating Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng ating kasuotan, no, upang tayo ay makapaglaban doon sa kaaway na araw-araw ay ating pong kinakaharap. Ngayong araw po na ito ay sa ating pag-aaral, we will explore five ways in which God defends us against spiritual warfare. Titingnan po natin ang nakasaad sa banal na kasulatan, titingnan rin natin ang sulat ni Ellen White, at titingnan po natin ang ilan sa mga notable theologians na may mga puntos na ibibigay po sa atin. So meron po tayong puntos. Ang pinakaunang puntos, mga kapatid, ay God's strength is the source of our defense. No? Ang lakas daw po ng Diyos ang pinagmumulan ng ating pong depensa. Now, katulad po nung sinabi sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in His mighty power. No? Maging malakas daw po tayo sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Ano daw po, hindi po tayo sinasabi dito na maging malakas sa sarili nating kapangyarihan. Ang binabanggit po dito ay maging malakas tayo sa Panginoon. Hindi po kung kanino man. Hindi po kung kaninong kilala natin, hindi kung kaninong malakas na tao, o mayaman tao, o tanyag na tao, o yung mga nanunungkulan sa gobyerno, o mga pulis. Hindi po yan. Ang sinasabi na tayo ay lumapit upang tayo ay maging malakas. Ang sabi po dito ay maging malakas sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan. Wala na pong ibang lalakas sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang Kanyang kapangyarihan ay nasa atin kapag atin po itong hihilingin. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na maging malakas tayo sa ating Panginoon. Si A.W. Tozer po, ay siya po ay isang theologian at manunulat. Ito po ang sabi niya, the Christian is strong not because he is strong in himself, but because he has the presence of God's power within. Oh, tama po yung sinabi natin kanina, hindi tayo nagiging malakas na nakikilaban sa mga kaaway spiritually. Hindi po sa sarili natin, kundi nagiging malakas tayo spiritually dahil nandyan ang presence ng ating Panginoon sa atin. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na kailangan nating anyayahan ang ating Panginoon sa ating pong buhay, mga kapatid, dahil siya ang magpapalakas sa atin. Ang sabi pa ni Max Lucado, God is not just aware of our struggles. He is our defense within them. His strength turns our vulnerabilities into victories. No, apakaganda po, mga kapatid. Hindi po tayo na nag-struggle na hindi alam ng ating pong Panginoon. Siya po ay nandyan at siya po ang pinakamagandang balita, mga kapatid. Siya ay kasama po natin. He is our defense. No? At kung tayo man ay mahihina, tayo man ay walang magawa, malakas man ang nasa paligid po natin, mga kaaway, pati na rin ng Diablo, oh, mga kapatid, don't worry. Dahil yung kahinaan po natin, mga kapatid, ay pinapalitan ng ating Panginoon ng kalakasan, sapagkat kung kasama tayo ng ating Panginoon, yung kahinaan natin ay nagiging kalakasan natin, at ito ang nagdadala sa atin na tayo ay magtagumpay.
Hindi po sa sarili po natin, mga kapatid, kundi ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin. May mga pagkakataon po, mga kapatid, na akala natin tayo po ay mahina. May mga pagkakataon na akala po natin ay tayo ay tatalunan. Pero alam niyo po, ang Panginoon, kapag siya po ay gumawa, yung ating weakness, mga kapatid, yung vulnerabilities natin, ay pinapalitan niya po ng strength. At ito po, mga kapatid, ang nagiging kalakasan natin. Naalala ko tuloy yung isang video, mga kapatid, na napanood ko. Meron isang lalaki, no? Siya po ay naglalakad sa isang forest. At itong lalaki na ito ay may dala-dala siya pong kutsilyo. At habang dala-dala niya yung kutsilyo ay may dumadating na mga bear, no? Tatlong bear ang dumadating, mga kapatid. At habang siya po ay naglalakad na ganyan, nakasalubong niya yung bear, no? Natakot siya. Pero naalala niya yung sinabi ng kanyang tatay na kapag ka ikaw ay nakaharap ng bear, sumigaw ka lang ng malakas. Ah, sumigaw ka lang na ganyan ng malakas. Pero alam niyo po, habang siya po ay nakaharap ng bear, naalala niya yung sinabi ng kanyang tatay, siya po ay sumigaw na malakas. Ah, sabi niya po ng ganyan. At alam niyo po, mga kapatid, yung mga bear, wala lang, parang tumingin lang sa kanya at parang papalapit pa rin sa kanya. Sabi niya, kailangan lakasan ko pa yung pagsigaw ko. Siya po ay lumakas, nagsumigaw ulit na malakas. Ah! No? At alam niyo po ba, mga kapatid, nagtakbuhan yung mga bear. No? Bakit kaya nagtakbuhan yung mga bear? Sabi niya, ah, tama pala yung tatay ko, kailangan malakas ang sigaw. Hindi niya po alam, mga kapatid, doon sa likod niya, merong isa pang malaking bear na nakitingin doon sa tatlo at gustong awayin yung tatlong bear na gano'n. At alam niyo po, nakatayo lang siya, siya po ay na-frozen at tumakbo yung malaking bear doon sa kanyang likod at hinahabol yung tatlo, mga kapatid. No? Akala po nung lalaki ay dahilan sa kanya, siya po ay natakot yung tatlong bear doon sa kanyang harapan. Pero alam niyo po, yung pala ang natakot yung tatlo dahil doon sa mas malaki. No, ganun din po ang nangyayari po, mga kapatid. Akala natin, no? Tayo ang malakas. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, yung kahinaan po natin, hindi yon ang magpapataboy doon sa mga kaaway natin. Ang lakas ng ating Panginoon ang siyang magpapataboy sa kanila. Sinabi naman ni Ellen White sa Desire of Ages, page 827, God alone is the strength of His people. Without Him, we cannot do nothing. We can do nothing. Oh, mga kapatid, ang Panginoon Diyos lamang ang ating pong kalakasan. Kapag wala siya, wala rin po tayong magagawa. Yan din po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, without me, ye can do nothing. Kaya po napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay humarap sa ating Panginoon. Na tayo ay tumalima sa ating Panginoon dahil siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Ano ang lesson makikita po natin dito sa unang puntos natin na God's strength is the source of our defense. Sinasabi po dito sa spiritual battles po natin na yung kalakasan po natin ay kulang, no? Hindi po tayo makakatayo na lumaban sa kaaway kung sa sarili lamang nating kalakasan. It is insufficient. Oh, mga kapatid, we need to rely on God's power. It is very essential to rely on God's power so that we can overcome the schemes of the enemy. Oh, minsan tayo po ay nakakaharap, lalo-lalo na mga believers po tayo, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. We face temptations, no? And we feel powerless doon sa mga temptations na yun, pero sa pamamagitan po ng pananalangin. Asking God's help, asking His strength, we can find renewed courage, no? And we will have the ability in resisting temptations because God will be the one to sustain us. So yung unang puntos, mga kapatid, God's strength
is the source of our defense. Talaga pong sa Kanya lamang galing, mga kapatid, ang ating pong kalakasan din. Sa pangalawang puntos, ito po ang sinasabi, mga kapatid, the armor of God is our protection. No? Ang armor daw po ng ating Panginoong Diyos, ang ating pong protection. Sabi po sa Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. No? Ano daw po? Isuot daw po natin ang baluti ng Diyos, no? Upang tayo po ay makapanindigan laban sa pakana ng diablo. No? Huwag po tayong umasa sarili po natin. Atin pong isuot ang baluti ng ating Panginoong Diyos. At ito po ang magiging paraan upang tayo ay makapanagumpay sa mga kinaharap po natin. Now, sabi po ni John Stott, isa pong theologian, ang kanyang binanggit dito ay, the armor of God is a metaphor for the spiritual resources available to us in Christ. To neglect this is to expose ourselves to the enemy. No? Oh, ito po ay metaphor po pala, mga kapatid. Spiritually speaking, ay natanggap po natin ito sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung meron po tayo na relationship sa ating Panginoon. So, binabanggit po sa atin, if we neglect it, no? Kapag ito ay kinalimutan po natin, hindi natin ginawa, hindi natin pinaigting ang relationship natin sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, hindi tayo lalakas. Dahil sa magitan ng armor ng ating Panginoon, sa magitan po ng relationship natin sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay makakapanagumpay. Si Matthew Henry, isa pong theologian din at writer, ito po ang sabi niya, the whole armor of God is necessary for every part of our soul. Without it, we are exposed. With it, we are invincible. Napaganda po, mga kapatid. Kung walang armor of God sa atin, ay matatalo po tayo ng kaaway. Para tayong isang army o isang unit, no, ng army na sila ay naglalakad doon sa kalsada at sila po ay tinambangan. Pag sinabi pong expose, mga kapatid, ibig sabihin, hindi ka nakatago. No? Usually, ganyan po ang nangyari kapag merong ambush. No? Maglalakbay kayo, halimbawa naglalakbay kayo, sasakyan kayo. Tapos yung mga kaaway po ninyo nakahintay doon sa mga matataas na mga lugar. For example, merong daanan dito sa kabila merong hill. O dito may mataas na parte rin, no? Doon sila po nagtatago, no? Yung mga kaaway. Kapag nandoon na sa gitna, saka kanila babarilin, no? Ang ibig sabihin noon, you are exposed. Wala kang matatagpuan. Kaya usually kapag ganoon ang po ang nangyayari, namamatay halos lahat ng mga tao, no, na nakasakay sa sasakyan. Ganun din po ang nangyayari, mga kapatid, spiritually sa ating pong buhay. If we don't have the armor of God, we are exposed. Madali tayong matatalo ng kaaway. Pero kapag tayo ay kasama natin ang ating Panginoon, kahit saan tayo po magpunta, we are invincible. Ibig sabihin, matatalo po natin ang kaaway. Hindi sila makakagawa ng harm sa atin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Oh, mga kapatid, no? Let us put on the whole armor of God. Ano ba yung armor of God? Mamaya po titingnan po natin. Si Ellen White ay nagsalita rin, no, ang kanyang sulat mula doon sa The Acts of the Apostles. Ito po ang sabi niya, no? The Christian life is a battle and a march. There is no release, no? Oh, wala daw po pala tayong takas dito, no? Sa Christian life. Pero hindi po naman sinabi ni Ellen White na wala rin tayong pag-asa. Dahil tayo, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, meron tayong pag-asa. So ano ang puntos na makikita po natin dito? Ano mga practical lesson, no? Sa ating pong pagsuot ng armor of God, nandiyan yung truth, no? Yan nandiyan yung katotohanan
kapag nasa atin ang katotohanan ng ating Panginoon, ito ay isa sa mga baluti. Nandiyan ang katwiran ng ating Panginoon. Kapag tayo ay lumahakbang sa katwiran ng ating Panginoon, ginagawa ang mabuti, mga kapatid. Tayo po ay naglalakad na kasama ang ating Panginoon na hindi tayo gumagawa ng masama. Lagi tayong totoo sa ating pagsasalita, laging totoo sa ating pong paggawa, may mga pag-ibig sa ating puso. Yan po ay isa sa mga baluti ng ating Panginoon. The gospel of peace, ito ay isa sa mga baluti ng ating Panginoon na tayo ay lumalakad po, mga kapatid, na dala-dala natin ang kapayapaan ng ating Panginoon. Kapag merong mga nag-aaway o nang-aaway sa atin, ang sagot po natin ay kapayapaan. At hindi ho tayo nakikipag-away sa kanila. Yan po ay isa sa mga baluti ng ating Panginoon. Ano pa? Pananampalataya po, mga kapatid. Kapag tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon, nananalangin po tayo, tayo po ay patuloy na umaasa sa Kanya, nagagawin niya ang lahat ng nais niya para sa bawat isa sa atin, na tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Yan ang isa sa mga baluti ng ating Panginoon. Ano pa? Ang kaligtasan po, mga kapatid. Ang kaligtasan ay isa sa baluti ng ating Panginoon. Alam nyo, kapag alam po natin na tayo ay ligtas na, kapag alam natin ang ating Panginoon ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay iligtas, ang sagot natin sa Kanya ay pag-ibig din naman. At tinatalaga natin ang buhay natin sa Kanya. Yan po ay isa sa mga baluti ng ating Panginoon. At ang huli, mga kapatid, ay ang salita ng ating Panginoon. Oh, mga kapatid, kapag meron kayong mga problema, alalahanin po ninyo yung mga sinabi ng ating Panginoon. Alalahanin po natin yung mga katotohanan, mga pangako ng ating Panginoon. At kapag meron tayong kinakaharap na problema, ang kaaway ay talagang tumutuligsa sa atin, i-memorize po natin ang mga salita ng ating Panginoon. At tayo po ay magiging malakas. Kaya naman, lagi po nating panghawakan yung mga baluti ng ating Panginoon, yung katotohanan, yung Kanyang katwiran, yung Kanyang kapayapaan, yung pananampalataya, yung kaligtasan, at lalong-lalo na po yung salita ng ating Panginoon. Ito po ay nagbibigay ng defense sa bawat isa sa atin. Ano po yung sinabi? Put on. No? Ibig sabihin, lagi po nating isusuot. Huwag po nating hubarin, kundi lagi dapat nakasuot sa atin. Hindi po ito katulad ng damit na ito ay pagmatagal na ay dumudumi o bumabaho. Hindi po, mga kapatid, no? Ito po ay hindi na kailangan labahan, hindi po pwede nating hubadin at lalabahan po natin. Pero pag ito ay laging nakasuot, mga kapatid, hindi ito dumudumi, hindi ito bumabaho, no? Lagi dapat nating isuot daily. So put on the whole armor of God. Lagi po natin isuot ito daily. Alam nyo, ang isa, lagi ko naririnig, mga kapatid, no, sa aking teacher noon. Lalong-lalo kapag kami ay mag-quiz o mag-i-exam, at may mga kaklase po ako, teacher, wala po akong ballpen. No? Sasabihin ng teacher ko, pupunta ba kayo sa gera nang wala kayong armas? No, yan po ang nangyayari lagi. No, tayo po, mga kapatid, lagi tayong pupunta sa gera araw-araw. Huwag po natin kalimutan ang armas natin. Let us not forget putting on the whole armor of God, that we may be able to have shield against the devil. Oh, we are battling against spiritual enemies, and we need to be equipped also spiritually. Let us always put the armor of God. Alalahanin po natin yung pangalawa nating puntos. The armor of God is our protection. Huwag po natin kalimutan ito. Yung pangatlong puntos, mga kapatid, binabanggit po sa atin dito na God's word is a weapon against spiritual enemies. No? Yan po ang isa sa puntos natin ngayong pag-aaral na ito. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay isang sandata
laban sa spiritual na mga kaaway. Huwag po nating hayaan, mga kapatid, na hahayo tayo sa ating pong buhay na hindi natin kasama o hindi natin hawak-hawak ang ating pong sandata. Ang sandata na ito ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sabi sa Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. No? Kunin daw po natin ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Alam niyo po, ang labanan between good and evil, it is not actually sa umagitan po ng sandata o ng baril o ng kutsilyo o kung ano paman. Kundi ito po ay spiritual warfare. No? Sa umpisa pa lamang po, mga kapatid, ang laban between good and evil, ito po ay sa umagitan ng isipan. No? Kung babalik po tayo doon sa Garden of Eden, ano ang naging labanan po doon? Gustong kunin ni Satanas ang mundo na ito mula sa kamay ng ating Panginoon. Katatapos lang niyang gawin ang mundong ito. Pero dahil napatapon si Satanas mula doon sa langit at siya po ay dito ang pinili niya sa lupa, nagkaroon ng labanan. Napunta sa sentro itong sa Eden at saka si Eva. No? Ito ang Panginoon, ito ang kaaway, nandito sa gitna si Adan at saka si Eva. No? At ginamit nitong si Satanas ang ahas para linlangin. Linlangin po, mga kapatid. No? Hindi naman niya ginamit ang kung maari siguro siyang gumamit ng mga mas malalaking hayop, mga kapatid, para bugbugin o kaya saktan itong si Eva. Pero hindi niya po ginawa. No? Ang kinuha niya, yung pinakamagandang nilalang, mga kapatid. Kung iisipin po natin, ayon po sa sulat ni Ellen White at sa ibang mga sulat, ay pinakamaganda daw po yung ahas noon dahil merong wings ang ahas at ito po ay nagbabago-bago ng kulay. No? Yan po ang isa sa mga komentaryo po, mga kapatid. Now, kung talagang pipilitin ng kaaway, kaya naman niyang pilitin si Eva. Pero ang labanan po kasi ay nasa isip. Lumapit siya kay Eva at sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy dito sa halamanan? No? Sabi niya, pwede kami kumain. Mapapansin niyo po, mga kapatid, no? Usapan lang po ito. Ito po ay labanan. Parang chess, no, labanan ng isip, no. At unfortunately po, mga kapatid, etong si Eva ay nahulog doon sa panlilinlang ng kaaway. At sinabi niya na hindi naman sinabi ng ating Panginoon yan, pwede mo naman kainin, hindi ka naman talaga mamamatay. So etong si Eva, siya po ay nalinlang ng kaaway, siya po ay kumuha ng bunga ng punong kahoy at kanya pong kinain. Taliwas doon sa utos ng ating Panginoong Diyos na maaari kayong kumain ng alinmang bunga ng punong kahoy dito sa halamanan, maliban lang sa isa. At yun po ay tuwiran, mga kapatid, na sinuway ni Eva. Siya po ay kumuha at kumain. At ibinigay pa niya sa kanya pong asawa. Now, dito po, nagkaroon ng loyalty breach. No? Nung una, sila po ay loyal sa ating Panginoon. At nais ang ating Panginoon na gano'n ang kanyang mga nilalang, na mamahalin siya sa magitan ng kanilang buong puso, na bukal sa kanila pong puso. No? Now, hindi pa dumadating kaaway, ay wala pang nanglilin lang sa kanila. Pero nandun na, actually, yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. At yun ang testing ground ng loyalty ng mga nilalang ng ating Panginoon, ni Adan at ni Eva. Unfortunately po, mga kapatid, nahulog si Eva. Nahulog si Adan. Sila po ay nagkasala. At sila po ay nakinig doon sa salita ng kaaway. No? Masabi po natin unfortunate, no, sa kanila. Sayang.
Pero naisip niyo po ba, mga kapatid, ang mga katagang, sana kung nandun ako, hindi ako sana nagkasala. Pero alam niyo po, yung kasalanan ni Adan at ni Eva noon ay nangyayari pa rin sa buhay natin. Yung labanan ng pagpili between good and evil ay nangyayari pa rin sa atin. At nakakalungkot, mga kapatid, maraming mga pagkakataon, pinipili natin sumunod sa kaaway. Pinipili natin sumunod sa kasinungalingan. Alam niyo po kung ano ang magiging sagot natin dyan. Ano ang magiging solusyon natin dyan? Ito pong sinasabi sa Ephesians, na take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Oh, lagi po nating ilagay sa isipan po natin ang salita ng ating Panginoon upang dumating man ang mga pagsubok ng kaaway, we will stand firm and we will not listen to the lies of the devil. Now, sabi po ni Martin Luther sa kanya pong sulat, the power of the scripture in spiritual warfare, famously declaring, one little world shall fell him. No? Oo, mga kapatid, yung scripture, yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ito ang maaari nating dalhin kapag tayo ay humaharap sa kaaway. Si Dwight L. Moody, nagsalita po, ito po ang sabi rin niya, the best way to defeat the devil is to strike him with the sword of the Spirit. He cannot stand against the Word of God. Oh, the best way to defeat the devil is to strike him with the sword of the Spirit, mga kapatid. Oh, paano tayo mag-strike ng devil if we don't have the Word of God? Paano tayo sasagot at sasabihin natin doon sa kaaway na siya ay umalis kung hindi po natin alam ang mga salita ng ating Panginoon? Napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay mag-memorize ng salita ng ating Panginoon. Napaka-importante po na ilagay natin sa puso natin at sa isipan natin ang salita ng ating Panginoon. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po ang sabi po sa atin, mga kapatid. Napaka-importante na habang tayo ay naglalakad sa buhay, pamumuhay Kristiyano, meron tayong ilaw na nagliliwanag. At yun po ang salita ng ating Panginoon. Sabi pa ni Ellen White sa kanyang Desire of Ages na aklat, page 120, the Word of God is the weapon with which we are to meet the enemy. Oh, ano daw po yung weapon? Ang salita ng ating Panginoon. Pag nandyan ang kaaway, kailangan po ang sasabihin rin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Noong ating Panginoon ay dinala doon ng Holy Spirit, no, ng Spirit doon sa wilderness. At doon dumating si Satan. Ano po yung naging sagot niya, mga kapatid? It is written. It is written. It is written. Lahat ng naging sagot ng ating Panginoong Hesus sa kaaway ay galing sa sulat ng banal na kasulatan. Galing mismo sa words ng kanya pong Ama, mga kapatid. And we can also do that. We can also defeat the devil by using the Word of God and making it as a weapon to strike the enemy. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay lagi nating kasama at hawak-hawak natin ang salita ng ating Panginoon. Oh, the Bible is not just a source of comfort, mga kapatid. It is an offensive weapon against lies, against temptation, against spiritual attacks. Knowing and speaking scripture strengthens us in battle. Oh, kapag kayo ay humarap sa kaaway po, mga kapatid, napaka-importante na lagi tayong handa na sumagot sa kaaway. Ginagamit ang salita ng ating Panginoong Diyos. Maari siguro na kayo ay nag-struggle sa inyong self-doubts. O kaya naman kayo ay
hindi nyo alam kung saan mag-uumpisa. Alam nyo po, mga kapatid, no? Ang salita ng ating Panginoong Diyos ay tamang-tama sa ating pong pamumuhay. Kapag kayo ay nanalangin, no? At kayo ay magbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos, kapag binuksan nyo ang banal na kasulatan, kung ano ang kailangan nyong mensahe, yun mismo ang nababasa ninyo. Bakit po, mga kapatid? Dahil kapag hiniling natin ang banal na Espiritu na tulungan tayong maintindihan ng kanyang banal na salita, ang banal na Espiritu mismo ang magpapaintindi sa atin dahil He is the author of the Holy Scripture. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na kapag tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan, lagi nating hihilingan ang author of the Bible to explain to us, no, what it really means. Oh, huwag kayong lalabas sa araw, mga kapatid, sa bahay po ninyo kapag hindi nyo daladala o hindi kayo nag-meditate sa salita ng ating Panginoon. Kaya yung pangatlong puntos, mga kapatid, God's Word is the weapon against spiritual enemies. Yung pang-apat po, mga kapatid, ito ay lagi po nating ginagawa, no? Meron tayong programa sa Hope Channel na Let's Pray Pilipinas, no? Kung kayo po ay walang ginagawa ng 6 o'clock to 7 o'clock, puntahan nyo lamang po yung ating pong page na Let's Pray Pilipinas, no? At dyan po, mga kapatid, ay mapanood natin ang mga teams po natin sa iba't ibang Hope Channel Studios na sila po ay nag-lead sa atin ng prayer. Going to that, yung 4 point natin, no? Prayer activates God's defense, no? Oh, mga kapatid, pinapagana ng panalangin ang depensa ng Diyos. Napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay lagi pong nananalangin. Ephesians 6:18, ito po ang sabi, "And pray in the Spirit on all occasions with the kinds of prayers and requests." With all kinds of prayers and requests. Ano daw po? Ulitin natin, ha? "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests." Oh, tayo daw po ay mananalangin, mga kapatid, sa Espiritu. Hindi lang po sa isang pagkakataon. Sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng uri ng pananalangin at kahilingan. Minsan, ang prayer po natin, puro prayer of desperation, no? Minsan kapag wala tayong nagawa, sakalang tayo nananalangin, "Panginoon, tulungan mo po ako." May mga ganyang pagkakataon, pero alam niyo po, ang binabanggit po sa atin dito sa Ephesians, pray to the Spirit in all occasions, sa lahat daw po ng pagkakataon. Masaya kayo, manalangin tayo sa ating Panginoon. Malulungkot kayo, manalangin tayo sa ating Panginoon. Kinakaharap nyo ang mga problema financially, spiritually, morally, or materially, or mentally. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Napaka-importante po, mga kapatid, na lagi tayong nananalangin. Paalala sa atin ni Charles Spurgeon, sabi po niya, "Prayer is the slender nerve that moves the muscle of omnipotence." Slender nerve. Maliit daw po na ugat, mga kapatid, na ito ang kumikilos doon sa muscle ng ating Panginoong Diyos. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na lagi po tayong nananalangin. Si E.M. Bounds, ito naman po ang sabi niya, "God shapes the world by prayer. Prayers are deathless. The lips that utter them may be close to death, but the heart that felt them may have ceased to beat. But prayers live before God, and God's heart is set on them." Oh, tayo man ay kakaharap tayo sa kamatayan o wala na tayong mahininga. Pero ang ating Panginoon, kapag tayo ay nananalangin, ang puso ng ating Panginoon ay nalalapit sa atin, mga kapatid. Naririnig tayo ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante. Huwag po natin kalimutan na tayo po ay manalangin.
Steps to Christ, page 93, ito po ang sabi. Prayer is heaven's ordained means of success in the conflict with sin. Oh, wag po nating kalimutan ng panalangin. Dahil ito po ang paraan upang tayo ay managumpay sa mga pagsubok, lalong-lalo na sa kasalanan natin pong kinakaharap. Oh, importante sa buhay po natin na lagi po tayong manalangin. Sa puntos po na ito, prayer is how we access God's power and protection. Ito po ang nag-a-align sa atin, sa will ng ating Panginoon. At inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya, lalong-lalo na kapag tayo'y nakakaharap sa mga pagsubok at sa gera ng ating pong buhay. Kung ikaw ay isang business person, no? May mga pressure po dyan, mga kapatid, na ito na lang gawin mo. No? At dagdagan mo na lang ng konti o bawasan mo na lang ng konti para mas konti yung babayaran natin. Oh, wag po tayong pumayag na ganyan. Manalangin po tayo. Let us ask God's help that our minds will be clear and we will have the courage to do the right thing. Na tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon dahil nais natin, mga kapatid, na yung integridad natin ay maging intact dahil ating pong ibinibigay at pinapakita sa ating pong buhay ang ating Panginoong Diyos. We are living like our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga, kung kayo ay kumakaharap sa mga problema o yung buhay ninyo ay simple lang at banayad ang buhay, let us always pray. Because sa pang-apat na puntos natin ay pray activates God's defense. Yan po, lagi tayong manalangin. At tutungo tayo sa panglimang puntos, mga kapatid. Ito yung pinaka-last na point natin ngayon. God's presence provides ultimate victory. Oh, mga kapatid, tayo lamang ay mananagumpay sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Without me, you can do nothing. Parang sinasabi po natin, kung wala ako, sabi ng ating Panginoon, hindi kayo magtatagumpay sa laban ng buhay ninyo. Kaya nga, napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay laging nasa ating Panginoon. Because if we don't have God in us, we will not have victory. Or in His presence, we will have victory. Romans 8:38, ito po ang sabi, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. O, sa lahat ng mga bagay po daw na ito, mga kapatid, tayo po ay higit pa sa mga nananalo o nagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos sapagkat tayo ay umiibig sa Kanya. O, mga kapatid, tayo ay magtatagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Si Dietrich Bonhoeffer, ito po ang sabi niya, victory is already won in Christ. Our task is to live into that victory. Oh, ang kailangan lang po pala natin, mga kapatid, ay makiisa tayo sa Team Jesus, mga kapatid. Merong dalawang team, Team Satan and Team Jesus. Ngayon pa lang alam na natin kung sino po yung nagwagi dahil doon sa cross ng Kalbaryo, nagwagi na ang ating Panginoon. So what do we need to do is to mabuhay tayo, lumapit tayo, makiisa tayo doon sa Team Jesus and we will have a surety of the victory. Victory is already won in Christ. Huwag na po tayong mag-experiment. Parang pwede naman siguro dito. Uy, mananalo siguro to, no? Alam na natin kung sino yung panalo. Sa mga laban-laban, yung aking pong misis ay mahilig po doon sa volleyball, no? At siya po ay nai-stress siya. Kapag ka naglalaban na ang kanyang favorite na team, okay? Merong mga pagkakataon po, mga kapatid, na nanonood yung misis ko. At hindi nyo pa parang na-excite siya masyado, na-stress siya. Papatayin niya bigla yung TV. No? Sabi niya, mamaya na ako manonood. Kinakabahan daw po siya.
Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag natapos na yung laro at nalaman niya na yung team niya ay nanalo, sa kanya huulit papanoorin. Bakit? Alam niya niya kung ano yung outcome. At kahit ano pang score ang makita niya doon sa kanyang sa replay po, mga kapatid, alam ko, nanalo yung team ko. Ganun din po sa atin po, mga kapatid. Hindi na natin kailangan alamin dahil sinabi na sa atin ng ating Panginoon that victory is already won in Christ. What we need to do is to be with Christ. Oh, sabi po ni Ellen White sa kanyang sulat na The Ministry of Healing, page 71. We are not left to fight the battle in our own strength. Jesus is our helper. In Him, His strength for every trial. Oh, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang tumutulong sa atin, ang ating kalakasan ay galing sa Kanya. Ano man ang dumadating sa atin na mapagsubok, tayo po ay nagwawagi. Oh, mga kapatid, the ultimate victory is already secured in Christ. When we remain, kapag tayo po ay nasa ating Panginoon palagi, nasa presence ng ating Panginoon, tayo po ay nabubuhay, hindi biktima, kundi we are conquerors. We are winners. We are champions. Dahil tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. O mga kapatid, nandito yung limang puntos na ito. Tayo po ay nabubuhay sa huling kapanahunan. At doon sa Epeso ay nagpapaalala sa atin na ang spiritual na pakikidigma, mga kapatid, ay totoo. Ngunit ngayon din ang pagtatanggol, gayon din po mga kapatid, ang pagtatanggol ng ating Panginoon, ibinibigay niya ang kanyang lakas, ang baluti ng Diyos, ang kanyang salita, ang pananalangin at ang kanyang matagumpay na presensya bilang ating kanlungan, mga kapatid, sa laban ng mga espiritual na kaaway. Kapag umaasa po tayo sa Kanya, makakapanindigan tayong matatag laban sa pakana ng kaaway. Nakakaharap ba kayo sa mga espiritual na laban po ngayon

So ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Meron po akong nais na ibigay sa inyo na lima na mga paraan upang lalo tayo mga panagumpay sa kaaway. Number one is draw strength from God. No? Tayo daw po ay kumuha ng kalakasan sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin at sa pamamagitan po ng devotional natin sa ating pong buhay. Pangalawa, put on the armor of God. Atin pong kunin at lagi natin pagtuunan ng pansin ang armor ng ating Panginoon. I-remind po natin yung ating pong sarili sa mga armor po na ito. Ang kaligtasan ng ating Panginoon, ang pananampalataya na galing

0: po sa ating Panginoon ang kapayapaan, mga kapatid. Ito po ay isuot natin na baluti bago tayo lumabas ng bahay. Ang pangatlo po ay speak the word of God. O hindi lang po natin ito basta babasahin, kundi i-memorize po natin ang scriptures, mga kapatid. Upang sa lahat ng mga pagkakataon, sa mga struggles po na ating pong nakikita at kinakaharap, we will have the weapon against lies and temptations. Pang-apat, pray without ceasing. O tayo po, mga kapatid, ay laging mapanalangin. Maging constant ang connection natin sa ating Panginoon. Kahit saan man tayo, naglalakad man tayo, nagtatrabaho man tayo, laging dapat nakukonekta sa ating Panginoon. Let us always ask God for help. At yung mga tanong na ano ang gagawin ng ating Panginoong Jesus sa pagkakataon na ito o sa sitwasyon na ito, ito po ay isa sa mga dapat nating tinatanong. And number five, trust in victory. No? Remember, and in Him. He is already victorious and we will also be victorious. Habang po tayo tumatayo, mga kapatid, sa mundong ito, tayo ay nabubuhay. Let us always be equipped with His armor. No? Relying on the power that God is giving us that we may always live victoriously in Christ. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na amin pong muling naripaso at nakita ang inyong leksyon. Alam po namin, Panginoon, na sa buhay namin may mga kinakaharap na kami ng mga problema at mga pagsubok. At alam rin po namin, Panginoon, na kayo magbibigay ng tagumpay sa amin. Kayo po ay nagtagumpay na, kami ay gustong makiisa rin sa inyong tagumpay. Kaya sa gabi po ito, amin pong itinatalaga ang amin pong puso sa inyo. Kayo nawa po ang siyang manguna sa amin. Kayo nawa po ang magbigay tagumpay sa amin. At kayo rin po, Panginoon, ang magpalakas sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong patuloy na sinasamahan. Tumitingin kami sa darating na panahon sa inyong pangalawang pagbabalik na kami ay sama-samang sasalubong sa inyo at magmamana ng buhay na walang hanggan. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
2: Welcome to another session of our program, Mindful Chats. Ito po ay mapapanood at maririnig. Naririnig tuwing Monday, Wednesday, Friday, and Saturday from 8 to 9 p.m. dito po sa AWR 89.1 FM and stream live sa YouTube and Facebook page ng Adventist World Radio Manila. This is your host, Lalaine Saron Alfonoso. Binabati ko po kayo lahat, mga kaibigan, ng isang masayang masaya at umaatikabong gabi. Good evening, Pam!
3: Good evening, Doc Lane. We are transmitting truth, transforming lives. This is Adventist World Radio. My name is Pam. Kami po ang makakasama niyo sa loob ng isang oras. Tayo po ay magkakanig muli sa isang interesante at makabuluhang pagbabalangkas ng kung ano mang ating subject ngayong gabi. Magandang gabi, Doc Lane.
2: Yes, and this evening, we are very fortunate to have with us an expert on mental health. Good evening, Dr. Ralph. Kumusta po kayo?
4: Magandang gabi po. Ako po ay nagagalak na maparito para magbigay ng isang napakagandang discussion on a very important matter.
2: Yes, salamat po at alam po namin na very busy ka, but thank you at napaunlakan niyo po ang aming paanyaya. Alam ko po na marami kayong mai-share sa amin kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating kalusugan, especially po ang ating kaisipan. Dr. Ralph, you will be introduced later po ni Pam, but we would like to inform our viewers na kung may mga katanungan po kayo, Pam, saan sila pwedeng tumawag?
3: Maaari po kayong mag-chat o mag-text o tumawag sa number 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. Pwede po kayong magtanong. Ang aming topic ngayong gabi ay very, very interesting. At pwede rin kayo pong mag-chat sa Facebook chat box at sa YouTube chat box. And we're having a shout-out to all our listeners every time we have this program. Back to you,
2: yes.
3: Doclaine.
2: Yeah, good evening sa lahat, ano, sa Facebook and YouTube channel. Kung gusto niyo po kayong batiin, just text your location and your name and we will greet you. Kahit hindi ito greetings na, I mean, hindi ito programa para i-greet lahat. But we also would like to recognize those who are listening to us right now. Pam, there is one question na hindi natin nasagot last time. Ano?
3: Oh, yes.
2: We promised Pam na sasagutin natin ang katanungan ng isa nating listener. And can you please read the question?
3: Okay, my pleasure. Ito po actually a very, very avid listener natin since the start. Her name is Helen Aguilar. Shout out po sa iyo. Sabi niya last time, we were talking about nutrition last Wednesday.
2: Yes, and yes.
3: She was asking, mga ma'am, paano po ang anak ko PWD sa pag-iisip? Schizophrenia? Makakasama ba ang kape at soft drinks? Merong magsasagot yan ngayong gabi.
2: Yes. O, hindi pa nga nagsisimula si Dr. Ralph Guangco. Pasasagutin na natin siya. Ganito dito. This is kind of initiation, Dr. Ralph. No? So, ang katanungan, nakaka-apekto ba ang pag-inom ng kape at soft drink sa isang tao na may mental health problem? And actually, in-identify niya kung anong mental health problem ito. Ito ay schizophrenia. Mm-hmm. Ralph?
4: Okay po. Naiintindihan ko po yung inyong pag-aalala bilang isang magulang sapagkat hindi po madali yung may anak na may pinagdaraanan sa pag-iisip o yung may mga tatabag po nating a person with disability or PWD, gaya po ng schizophrenia. It's a severe psychiatric disorder. And natural lamang po na gusto niyong mabigay ng pinakamainam o pinakamagandang payo o pinakamagandang nutrition para po sa inyong anak. Lalo na po kung talagang ito ay problema po para sa inyo. Tungkol po sa inyong katanungan sa kape o soft drinks, totoo pong may mga ilang dahilan kung bakit po mas mainam na iwasan ito o limitahan natin, lalong-lalo na po sa mga batang may schizophrenia. Sapagkat po for the caffeine, yung kape po, ay maaari pong magpabilis ng tibok ng puso at maaari magdulot po ito ng pag-aalala po doon sa bata. So, ganon din po sa kanyang pagtulog. Mamaya po pag-uusapan naman natin ang pagtulog, ano? Ang pag-inom po ng kape ay maaaring makasagabal po sa maayos na tulog ng bata at ang kulang sa tulog ay madalas din po magpalala rin po ng mga sintomas ng schizophrenia. So sa iba pong kaso, maaaring magpalala rin po ito ng maaaring yung mga sintomas po ng pagkalito o yung pagka-alerto po ng bata ay maaari rin po maapektuhan. So similar po when it comes to soft drinks. Alam po natin na minsan gustong-gusto po ito ng mga bata, ano? Talagang hinihiling po ito ng mga bata. So balit atin pong alamin na ang napakataas ng content ng sugar nito ay maaring magdulot po ng mood swings o pagiging irritable ng bata. And meron din pong mga chemical na na coloring or ingredients itong mga ito na maaari rin pong makaapekto sa ating isip at katawan, lalo-lalo na po ang isang bata na kung saan ay may schizophrenia and developing pa rin po ang kanyang utak. So napakabigat po ng maaaring maging dulot nito, negatibong dulot nito, kung patuloy po nating ipapainom po ng mga ganitong inumin. So mas mainam na lang po na painumin po natin ng tubig o yung mga fresh juices. Mas makakatulong po iyon kasi mas maganda pong natural tayo at mas maaring maging maayos pa po yung kalusugan po ng ating anak.
2: Wow! Hindi pa nagsisimula si Dr. Ralph, ay power-packed answers na ang kanyang binato sa atin. Maraming salamat, Dr. Ralph. So, sa katanungan ni Helen, maaring makaapekto ang pagkonsumo ng kape at soft drinks sa mental health. Keep that question coming, mga kaibigan. We are ready to answer your questions. So just send your questions to the chat box sa Facebook and YouTube channel at sa number na sinabi ni Pam kanina. So mga
3: uulitin
2: kaibigan, ngayong... Okay, pakiulit nga po, Pam.
3: 0918-944-7891. Back to you, Doc Lane.
2: Thank you so much, Pam. Well, mga kaibigan, ngayong gabi, pagtutunan po natin ang pansin, paano ba natin mapapanatiling malusog ang ating kaisipan sa pamagitan po ng exercise. Aba, mga kaibigan, ito po ay isang paksa na kailangan ng kaintim na pag-uusap at talakayan. Dahilan nga po sa ang ehersisyo po ay kadalasan ng nakakaligtaan, di po ba? Usually, nag-e-ehersisyo ang karamihan sa atin una para bumaba ang timbang, di po ba? O gumanda ang katawan, maging sexy, or magkaroon ng macho body, or yung sinasabi nilang for fitness sake. But beyond that reason, is there a lot more, no? So what does exercise do to our body, especially our mental health? Ang sabi ng mga researchers, ano po, ito ay i-elaborate ng ating guest. Ang sabi, regular physical activity can help alleviate symptoms of depression, anxiety, and other mental health conditions, and it promotes our overall well-being. So mga kaibigan, handa na ba kayo na makinig sa ating bisita? Pam, can you please introduce our speaker or our guest tonight?
3: My pleasure. Our speaker tonight is a dedicated faculty member of the Adventist University of the Philippines Department of Psychology and a registered psychologist and psychometrician. He is currently practicing as a pediatric clinical neuropsychologist handling cases of neurodevelopmental disorders. And drawing from his academic training, clinical expertise, life experiences, and spiritual faith, he inspires others to achieve their full potential and grow closer to Christ. He holds the view that those who love Christ will go to carry out his works and serve people selflessly until he comes. One of his favorite quotes from the Spirit of Prophecy is, "We are all woven together in the great web of humanity, and whatever we can do to benefit and uplift others will reflect in blessing upon ourselves." Ralph is a happily married man to Wendy Jell Balila Guanco. Ay, ang ganda ng pangalan. A practicing lawyer, physician. Oh no. They were blessed with a 5-month-old baby girl named Lily Rain, and he will teach us the importance and benefits of sleep. But he will never lull us now. He's
2: sleep
3: Dr. Ralph.
2: Exercise.
3: Yes, we will sleep. But he will not put us to sleep tonight. He's Dr. Ralph.
2: Exercise yung nasa isip natin.
4: Maaari rin po makatulong ang exercise at sa sleep. So,
2: yes, yun, yes,
4: rin
2: yes.
4: Yung highlight natin omaya.
3: Yes, and he's Dr. Ralph Jason Guanco. But before we give him his time, we will pause for a while and help our very quick a minute of prayer. Can we do that? Okay,
2: yes,
3: let us pray.
2: Please.
3: Okay. Dear Father, allow our lives to find rest always in you, and only not only during Sabbaths, but rejuvenating our body for your glory, that they may see the good works in us and your name may be made bigger in their lives. Amen. Doc Lane.
2: Yeah. Go ahead, Dr. Ralph. And we will
4: Okay.
2: be just listening. We will just be here listening.
4: So, napakagandang gabi po sa ating lahat at sa ating pong tagapanood sa ating Facebook, YouTube, and sa ating pong tagapakinig all over the Philippines. Ito pong topic na ito ay napakaganda, ano? Sapagkat marami marahil sa atin ay nakakalimutan ang kahalagahan ng tulog or sleep. No, sa isang mundong patuloy na pinupuri yung kasipagan, yung pagiging produktibo, kadalasan pong itinuturing na luho ang pagtulog imbis na pangunahing pangangailangan. Gayunpaman, ipinapakita po ng mga pag-aaral na at ng katotohanan ng pag-aaral na ang pagtulog po ay hindi lamang isang uri ng pagpapahinga o rest, kundi isang makapangyarihan at mahalagang bahagi ng ating overall health and well-being. So nakakatulong po ito sa ating buong pangkabuuang kalusugan. So kung ikaw man po ay nakakaranas ng hirap sa pagtulog, kakulangan sa pagtulog, sama-sama po nating alamin ngayong gabi kung ano nga ba ang mga bagay na maaaring makatulong sa iyo upang masolusyonan ito. So invite na po ang inyong mga kamag-anak, kaibigan na makinig po sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Sapagkat ito po ay napakagandang pag-usapan dahil maaari po itong makatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Now, let me start first with the Bible. Alam niyo po ba na sa Biblia, ang pagtulog ay madalas na may positibong simbolismo o simbolikong kahulugan. So una po, physical rest. If you can see on the screen, makita po ninyo or sa ating pong tagapakinig, physical rest, ibig sabihin ay from the biblical perspective, ito po ay gift from God. And it may suggest peace and safety. In Psalm 4:8 and Proverbs 3:24, ipinapakita po ito na isang natural at mahalagang kaloob ng Diyos para sa pagpapahinga at pagbibigay po ng bagong lakas para sa atin. So ang atin pong katawan was designed to work and rest and not just to work, work, work. You know? So that's why our body needs rest. And rest could be done through sleeping. Next one is spiritual apathy. Ano po? So, ibig sabihin po nito, kapag inilalarawan naman po ang pagtulog bilang spiritual apathy, ito po'y nagsisilbing paalala po sa atin upang magising at lumago sa ating pananampalataya. So, it is a call for us to awaken spiritually. The verses would be Romans 13:11 and Ephesians 5:14. Now, another definition or symbol in the Bible is the symbol of death. So, bilang simbolo po ng kamatayan, ang pagtulog po ay nagsasaad ng pag-asa sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. So positibo pa rin po, ano? There's hope. Then there's another one which is divine communication, you know? Sa pamamagitan ng panaginip, ginagamit po ng Diyos, God is using dreams upang ipahayag ang kanyang mga plano tulad ng mga panaginip po ni Jacob at ni Joseph, you know? God uses sleep and dreams to speak. Then the last one, Jesus and sleep. If you have heard a story o napakinggan niyo po yung story na kung saan yung mga disipulo niya ay natakot sapagkat bagyo na po ay, you know. So sa huli ang pagtulog po ni Jesus habang may bagyo ay nagpapakita po ng tiwala sa Diyos at ang kahalagahan ng pamamahinga kahit na sa gitna ng kahulugan o kaguluhan, you know. So God is was sleeping, and that shows his humanity. So, napakaganda pong pag-aralan po natin ang pagtulog because even the Bible highlights it as an important activity for humans. So ngayon po, atin pong himay-himayin ang mga importanteng factors associated to sleep. So let me start first with the overview. So ano po ang ating pag-aaralan ngayong gabi? Bakit po kailangan natin matulog? Ano po ang siyensya ng pagtulog? Pangatlo, ano naman po yung mga iba't ibang uri ng mga problema sa pagtulog? Ano ang magiging solusyon po natin? Ano po ang mga tips and strategies na maaaring makatulong sa inyo upang maging masarap ang inyong pagtulog? So, Bakit po kailangan natin ng tulog? In the Bible, it says, so whatever you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Ang pagtulog po ay kasing halaga ng hangin na atin pong nilalanghap at ang pagkain na ating kinakain sa araw-araw. Ngunit para sa marami, ang pagtulog ang huling iniisip sa listahan ng mga gawain. Maaring nakakalimutan po natin na ang sleep din po ay napaka-importanting activity for us. Marami po sa atin ang nakakalimot na ang kakulangan sa sapat at mahimbing na tulog ay may seryosong epekto sa atin. Lalo na po sa inyong trabaho at sa kalsada. Nakakalungkot po, ano? We have heard a lot of accidents related to sleep. Maaring yung mga napakinggan niyo po sa mga nakaraang mga drivers na kung saan nagkaroon ng accidents. Marami ang nasasawi, nasasaktan bawat taon dahil sa pagmamaneho ng habang antok. You know, ang mga di na-treat na problema sa pagtulog at masamang gawi sa pagtulog ay maaari pong magdulot ng aksidente. So, pagbababa ng produktibo sa trabaho and sa kalidad po ng buhay. So, karaniwan pong nirekomenda ng mga eksperto na magkaroon tayo ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi. Now, tignan po natin mamaya, meron po akong mga bagay na babanggitin sa inyo, mga oras ng tulog para po sa mga iba't ibang edad. So let me start first, bakit kailangan ng tulog? So mahalaga po ang pagtulog dahil sa lahat ng mga dahilan na ito. Ang antok ay nakakaapekto po sa inyong pagiging alerto. Sa bilis po ng reaction ninyo, sa mood po ninyo, sa koordinasyon po ng kamay at paano nyo, tinatawag po nating visual motor skills, at pati rin po sa inyong memory. No, ang pagtulog po at ang problema kaugnay nito ay may malaki pong papel sa maraming sakit ng tao at apektado po halos lahat ng aspeto ng buhay ng tao. So isipin po natin ang ating katawan bilang isang computer. So may mga computer naman po kung sakali man ay cellphone o yung mga bagay na gadgets, ano po, ang problema po kapag ang computer po ay nasobrahan ng gamit, you know, at sira po yung hard drive niya, hindi po maaring maggumana ng maayos ito. Hindi niyo po makukuha yung buong performance ng computer na iyon. Kasi habang, you know, kung ito po ay kukumpara natin sa tulog, kung habang natutulog po tayo, ay nire-repair po kasi. So kung i-reset niyo po, papatay niyo po muna yung computer at ipapahinga po ninyo, nagkaroon po ng pagpapahinga yung computer, hindi po siya mag-overheat. Ano? Nire-repair po ng katawan natin kapag tayo po natutulog at naghahanda po sa susunod na araw. So if you can see on the screen, for those of you who are watching online, better concentration, better memory and recall, creativity, it helps you to make better decisions as well as reduce focus on negative things, and also strong immune system. There's lower risk for you to develop certain form of health issues. So napakaganda po na bigyan po natin ng pansin ang pagtulog. Alam niyo po ba na may isang pag-aaral na ang sinasabi ay good sleep is necessary or importante para po sa ating magandang pangangatawan at magandang kaisipan. At hindi lamang po iyon. Ito rin po ay maaring makatulong sa ating kalidad ng buhay natin. So mahalaga po na ang tulog natin ay mabigyan po natin ng pansin. So, maaring kasing ito ay nagdudulot po ng stress po sa inyo, pagkapagod at iba pong nararamdaman. Kaya mahalaga po na mabigyan po natin ng tamang atensyon ang pagtulog natin bilang bahagi po ng pangangalaga sa ng ating sarili. So, let me share with you, nais ko pong bigyan kayo ng mga bagay na kung saan nagdudulot ng negatibong epekto sa inyo ang pagtulog. Unang-una po, insufficient sleep ay associated po sa maraming-maraming negatibong epekto at mga social na mga negative outcomes. Unahin po natin ito, increased incidence of cardiovascular morbidity, kung saan tumataas po ang insidente ng sakit sa puso at ang kaugnay na karamdaman nito. So maari pong may mga simptomas po kayo nararamdaman na maaring dahil sa inyong kakulangan sa pagtulog. Pangalawa po, increased chances of diabetes mellitus. This is based from a study of Chato and et al. So that was published in 2018. Mas mataas po ang posibilidad ng diabetes. Pangatlo po ay labis na katabaan or obesity. Pang-apat, derailment of cognitive functions. So ano pong ibig sabihin nun? Pagkawala o pagkasira ng mga kakayahan sa pag-iisip. Yung mga functions po ng utak natin na binanggit ko po kanina, memory, visual motor skills, and other executive functions, yung problem solving, affected kapag kulang po kayo sa tulog. And then, if you can see, at sa panglima, vehicular accidents o mga aksidente sa kalsada. Napakahirap po kapag kayo po'y antok at kayo po'y nagda-drive, ay mataas po ang risk ng aksidente. So, naapat po nating bigyang pansin ang mga ito. Then, sunod po, increased accidents at workplaces. Maaring po kayo'y magkaroon ng mga problema sa inyong trabaho. Maraming maaring na may misplaced, maraming mga hindi natatapos dahil laging antok. Maaring hindi nakaka-focus sa trabaho dahil antok o dahil kulang sa tulog. At ang panghuli po is what we call depressive symptoms, kung saan nakakaramdam po tayo ng sintomas ng depresyon o tumataas po yung sintomas ng depresyon. Dumadami yung sintomas at hindi na napipigilan dahil nga sa pakulangan sa tulog. So there's a risk. Ang dami po mga risk. Ano? So kung hindi nyo po bibigyan ng pansin, ito po ang mga posibleng ma-encounter nyo o maging dahilan ng kakulangan po sa ninyo sa inyong pagtulog. Now, ano nga po ba yung insufficient sleep? Later on po, atin pong himay-himayin ano yung mga iba't ibang terminologies o mga definition ng kakulangan sa tulog at iba't iba pang mga definition ng kakulangan sa o ng tulog. So first po, i-define po natin si insufficient sleep. So ibig sabihin po nito is regularly getting less sleep than needed for at least 3 months, causing daytime sleepiness, total sleep, and then increasing total sleep time usually helps reduce this sleepiness, and often frequent insufficient sleep leads to poor mental and physical health. So, regularly getting less sleep than needed. So, definition po natin, isa-isahin po natin to. Ang insufficient sleep po, ang Tagalog po niyan, hindi sapat na tulog. Ano po? Insufficient sleep is hindi sapat na tulog. Kayo po ba yan? Kung saan kulang kayo sa oras ng pagtulog na kailangan ng inyong katawan, karaniwan po dahil sa sarili nating desisyon, tulad ng pagpupuyat sa trabaho, pag-aaral, o paggamit ng gadget. So for example po, may 8 kayong oras na pwedeng matulog, pero 4 lang ang oras na tutulog kayo dahil sa kanunood ng inyong mga series o mga movies ba? Because it is intentional. So not getting enough total sleep. Then there's another term which is what we call sleep deprivation. Ano po ang sleep deprivation? Ito po yung matinding kakulangan sa tulog. Ubos ng tulog. So, ang kanyang meaning po ay ito po yung kondisyon na kung saan tayong mga tao ay kulang na kulang. Kung ang insufficient sleep po ay hindi sapat na tulog, si sleep deprivation naman po ay matinding kakulangan sa tulog. So dahil maaaring ito ay sa trabaho rin, sa stress, sa mga hindi sinasadyang sitwasyon. So mas malala ito kaysa sa hindi sapat na tulog. And most of the time, ito pong sleep deprivation is caused by insufficient sleep dahil kulang kayo sa tulog. So medical issues, sleep or environmental factors, and pwede po natin mabigyan ng example. For example, lagi na lang akong 3 oras natutulog sa loob ng 1 linggo. Pakiramdam ko, sobrang pagod na ng katawan at utak ko. Yan yung matinding kakulangan sa tulog. So kung kayo po'y nakaka-relate, maaaring matinding kakulangan sa tulog ang inyong nararamdaman. And ito pong huli ang tinatawag po nating insomnia. Maaaring napakinggan nyo na po ito or maaaring ginagamit nyo po ito. Ito po ang tinatawag nating hindi makatulog. Okay? So ang meaning po nito ay ito po ay isang sakit o sleep disorder kung saan ang tao ay may hirap makatulog at mahirap din pong ma-maintain yung tulog niya at madaling magising. Kahit na gusto niyang matulog at may sapat siyang oras para dito, hindi pa rin siya makatulog. Okay, naintindihan niyo po? Insufficient sleep, hindi sapat na tulog. Sleep deprivation, matinding kakulangan sa tulog. Insomnia, hindi makatulog. So, si insomnia, example po niyan, gabi-gabi na akong nahihirapan matulog kahit na nasa kama na ako ng maaga, iniisip ko ng iniisip kung bakit hindi ako makatulog. So according po sa DSM-5TR, the manual that we use to diagnose insomnia, ito po yung difficulty falling or sleep or staying asleep or waking too early. And it is occurring at least 3 nights per week or 3 months for 3 months despite yung adequate opportunity for sleep. And it is already causing problema or significant distress or impairment sa inyong functioning bilang isang tao. So naintindihan pa na po natin. So patuloy po tayong intindihin ang mga ito. At tayo po ay may natural sleep cycle sa ating katawan. So ang pagtulog ay kasing halaga po ng pagkain at tubig gaya na po ng aking nasabi kanina. Nakaka-apekto po ito sa ating katawan, sa ating isip at sa ating damdamin. So maaari nitong baguhin po ang ating pakiramdam, ang ating alaala, yung lakas po natin at maaaring naka-apekto rin po ito sa ating kalusugan at trabaho. Now, let me first explain to you very briefly in a practical way ano ang nangyayari. So, alam niyo po ba na sa ating brain, may tinatawag po tayong suprachiasmatic nucleus or SCN. So, ang SCN po yung nagre-regulate ng mga activities na ating nakikita na naapektuhan ng ating buong katawan. So, naglalabas po ito ng cortisol, yung una kung saan ito po isang stimulating hormone na nagtutulak sa ating katawan na magsagawa ng iba't ibang aktibidad sa ating utak at ating pangangatawan. Naglalabasin po ito ng isa pang hormone na tinatawag po nating melatonin na ginagawa po ng pineal gland kapag dumidilim na. So yung melatonin po natin sa dugo, nananatili po yan ng halos 12 oras sa buong gabi, 12 hours. So kapag sumikat po yung araw, humihinto yung pineal gland sa paggawa nito at halos hindi na po matukoy ang melatonin sa dugo na kapag may araw na. So karaniwan po nagsisimula yung paglabas ng melatonin ng 2 to 3 hours bago po tayo matulog. So karaniwan po sa pagitan po ng 8 ng gabi hanggang 10 ng gabi. So depende po yan sa oras ng pagtulog natin at sa paglubog po ng araw. So iba't iba po yung secretion ng melatonin kung kayo po ay nasa Amerika, kung kayo po ay nasa Europe at kayo po nasa Pilipinas. You know? Nananatili po itong mataas sa buong gabi at tumababa naman po sa madaling araw kapag sumisikat na yung araw. And that affects our brain. So kapag gabi po kayo po sa cellphone pa rin ng cellphone, maaaring maapektuhan po itong regulation ng ating utak. You know, na kung saan ay makakaapekto po sa ating pagtulog. Aside from that, in our body, there's what we call regulating systems. One is what we call the sleep-wake restorative process. The second one is circadian biological clock. So, una ko pong ibigay sa inyo yung restorative process. Ano pong restorative process? Kung saan natural po na nangyayari ang pagtulog bilang tugon sa haba ng oras na tayo ay gising. So, habang mas matagal po tayong gising, mas lumalakas po yung pagnanais natin na matulog. Okay po, that's what we call restorative process because sa katawan po natin, design po na magpahinga siya. So balit dahil po sa atin pong kagustuhan na magtrabaho, magbigay ng mga magkaroon ng mga activities na maaaring makastimulate sa atin, hindi po nakaka-restore ng maayos ang ating pong katawan. Pangalawa po, ang proseso na nagko-control sa oras ng pagtulog at paggising sa araw at sa gabi. So ang oras po na ito ay kinokontrol po ng tinatawag natin na circadian biological clock na matatagpuan po sa ating utak. So ang bahaging ito po ng utak ay naapektuhan ng liwanag. Kaya natural po tayong naantok sa gabi kapag madilim na at aktibo naman po tayo sa araw kapag maliwanag na. So yung orasan po na yan ay umiikot sa 24 hours. At nararamdaman po natin yung pagkaantok bandang alas 2 hanggang alas 4 ng umaga. Yung talagang deep sleep na. At sa hapon, alauna hanggang alas 3 ng hapon. So normal pong nangyayari yan. So that's why we suggest na magkaroon ka ng nap time, ano, at least para kung ang work mo talaga is at 1, you should be able to have a nap, you know? So ano po ang kailangan ng mga tao? Ilang oras ang kailangan? You may ask. Sleep needs vary over the life cycle. Look at the screen here at sa ating pong tagapakinig, babasahin ko po sa inyo. So ang mga sanggol po o bagong silang hanggang 2 buwan ay nangangailangan po ng 10.5 hanggang 18 na oras ng tulog sa loob ng 24 na oras or 24 na oras. Mahalaga talaga na ang tulog po natin para ma-sustain po yung baby ng kanyang brain development. And mula po 2 hanggang 18 buwan, ang karaniwang sanggol po ay nangangailangan ng 13 to 15 hours ng sleep. So sa edad naman po na 18 na buwan at sa panahon ng pagiging toddler o preschool na, kailangan po ng mga bata ng humigit kumulang 11 to 14 hours na tulog. Sa pag-abot naman po ng edad na 5, kinakailangan nila ng 10 oras na tulog sa gabi. Karamihan po sa mga bata ay hindi na nagpapahinga kapag sila ay nasa edad na 5. So ang mga kabataan naman po ay nangangailangan ng halos kasing dami rin po ng tulog tulad ng dati. So 8 to 9 hours na tulog din po sila. Bagamat madalas po na abala ang mga teenagers sa aktibidad or very busy sila, mahalaga pa rin na makatulog po sila ng maayos para po sa kanilang brain development. So maraming teens po ngayon or teenagers na nakakaranas ng pagkaantok dahil sa matagalang kakulangan sa tulog dahil din po sa kakalaro sa cellphone. So ang mga matanda rin po ay kailangan din po ng same number of hours para po gumana yung kanilang brain ng maayos din po. Now, you may ask, paano naman po sa mga matanda, sa atin po mga senior citizens? Salungat po sa isang karaniwang maling akala na ang mga senior citizens po natin, our elderlies, ay nangangailangan pa rin ng kasing dami ng tulog tulad po ng mga sa ating mga young adults. Gayunpaman, madalas po kasi silang may mga medical na problema o problema sa pagtulog kaya hindi sila nakakatulog ng maayos or dahil sa kanilang sakit hindi po sila komportable o madalas ang kanilang pagising. At maaaring hindi sila nakakaranas ng malalim na tulog habang tumatanda po sila. So that affects the sleep. Pero as much as possible, we still recommend that at least 7 to 9 hours pa rin po sa adults or 7 to 8 hours at least ang kanilang makuhang tulog. Now, here, you can see here, tulad po ng nabanggit kanina, bawat isa po sa atin ay nangangailangan ng tamang oras ng pagtulog upang manatiling alerto po kayo nang hindi kayo umaasa sa mga pampagising tulad ng soft drinks, tulad ng caffeine. So ang karaniwang dami po ng tulog na kailangan nating gawin ay base po doon sa sinabi ko po sa inyo. Kapag tulang po talagang kayo'y magkakaroon ng pagkaantok sa trabaho. Tingnan niyo po ito. Monday, for example, ay alerto kayo kasi very active ang brain niyo. Manonotice niyo po habang tumatagal yung week hanggang dumating ng Friday na parang bumababa na, parang lagi ka nang naaantok. Maaring dahilan niya ng tinatawag natin na sleep debt. No? May utang ka sa tulog. Ano? Hindi lamang pala utang sa financial ang ating problema na utang, kundi mayroon din palang utang sa tulog. Kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na tulog, naiipon po yung tinatawag natin na utang sa tulog o yung sleep debt. Ang utang po sa tulog ay ang naiipon po ninyo na insufficient sleep. You know? Halimbawa, kung ang karaniwang kailangan ng isang tao ay 8 oras sa tulog sa bawat gabi, ang natutulog lamang niya sa 6 na oras kada gabi sa loob ng isang linggo, magkakaroon siya ng sleep debt na 14 na oras. So kapag mas malaki po ang inyong utang sa tulog, mas madalas po maranasan ninyo ang tinatawag natin na microsleeps. Ano nga po yun? Microsleeps. Yung pag-idlip ng 2 o 3 segundo. Yung bigla-bigla kayong parang pumipikit sa meeting, sa trabaho. You know? Hindi alam ng karamihan na yung utang po natin sa tulog ay hindi kusang nawawala. Kung ang utang ninyo na pera ay kaya niyo pong bayaran, handaan po ninyo na ang utang sa tulog ay hindi nababayaran. So, paano po malalaman kung malaki ng utang ninyo? So, kung nakakaramdam na po kayo ng antok anumang oras sa araw, malamang na may malaking utang na kayo sa tulog. Maraming tao ang maling akala na ang pagkain ng malaking tanghalian, naging parang during lunch time, maraming kinain mo kasi kaya antok ka. Napaka-boring na pagpupulong, kaya nabuboard ka, kaya nakakaantok. O mainit na room or kung anumang mga activities na sabi nila ay nakakadulot ng pagkaantok. Alam niyo po, yun ay mga hindi makatotohanan. Ang dahilan po kung bakit kinaantok ay dahil may utang kayo. You know? So, sa halip, ang mga bagay na ito ay nagpapakita lamang na kulang po ang inyong tulog. So, iba pang mga palatandaan na may malaking utang po kayo sa tulog ay hirap po kayong gumising sa umaga. Hirap po kayong mag-concentrate. At saka mababang gana nyo every morning. At most of the time, irritable or madali po kayong mainis. So, yan po ay pwedeng mga maaaring simptomas ng kulang sa tulog. Alam niyo po ba na nangunguna ang Pilipinas sa bansa sa Timog Silangang Asya kung saan 56% ng mga Pilipino ay natutulog ng mas mababa sa 7 oras araw-araw? So ayon po sa datos mula sa Sleep Cycle Survey ng World Economic Forum, ang karaniwang tulog ng mga Pilipino ay nasa pagitan lamang ng 6 na oras hanggang 6 na oras at 6.3, ay di ko alam po paano ba banggitin ang 6.3. At si ayan, 6 na oras at 30 minuto, 6 hours and 30 minutes and to 6 hours and 45 minutes per day lang daw ang tulog ng mga Pilipino. So ang sanhi ng kakulangan sa tulog ay maaari pong yung ating advanced technologies. Kabilang na rin po yung paggamit ng social media o yung mobile phone habang nagpapahinga. Pati na rin po yung trabaho sa graveyard shift. No? Maaaring maka-apekto po ito. So, nangunguna po tayo, ano? Most sleep deprived in Southeast Asia. Now, another question. Kung matatanong niyo po ito, can lack of sleep increase appetite? Kapag kulang po ba kayo sa tulog, tumatakaw kayo? O yan, maaaring may mga nakaka-relate po dito. Ipinapakita po ng pag-aaral na may connection po yung pagtulog sa yung pagtulog sa control po ng gana nating kumain. So you may be at risk kung palagi kang kulang sa tulog. So ang kakulangan po sa tulog ay nagdulot po ng series ng events sa ating katawan na nagpapababa po ng antas ng hormone na tinatawag po nating leptin. So leptin po ay nagiging dahilan ng labis na pagkain or overeating natin. Okay po, increases appetite si ghrelin pala. So it nag-increase po siya ng appetite. So ang neurotransmitters po na ghrelin at leptin ay itinuturing po na mahalaga sa ating katawan at mahalaga po ito sa gana nating kumain. So ang ghrelin po, yung nagpapataas po ng ating appetite, you know, ng ating gana sa pagkain. Habang ang leptin naman po, yung nagbibigay ng pakiramdam na pagkabusog natin. So natural po na tumataas at bumababa yung mga level nito. Katawan natin yung level ng mga ito sa araw-araw bilang senyales na kailangan mo ng kumain or busog ka na. So ang kakulangan po sa tulog ay maaaring makaapekto sa regulasyon ng dalawang ito, ng ghrelin at ng leptin. Ang hindi tamang balanse po ng ghrelin at leptin ay maaari pong magdulot ng pagtaas ng gana sa pagkain at pagbaba ng pakiramdam na pagkabusog sa mga taong kulang sa tulog. So kung kulang po kayo sa tulog, imbalance po yung ghrelin at leptin. So parang ang sinasabi niya ay gutom pa ako. So you're aiming for more, you're craving for more despite nabusog ka na pero gutom ka pa, which leads to obesity or pagkataba. So, nais po nating ibigyan ko kayo ng bagay na ng kaalaman na ito pong pag-aaral na ito ay kailangan nating alamin para sa atin upang maging maayos po yung ating pagtulog. Dahil po ang kakulangan sa tulog ay maaaring mag-cause ng pagkatakaw at maaaring ang pagkatakaw ay mag-cause ng obesity o pagkataba o sobrang pagkataba. Now, I have discussed all those things. Let me share with you ano yung mga dapat naman nating gawin? So, I have this several tips and strategies from National Steel Foundation, as well as from various literature that I've read, and also from effective strategies na pwedeng makatulong po sa atin para mas malaki ang maitutulong po sa atin nito. So pakinggan po natin isa-isa, paano po natin mabibigyan ng pansin ang ating pagtulog. First, alertness strategies. Number one, kilalanin po ang palatandaan ng kakulangan sa inyong pagtulog. Kanina po, binanggit ko po sa inyo kung kayo po'y madalas na nagkakaroon ng microsleep sa trabaho, maaring kulang ka na sa tulog. At di mo alam na hindi ka na pala nakaka-concentrate ng maayos. Pangalawa, maging mulat po kayo sa mga bagay na aking binanggit kanina, katulad po ng restorative process na inyong pong katawan ay nagre-repair. So you need to sleep properly. Tulad po ng pagkaantok at pagkatapos kumain ng tanghalian, alamin po ninyo kung kayo po ay kulang sa tulog. Iwasan po natin ang pag-inom ng mga kape, ano po, o yung mga gamot na maaring makaapekto sa atin. You know? Maging maingat din po tayo sa paggamit ng mga bagay na magbibigay ng alerto sa atin bago matulog. So may mga medications po kasi na mga substances na hindi maaaring gamitin pero ginagamit para makatulog lang ng maayos. At another thing, the last one, mag-power nap po kayo. Power nap po ang maikling tulog na 20 minuto sa hating gabi or maagang hapon. Later on po, bigyan ko po kayo ng oras. May nakalagay po sa akin sa susunod na mga slides. So, let me give you a very short overview about napping. Bakit importante po yung pagnanap natin? So, mahalagang nakakakuha ng 7 hanggang 9 na oras ng tuloy-tuloy na tulog bawat gabi. Ngunit kung hindi po sapat ang tulog mo o nahihirapan kang matulog, makakatulong po yung pag-idlip. Alam niyo po yun, pag-idlip or nap para mabawasan po yung antok sa araw-araw. Lalo na po sa ating mga nagmamaneho, kung kayo po yung nakikinig ngayon, napping is very important para at least alerto pa rin kayo habang kayo po yung nagmamaneho. Mas mainam po na mag-idlip late morning, which is 10 to 11:30 a.m. or early afternoon, 12:30 p.m. to 2 p.m. At least 20 to 30 minutes kada araw. No? At least meron kayong time na yon. 20 to 30 minutes kada late morning or early afternoon. Para hindi po sumobra, dapat hindi pa kayo lumagpas ng 45 minutes. Kasi pag 45 minutes na, ramdamin na parang dizzy kayo, antok kayo, talagang tuloy na lang, tulog na lang ng buong oras. No? Kung gising, antok ka pa rin, bigyan ng sarili ang iyong sarili, I mean, bigyan ng ilang minuto yung sarili mo para magising ka ng maayos. So kapag tama ang oras at tagal ng idlip, alam niyo po ba na nakakatulong ito para maging maayos yung mood niyo, yung concentration niyo, para mas maging maayos din po kayo sa trabaho. Yung napping po is the best, you know, it will help you to feel better, to think better, to behave better, you know? Next one is here. Panatilihin po natin na regular na oras ng pagtulog natin at pagising pati na sa mga weekend. Ano po? Karaniwan po kasi sa atin ay, Sabado naman or Sunday naman. So, magigising ako ng late. Kadalasan po yun, ano? Or minsan, parents would actually suggest to their children to sleep late. Bigyan ka namin ng chance to sleep late kasi, ano naman, weekend naman, wala namang klase. You know? Alam nyo, sabi ko po sa inyo kanina, ang atin pong katawan ay may circadian clock. So, may natural po na oras ang ating katawan sa utak po natin. So yung pangangailangan po ng katawan natin, dapat balanse at consistent all throughout the week. So ang regular po na pagising sa umaga ay nagpapalakas po ng circadian function natin at makakatulong po na madaling makatulog na sa gabi. You know? So kapag hindi po nasira po yung circadian clock po natin, maaari po maka-apekto po sa inyo. Magkaroon din po tayo ng regular na nakaka-relax na routine bago tayo matulog, you know? Tulad po ng pagligo ng mainit na tubig or warm water, pagbabasa po ng libro, Bible, or pakikinig po ng nakakapawi na musika. So sa AWR, no, there are so many music activities, I mean videos that you can watch, that you can listen to. So lagi po kayong tumutok sa AWR so that you can hear a lot of stories about this. Yung sobrang excitement din po, yung stress o pagkabalisa, ay nagpapahirap din po ng na makatulog tayo ng maayos. So iwasan po natin ang mga aktibidad na nagko-contribute sa atin bago na maging aktibo sa pagtulog. Tulad po ng pagtatrabaho ng sobra, paglalaro po ng mga video games, o pag-aasikaso po ng mga bayarin bago matulog, you know? Maaari pong maka-apekto po ito sa inyo. I-budget po niyo yung oras ninyo that you are getting enough sleep. So gumawa rin po tayo ng isang room environment or kapaligiran na nakakatulong po sa ating pagtulog. So dapat madilim, tahimik, komportable, at hindi masyadong mainit, yung sobrang init. Tama lang, tamang timpla. Maaring gumamit po tayo ng mga blackout curtains, eye shades, lalo na po yung mga sa graveyard shift, you know? Yung mga nagtatrabaho na kung saan ay nahihirapan talaga silang makatulog sa umaga kasi gabi nga yung kanilang trabaho. Mas mainam po na wala tayong magagawa, yun ang trabaho natin eh. So what we can do is to help you somehow. You know, but the outcome will be negative pa rin in the end. You know, because a lot of studies are still suggesting that graveyard shifts talaga will cause a lot of health issues later on. So white noise machines, humidifiers, yung mga electric fans na maaaring makatulong sa atin. So matulog po rin tayo sa komportabling kotsyon kung mayroon pa kayong magandang kotsyon na talagang you want it. Kung hindi po kayo makatulog ng maayos, ayusin po yung bed nyo, iikot nyo, ilipat nyo sa ibang lugar, no? So para maging maayos po. Gamitin din po natin ang kwarto lamang para sa pagtulog. Ayan po. Marami po sa atin ang maaaring guilty na minsan ang atin pong bed ay ginagamit sa pag-cellphone o ginagamit natin sa other activities na supposed to be ay dapat sleep lang. Because you know when you use when you do activities on the bed other than sleep, then ang behavior niyo po na apektuhan eh, na associate niyo na ang pagtulog ay pwedeng gamitin yung ibang activity doon na dinidesign lamang ang bed for sleep. So ilabas po ninyo yung mga gamit sa trabaho, sa kwarto ninyo, yung mga computer, television na maaaring makaapekto sa inyo. That's why you're not getting enough sleep. So another thing, tiyakin po na kumain ng 2 to 3 hours bago matulog upang maiwasan po natin ang hindi komportabling pakiramdam na maaari pong makaapekto sa ating tulog. And then this one, a while ago, Dr. Lalaine actually highlighted na mag-ehersisyo po tayo. Now, it helps, you know, mag-ehersisyo ng regular, lalo na po sa huling bahagi ng hapon. Dahil ito po ay makakatulong para sa mas madaling makatulog. So you exercise. You do pickleball, advertise pickleball to help with your body to rest properly. Talagang mapagod siya, and then at night nakatulog na kayo ng mainam. So iwasan din po natin ang kape, soft drinks, or huwag niyo na pong gumamit niyan malapit sa oras ng pagtulog dahil nananatili po sa ating katawan ng 3 to 5 hours ang mga iyan or higit pa sa ilang mga tao. So iwasan din po natin yung sigarilyo, yung produktong tabako at iba't ibang mga bagay na maaaring mag-stimulate po ng utak po natin. Mga stimulan po yan at maaaring mag-cause ng problema sa inyong pagtulog. Iwasan po natin ng alak bago matulog. At huwag na po kayong uminom ng mga alak sapagkat ito po ay nakaka-apekto rin po sa ating pangkabuuhang kalusugan. Dahil sa karaniwan, sa mga tao, iniisip nila na pampakalma. Pero ito ay maaaring maka-apekto sa inyong pagtulog. And the last one, I think this is the last, kung na-try nyo na lahat, kung hindi talaga naging epektibo, go to a sleep doctor to help with you doon sa maaring medication na iinumin po natin. So, to summarize po ang ating pinag-usapan ngayong gabi, ang tulog po ay isang pangunahing pangangailangang biolohikal na importante para sa atin. So, nais ko po na sana ay maging maayos po ang ating pagbibigay natin ng pansin sa ating pagtulog. So, tandaan po natin ang ating katawan ay templo ng Diyos, kaya mahalagang alagaan po ito sa pamamagitan ng sapat at kalidad na tulog. Pahalagahan po ang inyong pahinga, pakinggan ang inyong katawan at huwag pong mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Sapagkat sa pag-aalaga

Ang atin pong tatalakayin ngayon ay Modern Prophets, Visions, and Dreams. Ang mga tao ay naghahanap ng kasagutan. Naghahanap ng kasiguraduhan at solusyon sa kanilang mga problema. Ang ilan ay pumupunta sa mga psychic para sa mga kasagutan. Pagkat sinasabi ng mahuwad na manghuhula na mayroon silang kasagutan, pumunta lang kayo sa Quiapo at may dose-dosenang manghuhula ang nandoon mismo sa Plaza Miranda. Napakaraming manghuhula. Sa statistic sa Amerika, may 8,000 manghuhula doon. Ilan sa kanila ang totoo at ilan sa kanila ang huwad? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ayon sa Mateo 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Dito makikita natin na may mga bulaang propeta o huwad na propeta na nag-aanyong maamong tupa. Tignan ninyo ang larawan. Nakikita ba ninyo may isang lobo diyan na nagdadamit ng tupa? Dito, sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus na mag-ingat. Ibig sabihin, may peligro. Kaya tayo binabalaan. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. Ito ang payo sa atin ni Jesus. Pag-isipan natin kung may bulaang propeta, mayroon din kayang totoong propeta.

sa panahon natin ngayon? Sigurado ako, kung may bulaan, may totoo. Bilang halimbawa, tignan ninyo itong 5 pesos. Tignan ninyo ang tao sa pera. Sino ito? Sigurado ako, ito ay peke. At dahil may peke, ginagaya nito ang tunay na 5 peso bill. Kung may peke na 5 peso bill, tatanggihan mo na ba lahat ng 5 peso bill? Di ba't hindi? Sabi nga ng Biblia, dito makikita natin ang sinasabihan tayo ng Biblia na huwag hamakin ang pahayag o propesya. Kailangan natin sundin ang lahat, pulutin ang mabuti at itapon ang masama. Noong nakaraang araw, pinag-aralan natin ang pagkilala sa tunay na iglesia ng Diyos. Tabasa natin ang panglimang tanda. At dito, sinasabi ng iglesia ay nagtataglay ng espiritu ng hula. Nasumpungan natin iyan mula sa Biblia. Balikan natin. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ito ang katangian ng iglesia pagkatapos si Jesu Kristo ay pumunta ng langit. Ang ibig sabihin, ito ay isinasalarawan sa bagong tipan, ang mga tagasunod ni Kristo, ang siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Anong patotoo ni Jesus? Ayon sa Apokalipsis 19:10, ang patotoo ni Jesus ang siyang espiritu ng hula. Liwanagin natin na ang patotoo ni Jesus ang siyang espiritu ng hula. Sa araw ng Pentecost, ang banal na espiritu ay nagbigay ng iba't ibang biyaya sa mananampalataya. Ang isa dito ay ang kaloob ng propesya. Ayon sa Efeso Kapitulo 4:8, kahit sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag, ang pagkabihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. At sa pagkapatuloy sa Efeso 4:11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Ang mga iba'y propeta, ang mga iba'y ebanghelista, ang mga iba'y pastor, at mga guro. Pansinin natin na maging sa bagong tipan, ang tunay na iglesia ng Diyos ay mayroon ng kaloob na propeta. Ano ba ang propeta? Ito ba ay iba sa apostol, ebanghelista, pastor, guro? Ang propeta ay binibigyan ng mensahe ng Diyos nang karaniwan ay bagong mensahe, ngunit hindi sumasalungat sa mga pahayag ng Biblia. Bakit kailangan ang mga kaloob na ito? Ayon sa Efeso 4:12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Gaano kaya katagal ang kaloob na ito ibibigay sa iglesia? Sa pagpapatuloy sa Efeso 4:13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga kaloob na ito ay ibibigay sa atin hanggang dumating si Kristo. Kaya sa 1 Korinto 1:5-7, sapagkat sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang tanong ay kung mayroon ba ang mga iglesia ng mga kaloob na nabanggit. Alam natin na maraming mga guro ng Biblia
Siyempre, may pastor at mayroong ebanghelista. Ang kaloob na apostol, mayroong bang iglesia na mayroong kaloob ng apostol ngayon? Ang apostol ngayon ay mas kilala sa pangalang misyonaryo. Oo, mayroong misyonaryo sa iglesia ngayon. Ang tanong, mayroong bang propeta kayong narinig sa mga iglesia sa ngayon? Mayroong mga iglesyang nagsasabing mayroon silang propeta. Ang mga malalaking iglesia ay hindi naniniwala na mayroong pang propeta. Sa iglesia, sa bagong tipan, makikita natin dito na mayroon silang kaloob ng pagpapahayag o propesya. Ayon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 13:1. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. At isa pang teksto na nagpapakitang may mga propeta sa bagong tipan ay sa Gawa, Kapitulo 21, talatang 9 at 10. Ang taong ang ito'y may apat na anak na binibini na nagsisipang hula at sa pagtira namin doong ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nagngangalang Agabo. Nakita ba ninyo kung ilan ang sinasabing propeta sa iglesyang yaon? May apat na anak na babae at si propeta Agabos. Narinig niyo na po ba kung sino si propetang Agabos? Malamang ay hindi, pagkat wala siya sa Biblia, kundi sa tekstong ito lamang siya narinig. Pero nakikita natin na ang kaloob ng propesiya ay nasa bagong tipan. Binibigay kapwa sa babae at sa lalaki. Sa bagong tipan ng pinanganak si Jesus, may isang propetang matandang babae na nabanggit siya at yan ay si Ana. Sabi, naroon din sa templo ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Anak siya ni Panuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang matanda na siya. 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawa bago siya nabiyuda. At ngayon, 84 na taon na siya. Palagi siyang nasa templo araw-gabi. Ay sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Lumapit siya ng oras ding yaon kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. At nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Iyan ay masusumpungan natin sa aklat ni Lucas, Kapitulo 2, 36 hanggang 38. Ang propeta minsan ay nagsusulat gaya ni Juan, Isaias, Jeremias, Moses, Daniel at Pablo. Merong propetang nagpapahayag din ng mensahe lang. At ang propetang isinusulat ang mensahe na galing sa Diyos. Naroon, nabanggit na natin si Agabos, yung apat na dalaga, si Ana, si John the Baptist at iba pa. Bakit ang karamihan ng iglesia ngayon ay walang kaloob ng propesiya? Ang sagot po, ang dahilan kung bakit karamihan sa mga iglesia ay hindi nagtataglay ng kaloob ng propesiya ay dahil hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ang Panginoon ay may dalawang hinihingi sa kanyang mga tagasunod na kailangang sundin nila. Ang kautusan ay dapat sundin at ang mga propeta. Ito ay nakasaad sa Biblia sa Jeremias Kapitulo 26, talatang 4 at 6. Kaya ang kailangan ay tuparin ang dalawang ito, pagkat ang dalawang ito ay magkaugnay sa pagtupad ng alituntunin ng Diyos. Ating pong basahin, Jeremias 26:4-6. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Isipin nyo na lang
Kapag ang isang iglesia ay binago ang 10 utos na sinulat ng daliri ng Diyos at sila ay sumasamba sa ribulto, palagay niyo, sila ba ay pagkakalooban ng Diyos lalo na ng espiritu ng propesiya? O baka pagkalooban pa nga sila ng sumpa? Gayun din ang masasabi natin sa mga nagbago ng 4 na utos, ang pangingilin ng Sabat. Sila ay sumusunod sa tao kaysa sa Diyos. Ayon sa Panaghoy, Kapitulo 2:9, ang kanyang mapintuang bayan ay nangabaon sa lupa, kanyang giniba at nasira ang kanyang mga halang. Ang kanyang hari at ang kanyang prinsipe ay nanga sa gitna ng mga bansa na hindi kinakaroonan ng kautusan. O ang kanyang mga propeta ay hindi nangasusumpong ng pangitain mula sa Panginoon. Bakit daw sinumpa ang Israel noong araw at ang kanyang mga propeta ay hindi na nasumpungan? Dahil binaliwala nila ang kautusan. Nakita natin sa listahan ng pagkakilala sa tunay na iglesia ng Diyos ay sinusunod ang kautusan. Kaya ang resulta ay yung panglima, nagtataglay ang iglesia ng espiritu ng hula o propesiya. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ayon yan sa 1 Juan, Kapitulo 4:1. Tayo ay sinasabihang subukin ang Espiritu o test of the Spirit. Bakit? Sapagkat maraming bulaang propeta sa sanlibutan. Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng pagsuri sa mga tunay na propeta. Karamihan sa mga propeta ngayon ay hindi pumapasa sa pagsusuring ito. Nakikita natin na kailangan talagang bigyan ng pagsubok ang mga propeta. Meron tayong 5 na pagsubok kung paano ninyo malalaman kung tunay ang isang propeta o huwad. Ito po ang mga pagsubok sa isang tunay na propeta ayon sa Biblia. Una, meron po siyang pangitain at mga panaginip ayon sa Bilang Kapitulo 12:6. At kanyang sinabi, "Dingin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay papakilala sa kanya sa pangitain na kakausapin ko siya sa panaginip." Dito natin makikita ang tunay na propeta ay nagkakaroon ng pangitain at panaginip. Hindi nangangahulugan na ang lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Maaaring may napaaganda kang panaginip, ngunit yaon ay hindi galing sa Diyos siguro. Baka napakain ka lamang ng marami bago ka natulog. Ang isang nakakasigurado tayo mula sa naunang teksto ay ang propesiya ay hindi dumarating mula sa Diyos sa pamamagitan ng kristal o perlas na bilog. Hindi rin sa pamamagitan ng zodiac sa horoscope, sa astrology o sa panguhula sa pamamagitan ng baraha, gaya sa kiyapo o sa spirit of the glass. Wala kang magagawa sa kabila ng marami ng payo sa iyo, patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo sa mga taong humuhula sa mangyayari sa kinabukasan batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Ito ay binabanggit sa aklat ng Isaias, Kapitulo 47, 13 at 14. Ikaw ay yamot sa karamihan ng iyong mga payo. Magsitayo ngayon ang nangahuhula sa pamamagitan ng langit at ng mga bituin. Ang mga mangingilala ng tungkol sa buwan at siyang magligtas sa iyo sa mga bagay na mangyayari sa iyo. Narito, sila'y magiging gaya ng pinagputulan ng trigo. Susunugin sila ng apoy.
sila'y hindi makaliligtas sa bangis ng liyab, hindi babaga na mapagpapainitan o magiging apoy na mauupuan sa harap. Pansinin ang mga manghuhula at mga astrologong nanghuhula sa pamamagitan ng pwesto ng mga bituin ay pupunta lahat sa impyerno. Bakit? Pagkat sila ay naipagsabwatan o pinaintulutan nila ang demonyo na sila ay gamitin. Kaya muli, balik tayo sa mga pagsubok sa isang tunay na propeta ayon sa Biblia. Ikalawa, ang tunay na propeta, pagsubok ikalawa, dapat merong 100% na tama ang mangyayari sa inihula niya. Ayon sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 28:9, ang propeta na nanguhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Diyos siya, pagkat ang salita ng propeta ay mangyayari. Sa madaling salita, kailangang magkatotoo ang sinabi ng propeta. Kailangang 100% na tama. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng magkamali, sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya pag ang propeta ay nagsasalita ng pahayag ng Diyos, kailangan 100% din na magkakatotoo kung tunay na galing ito sa Diyos. Tingnan ninyo ang manghuhula na si Nostradamus. Siya ay sinasamba ng maraming manghuhula sa mundo ngayon. Alam nyo ba na wala pang 11% sa kanyang mga hinulaan ang nagkatotoo? Imposibleng ang kanyang mga pahayag ay galing sa Diyos. Siguro ay sa ibang mga espiritu galing ito. Alam nyo ba sa Biblia, mayroong kondisyonal na propesya gaya noon kay Jonah. Dito, nagsabi si Jonah na wawasakin ang Nineveh kung sila ay hindi nagbago sa kanilang mga pag-uugali at gawain. Ngunit ang Nineveh ay nagbago, kaya hindi tinuloy ng Diyos ang pagwasak sa kanila. Merong kondisyonal na hula. Pinabanggit sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 18:7-10, kung sinasabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko itutuloy ang aking pinasyang gawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itayo ko o itatag ang isang bansa o kaharian, ayon sa talatang gis sa pagpapatuloy, at gumawa ng kasamaan ang bansang iyon, babaguhin ko ang aking pasya. Yan po ang kondisyonal na propesiya. Sinasabi dito na ang Diyos ay magpaparusa at nangangako, ngunit lahat iyon ay sang-ayon sa pamamagitan ng gawain ng kanyang mga tagasunod. Ngayon po, dako tayo sa ikatlo na paratandaan ng isang tunay na propeta. 100% dapat na naaayon sa Biblia ang kanyang sinasabi. Ito ang pinakamahalagang pagsubok sa propeta. Alam niyo ba ang kautusan o Torah sa orihinal na salita sa Hebrew ay 10 utos at pinatutungkulan nito ang patotoo at kasama ng ibang kasulatan sa Biblia. Sinasabi, ang tunay na propeta ay dapat magsalita ayon sa mga ito. Ayon yan sa Isaiah Kapitulo 8:20, ito po ang nakasaad. Kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. At ngayon sa ika-4, dapat ang isang tunay na propeta ay pinapahayag si Jesus. Sa madaling salita, ang tunay na propeta ay kailangang itanyag si Jesucristo at hindi ang kanilang sarili. Maraming propeta ang tinatanyag ang kanilang sarili at nagpapayaman sa kanilang panghuhula. Imposibleng ang mga ito ay galing sa Diyos. At ang 5, para patunayang ang propeta ay tunay na galing sa Diyos, meron siyang bunga ng Espiritu. Masusumpuan ito sa kanila.
Ang kaloob ng propesiya ay dapat makatulong sa bawat miyembro ng iglesia na magkaroon ng bunga ng mabuting makadiyos na pag-uugali. Masusumpuan natin yan sa Mateo Kapitulo 7:20. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Makikita ninyo ang tunay na propeta sa pamagitan ng kanilang mga bunga. Kumakatawan sa mga pag-uugali at gawain ng propeta. Halimbawa, kung siya ay naglalasing o nagdodroga para makahula, hindi ito galing sa Diyos, bagkus galing pa nga yan sa demonyo. Alam niyo po ba na maraming manghuhula ay sinasaniban ng pangitain pagka sila ay gumagamit ng droga? Ang tunay na propeta ng Diyos ay inaakay ang mga nangakikinig sa kanila na mabuhay ng matuwid. Ito ang panlimang pagsubok sa isang tunay na propeta. Meron siyang bunga ng Espiritu. Ito'y masusumpungan sa kanila sa liwanag ng kanilang napag-aralan. At ngayon, sa liwanag ng ating napag-aralan, kung paano natin masusubukan ang tunay na propeta, ating tignan ang Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church, pagkatapos ng 1798 sa hula, nagkaroon ng iba't ibang Bible society sa mundo. Nagkaroon ng British Bible Society noong 1804, American Bible Society noong 1816. Dahil dito, ang Biblia ay naibahagi sa buong mundo at nagkaroon ng makilusang na pandaigdigan sa pag-aaral ng kasulatan. At sinabi ng marami na malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Napag-aralan natin na napakaraming tao ang aklat ng Daniel 8:14, ang hula sa 2,300 taon na kung saan lilinisin ang sanktuaryo, naniwala sila dito. Kaya inaakala nilang babalik na si Kristo noong taong 1844. Sa Amerika, ang isang Baptist na ministro na nagngangalang William Miller ay nangaral na si Jesus ay babalik na noong 1844. Marami nagsasabi na si William Miller ay miyembro daw ng Seventh-day Adventist Church. Hindi po totoo iyon. Si Miller ay isang Baptist na mangaral at hindi nagtatag ng Seventh-day Adventist. Ang mga umalis sa kanilang iglesia at sumunod sa mga itinuturo ni Miller ay tinawag na Millerites. At minsan naman ay Adventista dahil sila ay naniniwala sa Advent of Christ o pagbabalik ni Kristo. Ngunit alam natin na hindi dumating si Kristo noong 1844. Noong kanilang suriin ang Daniel Chapter 9, noong una, ang akala nila ang sangtuaryong nilinisin ay yung sangtuaryo sa lupa. Ngunit noon, nung kanilang pinag-aralan muli, ito ay naintindihan nila na ang nilinisin ay ang sangtuaryo sa langit. Yung iba sa kanila na nagpatuloy sa pag-aaral ng propesiya ay natuklasan nila kung ano ang nasa sangtuaryo sa langit. At ayon sa Apokalipsis 11:19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Ano ang nasa loob ng arko? Ang 10 utos, yung nasa ika-4 na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ayon sa Exodus Kapitulo 20, talatang 8. Noong napag-aralan noong mga taong ito ang ukol sa Sabat, sinimulan nilang sundin ang kautusan ng Diyos. Kaya, ibinigay sa kanila ng Diyos ang kaloob ng propesiya. At binigyan ng propesiya ang isang babaeng nagngangalang Ellen G. White. Ngayon, paano nating malalamang siya ay tunay na propeta? Una, siya ay nakita ng mga pangitain at panaginip na mula sa Diyos. Sa kanyang talambuhay, si Ellen White ay nagsabing nagkaroon siya ng 2,000 pangitain at panaginip. Yung iba ay maikli lang, yung iba naman ay ilang oras na pangitain. Ikalawa, meron 100% na ang kanyang sinabi ay tama. Meron siya mga conditional na propesiya gaya ni na Jonah at Jeremiah na kung saan ang katuparan ay nakabase kung magbabago ba ang kaugalian ng tao. Yung hindi naman conditional ay tunay na nangyari. Sang halimbawa dito, yung lindol na nangyari sa San Francisco
noong April 18, 1906. Apat na taon bago ito nangyari, yung mga naniwala sa kanya ay umalis sa San Francisco. Ngunit yung mga hindi ay marami ang napahamak. Sa kanyang libro na The Great Controversy, sinabi niyang hihingi ng patawad ang Iglesia ng Roma ukol sa kalupitan na ginawa nila noong Dark Ages. Noong kapanahunang sinulat niya ito, hindi pa humihingi ng tawad ang Roma. Ngunit pagkaraan ng halos 100 taon, humingi ng tawad ang isang papa. Siya ay si Pope John Paul II sa mga kalupitan na ginawa nila. Ayon sa Papal Apology, Vatican City, March 13. Never before has a pope publicly asked God's forgiveness for the horrors committed by groups of Catholics over the centuries, often in the name of the Church. Yan po ay on Sunday, Pope John Paul II did. Maraming sinabi si Ellen White tungkol sa kalusugan at nutrisyon. Noong panahon na sinabi niya ang mga ito, hindi pa napag-aaralan ng siyensya at medisina ang mga bagay-bagay ukol sa mga sinabi niya. Bilang halimbawa, ang tabako ayon kay Ellen White ay isang mabagal ngunit nakamamatay na lason. Noong kapanahunang sinulat niya ito, ang mga doktor ay naniniwala pa ngang ang tabako ay isang gamot sa mga sakit. Naniniwala din sila na ang paglanghap ng usok nito ay nakapagpapalinis ng baga. Pero sa panahon ngayon, alam natin na ito ay nakakakanser. Si Ellen White ay tama. Tayo tumungang ngayon sa ikatlo kung papasaba siya. Dapat ang tunay na propeta, 100% ang kanyang sinasabi na aayon sa Biblia. Si Ellen White ay nagsasalita ng sang-ayon sa Biblia. At kung babasahin mo ang kanyang sulat, ituturo kanya sa mga katotohanan sa Biblia. Ika-apat, dapat ang tunay na propeta ay pinapayag si Jesus. Si Ellen White ba pinapayag si Jesus? Alam nyo ba na napakaraming libro ang sinulat ni Ellen White tungkol kay Kristo? Karamihan dito gaya ng Steps to Christ at Christ Object Lesson ay nagpapakita kung paano isasalin ang turo ni Kristo sa ating buhay sa panahon ngayon. Karamihan sa kanyang libro ay nalimbag na sa mahigit 150 na lingwahe. Ang kanyang librong The Dark Ages, sang-ayon sa The Library of Congress of USA, ang napiling pinakamagandang libro tungkol sa buhay ni Jesus. Ngayon, dadako tayo sa ikalimang palatanda ng tunay na propeta. May bunga ng Espiritu. Si Ellen White ba ay kinasumpungan na may buhay ng bunga ng Espiritu? Ang mga sinulat ni Ellen White ay makakatulong baguhin ang pag-ugali ng mga tao para maging kawangis ni Kristo. Di lamang ang kanyang buhay, ngunit ang bunga ng kanyang patotoo ay pumupuri kay Jesu Kristo. Sabi ng maraming kritiko, hindi ko babasahin ang kanyang mga sinulat sapagkat ito'y naudyukan ni Satanas. Ano ang meron sa mga kritikong ito? Bakit inaatake nila si Ellen White? Alam niyo po ba? Karamihan dito ay inaatake din nilang ukol sa Sabat, ukol sa sangtuaryo at mensaheng pangkalusugan. Pag ang tao ay inaatake ang ukol sa kautusan ng Diyos, sino kaya ang nag-inspire sa kanila? Di kaya ang demonyo? Dahil ang demonyo ay galit na galit sa mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang iba naman ay umaatake kay Ellen White kasi pinipintasan niya ang kanilang mga kasalanan. Ang gusto ng tao ay maniwala na sila ay maliligtas kahit patuloy sila sa kinahihiligang kasalanan. Kung gusto ninyong pag-aralan ng mas malalim pa ang tungkol sa mga sinulat ni Ellen White, maaari ninyong puntahan ang site na ito. Official site ni Ellen White. Ito po ay masusumpungan sa www.whitestate.org/ o sa www.ellenwhite.com/. Sinasabi ng banal na kasulatang ito,
Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Ayon yan sa ikalawa kronika, kapitulo 20, talatang 20. Maaring ang iba ay nagsasabing ang paniniwala ng Seventh-day Adventist ay base kay Ellen White. Ang katunayan, lahat ng doktrina ng Seventh-day Adventist ay hango sa Biblia. At katunayan ay lagi tayong nagpapakita ng ebidensya na yaon ang sinasabi ng Biblia. Di gaya ng ibang denominasyon na nakabase ang kanilang doktrina sa gawa ng tao at hindi sa salita ng Diyos. Ang testimony ni Jesus ay isa sa mga naisulat ni Ellen White. At ito'y nakapagpapabago ng buhay ng tao. Meron pong isang kwento. May tribo sa mundo na nabago ang buhay mula paganismo at naituro sa katotohanan ng Biblia at ni Jesus. Ito ang kwento tungkol dito. Ilang taon na ang nakalilipas sa malawak na disyerto ng Bechonalan sa Timog Africa ay namumuhay ang isang katutubo na nagangalang Sukuba. Siya ay namumuhay na mag-isa bilang kaanib na mga taong lagalag. Isang gabi ng taglamig, siya ay gumagapang sa kanyang tirahan at naghahanda na para matulog. Ngunit, bigla na lamang na ang kadiliman ng gabi ay naging mas maliwanag pa sa araw. Isang nagliliwanag na nilalang ang napakita sa kanya at sinabi sa kanya na hanapin ang mga tao ng aklat. Kailangan niyang masumpungan ang mga taong sumasamba sa Diyos. Si Sukuba ay hindi nakakatiyak kung ano ang ibig sabihin niya on. Anong aklat, sabi niya? Paano niya babasahin to kapag ito ay masumpungan niya? Ang mga wika ng mga katutubo ay binubuo ng mga palatak at mga pagaralgal na tunog na halos hindi katulad ng mga wika ng iba pang tribo sa Afrika. Ito ay hindi magagawang maisulat. Ngunit yung nagliliwanag na kausap ni Sukuba ay nagsabi, ang aklat ay nagsasalita. Makakaya mong basahin ito. Si Sukuba ay naglakbay ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya sa paghahanap doon sa aklat. Narating nila ang kubo ng isang magsasakang banto at nagtanong kung nalalaman nila ang mga tao na may aklat. Ang miyembro ng tribong banto ay nagulat nang marinig niya ang katutubo ay nagsasalita sa wikang banto. Dinala niya agad si Sukuba sa kanyang pastor. Ngayon, ang pastor ay naantig sa kanyang kwento at sinabi ng pastor na ang iyong paglalakbay ay tapos na. Si Sukuba ay labis na naligayahan. Ngunit ng gabing iyon, yaong nagliliwanag na lalaki ay muling nagpakita sa kanya. Sinabi niya na hindi ito ang mga tao na kanyang hinahanap. Kailangan niyang masumpungan yung iglesia na nangingili ng Sabbath at si Pastor Moye. Maaring na kay Pastor Moye ang aklat at pati yung apat na kayumangging aklat na sa katunayan ay siyam. Nang sumunod na araw, si Sukuba ay nanalangin humingi ng isang tanda. Kinakailangan niya ng direksyon para sa kanyang paglalakbay. Nang siya ay nanalangin, isang ulap ang lumabas mula sa kalangitan. Si Sukuba ay naglakbay. Pagkatapos nito, na sumusunod dito sa loob ng pitong araw. At ito ay nawala sa isang tiyak na nayon. Doon ay hinanap ni Sukuba si Pastor Moye at mabilis na itinuro sa tahanan niyaon. Pagkatapos, ibinahagi ni Sukuba ang kanyang kwento sa lokal na wika at inilabas ni Pastor Moye ang kanyang halos gutay ng Biblia. Iyan iyon! Ngunit nasaan ang apat na aklat na sa katunayan ay siyam? Tugon ni Sukuba. Tinutukoy nito ang aklat na sinulat ni Ellen White. Si Ellen White sumulat siya ng siyam na mga tomo na naglalaman ng tagubilin para sa Iglesia ng Diyos na tinatawag na mga patutuo sa Iglesia.
Sa isa sa mga paglilimbag na ginawa, ito ay pinagsama-sama at hinati sa apat na tomo. At si Pastor Moye ay meron ng limbag na ito. Ang paghahanap ni Sukoba ay natapos. Nasumpuan niya ang mga tao ng aklat. Nasumpuan niya ang mga taong nangingili ng Sabat. Mga tao na pinagpala ng kaloob ng hula o propesiya. Sa huli, siya at ang kanyang pamilya ay tumanggap kay Kristo at nabautismuan. Siya ay naging misyonero sa kanyang sariling bayan. Ang Diyos ay gumawa ng kamangha-mangha sa paraan na pangunguna sa mga lalaki at mga babae sa kanyang pabalita sa huling kapanahunan. Ang katunayan na naririnig mo ngayon ang kwentong ito ay hindi aksidente. Tulad ni Sukuba, ikaw ay pinapatnubayan. Pinapatnubayan kayo ng Diyos sa kanyang katotohanan. Ang Diyos ay nagbibigay kalakasan sa inyo upang harapin ang hinaharap. Marahil ay nagsasaliksik ka ng katotohanan sa loob ng maraming mga taon. At ako ay naniniwala na ikaw ay banal na pinapatnubayan sa pag-aaral na ito. Ikaw, tulad ni Sukuba, ay maaaring magbulalas na ito iyon ang katotohanan ng Diyos. Mayroon pa ngang mga totoong kwento na kahit na mga kanibal o kumakain ng kapwa-tao ay naging Kristiyano at naturuang sumunod sa kautusan ng Diyos. At sila ngayon ay mas masunurin sa ating Panginoong Diyos kaysa sa mga bansang Kristiyano. Sa mga hindi masyadong naakilala kay Ellen White, minumungkahi ko na basahin din ninyo ang libro niyang Desire of Ages. At ngayon, ang sabi sa banal na asulatan sa Ikalawa Kronika, Kapitulo 20:20. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Gusto mo bang pasalamatan si Jesus para sa kanyang patotoo habang binabasa ninyo ang libro tungkol sa kanyang patotoo? Pwede mong subukin kung tunay ngang ituturo kayo nito kay Kristo. At tignan ninyo kung mababago ang inyong pag-uugali tungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Ilan sa inyo ang gustong gawin iyan? Maaring pakitaas lamang inyong kamay. Nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Nais niya na magkaroon tayo ng lahat ng kapakinabangan sa mga mahirap na araw na ito kung saan tayo ay nabubuhay. Kaya binigyan niya ang kanyang bayan ng mga mensahe o pabalita. Mga mensahe o pabalita mula sa kanyang pusong maibigin. Ito ay tunay na mahalaga na kanyang kinikilala ang kanyang bayan sa huling kapanahunan. Na una sa lahat ay may dalawang katangian na binabanggit. Ayon sa Apokalipsis 12:17, sila ay ang nag-iingat ng mga utos ng Diyos at may kaloob ng hula o propesiya. Isa ka ba na gustong maging kabahagi sa tanging klusang ito? Nais mo ba na ikaw ay mapagpala ng tanging kaloob na ito na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan? Nais ko kayong anyayahan ngayon na lumuhod kasama ko habang tayo ay nananalangin. Dakila po naming Diyos, ngayon pong panahon pong ito, inyo pong inihayag na mayroon po kayong espiritu ng propesiya sa pamamagitan ng pagkakaloob po ninyo sa isang babae ang pangalan ay Ellen White upang patnubayan ang inyong bayan sa huling kapanahunan. Nakita po namin, Panginoon, na nakapasa siya sa subukan ng tunay na mga propeta. Kaya sinasampalatayanan po namin ang kanyang mga sinulat. At ito, Panginoon, ay napakalaga sa huling panahon sapagkat ito'y palatandaan ng isang tunay din na iglesia kung mayroong ang iglesia na tunay na propeta. At ngayon, Panginoon, maliwanag na natutunan po namin ito kasama ng mga nagsipag-aral ngayong gabi.
kami ay lumuluhod sapagkat ito'y tanda ng aming pong pagpapasakop sa inyo. Nais po naming mapabilang sa iglesia na inyo po, Panginoong, itinatag sa huling panahon upang kung saan ay maligtas sa lahat ng sumpa na igagawad doon sa mga humihiwalay sa inyo. Ngayon, O Diyos, tanggapin po ang aming pong paghandog ng aming sarili at paintulutan na kami po ay maging kabahagi ng inyo pong iglesia. Salamat po, Panginoon, na inyo pong dininig at pinakinggan ang aming panalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.